0: is po yung itinakda nila for Article 4, nung apat na articles.
1: Sa panig pa lang ng prosecution.
0: Nasa prosecution pa lang tayo. Tapos ang sinasabi, 11 witnesses ang hiyaharap nung prosecution pa lang, ilan yung nandun sa defense. Tapos ang last week, isang witness pa lang ang naihaharap. Ngayong linggo, hindi natapos yung pangalawang witness kahapon, itutuloy ngayon. Paano yun?
1: At
0: more than 11 days ba tayo sa isang article?
1: Hindi, meron silang ano yan, meron silang schedule, meron silang mga pre-trial na konferensya. Nilatag na ho naman nila yan.
0: So susundin kaya nila.
1: Obligado sila sumunod diyan, girl, no? At na muli nasa presiding officer yan at saka sa buong kapulungan nito hong impeachment court.
0: Meron ka bang advice sa ating mga senator judges at sa ating presiding chair?
1: Sino tayo para mag-advise sa kanila? Hello?
0: Ako na lang. Kahit di naman nila pakikinggan yung advice
1: sino
0: ko.
1: Sino ka para mag-advise sa mga taong yan? Matatalino yan.
0: Pwede kayang may representative ang mga Pinoy doon na pwede ring mag-abogado for the Filipino people na nanonood na every time yung mga senator judges natin mag-aastang prosecution lawyers and defense lawyers, meron ding mag-o-object na abogado ng taong bayan na sasabihin, teka, Senator Judge, hindi ka na nagiging Senator Judge.
1: Andiyan na ba siya?
0: Nagiging abogado ka na para sa prosecution o sa defense. Pwede ba yon? Bawal.
1: Given yan, girl, kasi nga ito ay ano rin po, no?
0: Political.
1: Ay isa pong prosesong pampolitikal.
0: Process.
1: Okay? Alright, sige. So, 4 minutes now after 8 o'clock in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthan. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, South Star Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Alright, we will take a short break ano po. At sa ating pong pagbabalik, hopefully nga po, available na po itong ating kakausapin. And sa panig po ng prosecution, maganda nga matanong natin sila, ano ba itong mga mali-mali na mga petsa, mga docket number, etc. na iniharap ng prosecution bilang mga documentary. Oo, na mga attachment sa impeachment complaint na ito, particular po sa Article 4. Yan, ano ho ba ang saysay niyan, mga kapatid? Abangan po yan sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong talakayan tungkol po sa nangyayaring impeachment trial. The Vice President on Trial.
2: The Bloodbath.
3: I truly want a trial because I want a bloodbath talaga.
4: Shukran.
5: Get ready for a Wild West adventure.
6: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga

0: Mag Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise, nasakto ang price. 17 pesos SRP lang. Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores.
1: True FM. FM.
2: True FM. Mga kapatid, ano nga po sa mga overseas Filipinos, ha? Yes, inaabot ng ating broadcast dyan po sa iba't ibang panig ng mundo. May BDO Kabayan Savings na ba kayo? Kung meron na, download na ng BDO Pay App, ang payment app ng BDO. Sign up and link your BDO Kabayan Savings para makatipid kayo sa remittance fees from abroad. Basta may laman ang Kabayan Savings mo, libre na po ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. Libre na rin ang InstaPay at PesoNet transfers ngayon. Kaya walang fees magpadala ito sa any BDO account. Ulitin natin, ha, wala pong fees magpadala to any BDO account. Pati na po sa kahit na anong bangko o e-wallet. Send money, libreng-libre. Pwede rin pong magbayad ng bill sa Pilipinas, libre. Check ng balanse, anumang oras, kahit nasaan ka pa, libre. Kaya download na ng BDO Pay App now na. At kung wala pa pong BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O di po ba? Libre na po, ah, pati yung InstaPay at PesoNet transfers ngayon. Wala din pong fees magpadala to any BDO account. Pati na po sa kahit na anong bangko o e-wallet. Yes! At ito nga po ang alagang kabayan. Download na ng BDO Pay App now na, mga kapatid. And BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Alright, good morning! Thank you, BDO! BDO Kabayan Savings. Okay, so mga kapatid, ano po, kahapon mismo po naman ang presiding officer nga nagsasabi doon po kay Attorney Binluan na move on na tayo doon sa kanyang paulit-ulit nga po na pagbabanggit ng mga dokumento, pati po yung sinasabi nga ni Attorney na yambang NBI recommendation na yan ay final na, kumbaga. Yambang ay subject to review ng DOJ, ng court. I mean, you know, sabi nga po, basic naman yun, recommendatory. So klarong-klaro na po 'yon. Ang napagtagumpayan kahapon ng depensa, kung ako po lamang po ang inyo pong tatanungin, ang inyong abang lingkod, ay napatunayan nila na hindi thorough yung ginawa pong susumiten ng NBI ng kaukulang mga dokumento sa DOJ. Meaning, opo, may mga mali nga po sa mga petsa at maging ultimo po yung docket number na sinasabi, dalawa. Yung pong binanggit ni Madam Atimo, si Ma'am Amy Marcos, alimbawa, ikanya, ano ba itong petsa ninyo dito sa inyong isunumite na yung subpoena na inyong ipinadala kay VP Duterte ay November 6 yung petsa. November 6, 2024. Gayong, yung sinasabing press conference kung saan daw binanggit ang alleged threats ay nangyari November 23.
3: Tama. Oo.
2: Abay, ayaw nga, ano.
3: Oo.
2: Pero, sabi nga nung Attorney Lotok, hindi po, November 26 po yan.
3: Oo, nagkulang ng 2.
2: Oo. So, ganun.
3: Typo.
2: Opo. So, yun ho bang pagkakamaling yon is very, kumbaga ho, material.
3: May weight ba yan?
2: To the case.
3: Oo.
2: Meron ba?
3: Yun nga tinanong ko sa iyo, Attorney Ted Filon. yun ang unang tanong ko sa iyo bilang isa ring nagmamasid at nakikita ko online, yan din ang komento ng mga kapatid natin. Ang tanong nila, okay, merong discrepancies, may pagkakamali sa date, may pagkakamali sa docket numbers sa mga court cases, lalo na to impeachment case pa.
2: Mm-hmm.
3: may weight ba halimbawa yung discrepancies or typo na errors na tinatawag?
2: Opo. So, yan nga po din ang magandang sana kahapon naipunto
3: na-explain
2: na hindi na po humaba masyado. Ano ho ba muli ang napagtagumpayan kahapon? Napatunayan ng NBI na una, ito pong mga isunumiti nila no, na mga rekomendasyon ng una ay hindi tinanggap ng DOJ kasi nga kulang. At sinabi, mag-build pa kayo ng, hindi pa sapat yan. Klaro ho naman yon, di ba? So nangangahulugan na nung nagsampa sila ng unang form na nandoon po yung sinasabi daw pong reklamo, hindi sapat. So nakabawi dito yung prosecution. Patunay daw na hindi karakarakay tanggap lang ng tanggap ng DOJ. I mean, in fairness ho naman, di po ba? Pero yun nga, yung mga petsa na po na binabanggit doon sa mga dokumento. Talaga pong may mga mali-mali. Pati po yung docket number na hindi nga masasagot noon testigo kasi hindi naman siya ang taga-DOJ. Hindi naman siya ang nagsumiti din po nung naturang dokumento.
3: So yung he's not the right person
2: yung
3: to
2: patunay,
3: answer.
2: Patunay na hindi thorough. Sabi nga nung abogado, di ba, ni Attorney Binluan, hindi thorough, hindi masinsin. Sumiti lang kayo ng sumiti ng mga dokumento na
3: hindi nyo chinecheck.
2: Ultimo yung ikaw pumirma, hindi mo man lang binasa Secretary of Justice sa halip na Secretary of Education.
3: Correct.
2: Okay. So talaga pong klaro na burara ang NBI dito. Hindi ho ba? Sumite na sumite nang hindi po mga kapatid iniisa-isa ang lahat ng laman. Pero ang tanong nga po, ito ho bang mga sinasabing pagkakamaling ito ay material to the case? Hindi ba? Kumbaga mga kapatid, ano po ba ang measurement dito sa materiality noong pong paulit-ulit-ulit na binabanggit mga kapatid ng depensa? Ano ba ang materiality? Siguro maganda rin, matanong natin dito po ang mga maalam sa batas.
3: Yun na nga.
2: Na mapaliwanagan tayo. But basic ho naman yan mga kapatid, no? Yung materiality po, ang basic ho naman diyan na kaisipan is that, yan ba merong consequence sa trial? Meron ho ba yung, sabihin na po natin na impact, no? Doon po sa aaral ng hukom sa kahihinatnan ng kaso. Material ang halimbawa sa mga petsa. Halimbawa, no, petsa. Okay. Graft cases. Usapin po ng bidding and awarding of contracts. Hindi ho ba kapag nauna yung awarding sa bidding doon sa mga petsa, aba klarong-klaro, di ba, naluto yung kontrata. Hindi po ba? O halimbawa din, sa mga petsa po ng sinasabing testigo ay nagbabanggit na gantong petsa, gantong oras, nakita ko itong si Juan de la Cruz na binaril niya yung biktima. Gantong oras, ganito din po na petsa sa kanyang affidavit. And then sa pangalawang abidabit, binago niya yung petsa. Hindi po ba? So meron ka na kagad question doon sa kredibilidad niya, ba't ba binago yung petsa? Doon sa abidabit naman po noong, halimbawa lang, ng mga binabanggit po na ng depensa na, hindi, nung panahong yun, ako ay nasa Amerika. Itong ticket ko, ito passport ko. Alam niyo yun. So meron siyang talagang relevance doon po sa pinakakaso. Kumbaga po, napaka-material nito, napakahalaga nito para po sa pagdedesisyon ng hukom. Yun yung sinasabing materiality. Kung kailan nagiging material, yung mga petsa. Sa mga dokumento, ganun din po yan. Yung kanyang materiality sa kahalagahan po ng mga dokumento. In this case kasi, ano ba issue? Grave threats?
3: Grave threats.
2: Diba? Nagbago ho ba yung pong grave threats? Napabulaanan ho ba na hindi nagbabanta ang Vice Presidente sa kanyang video? Nito hong mga discrepancy na ito.
3: Oo.
2: Alright?
3: Kaya nga pa na yung objection ng prosecution team din kahapon. Mm-hmm. Dahil para sa kanila, irrelevant at immaterial daw yung ilan sa mga tanong. Yun din ang sinasabi nila. Kaya ang tanong ko rin, kung bakit hinayaang humaba din ng ganun?
2: Mm-hmm.
3: Kung sakali man, itong ating presiding chair, na hindi kumawari, talaga bang aabutin tayo ng ilang oras para sa isang dokumento? Mababago ba yung laman ng video at yung mga nasabi ni VP Sara, kung sakali man?
2: And Your Honor, please, Your Honor, please, ano po, and with all due respect, buong pagpapakumbaba po natin sinasabi na inaamin naman nila ang error sa dokumento. Hindi po ba? Inaamin naman na yung docket number magkaiba. Inaamin naman po na typographical error to. Inaamin naman po
3: na may template na, ginamit din.
2: Na may mali talaga doon sa attachment na ito ng prosecutors, ng HOR sa article na ito. Tama? Inaamin naman po nila eh. Kaya nga kung inaamin na po yung pagkakamaling yan, eh bakit pa natin tutumbukin ng paulit-ulit isa, dalawang oras yung pareho at pareho pa rin pong issue?
3: Wait ka lang, mamaya yan ulit. Kasi nga nasa kalahati pa lang daw eh.
2: I mean, opo. So, ito lang po, no? Siguro nga, mas maganda nga sana kung maka-move on na rin po tayo doon sa susunod na testigo, and afterwards nga, yung pong pinakaabangan din po ng lahat, siguro si Director Matibag, let's find out, ano ba ho ang kanyang magiging papel dito po sa trial na ito? Ano ba ang kanyang testimonya ho dito? Ito ho ba, ano pa ang kahalagahan nito? Kasi wala ho naman itong direksyon pupuntahan eh. Mga kapatid, ito pong paglalahad ng prosecution ngayon, hango po sa kanila pong iniharap nga na Article 4, no? Official document. Ang tutumbukin po nito para po ma-connect nila doon po sa betrayal of public trust ay yung pong state of mind ng Vice Presidente. Doon at doon ito pupunta. Kasi po ang unang-unang tinatanong nga ngayon ng marami, yan bang ginawa na yan ng Vice Presidente na grave threats na yan? Yung pag ako ay namatay ako, meron na akong kinausap, wala namang ginamit na assassin, may kinausap na ako, patayin mo itong si ganito, si ganyan. Alright, so yun mga kapatid, depende sa pagtangkilik nyo ha. Pero yun hong mga ganong mga statement ho ba ay sapat na? Impeachable offense ho ba yun? Sapat na ho ba yun para maging dahilan na matanggal ng presidente?
3: Ba, oo.
2: So ikaw na nakikinig, ikaw na judge, hindi sapat yan.
3: Oo.
2: Hindi ho. Sabi nga ni Senator Mig Subiri, baka si Tatay Diggs ganyan eh. Di ba, sasabihin ko ito, patsunta ka, pero joke lang.
3: Oo.
2: Hindi ba?
3: Pero nung sinabi ka sa'yo ni VP Sara, ang kahibahan kasi, pag si Pangulong Digong, minsan sabi niya, joke lang. Ito after niya sabihin, no joke.
2: Hindi, tsaka talagang nanglilisik yung kanyang mga mata.
3: Tsaka hindi, same yan ng sinasabi din ng mga supporters niya. Mamaya, abangan mo, kung may oras.
2: Hindi nga.
3: Kay Marco, pakinggan mo sasabihin niya dyan.
2: So, mga kapatid, ano po, ha? So joining us sa Zoom ngayon ay si Attorney Benjamin Tolosa.
3: Ito papasok
2: ho,
3: na, oo.
2: Panig po ito ng prosecution. Okay? Ito po yun. At yung defense, tinatawagan po namin. May tanong lang po dito si Professor Chacha kay Attorney Benjamin Tolosa. Good morning po, Attorney.
3: Wala pa joining pa partner sa Zoom. Oo. Joining, papasok pa lang ang ibig sabihin niyan. Oo, sa aming mga tita millennials. Oo, pasensya na po. Hindi alam nyo naman ito. Pag ikaw ay mag-zoom, katabi mo lagi si Kay, hindi ba? Malapit na po ito. Papasok na po. Abangan nyo mga kapatid.
2: Right.
3: So, kagaya ng naging...
2: Zoom ready na.
3: Ito na. Ito, totoo na ito. Attorney Benjamin Tolosa, legal spokesperson po ng House Prosecution Panel. Attorney, good morning!
4: Magandang umaga ho, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga din ho sa lahat ninyo mga tigasubaybay.
3: It was a long day yesterday. Inabot po ng 6 na oras yung naging hearing kahapon. Ano pong masasabi ninyo? Medyo sa pansin po ng iba at obserbasyon, may mga parts na dragging eh. Pero kayo po, sa prosecution, overall, happy po ba kayo sa nangyari kahapon?
4: Yes, definitely ho. No? Unang-una, itong witness natin, ang importansya ng testimonyo ho nito, linatag niya pagkatapos mo ng patunayan ng first witness, yung authenticity ng video, itong second witness naman ho, ang testimonya ho niya, sinalaysay niya ano ang investigasyon na ginawa ng NBI paukol sa mga pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente. Pagkatapos ho, so kinuwento niya, ano ang investigasyon na yan, anong kanyang mga sinuri, no? So yung mga statements na ginawa ng Vice Presidente, hindi lang ho noong November 23, 2024, pati ho yung mga previews, no? Kung saan sinabi nga niya doon, toxic na ang relationship, gusto niyang pugutan ng ulo ng Presidente hanggang umabot doon sa time na pag-amin na meron na hong kasunduan na patay ng Presidente, pati ho yung mga sumusunod na hindi binawi itong mga sinabi na ito, no? At ang sinabi niya, pinaliwanag niya, ano ang naging conclusion, no? Na naabot ho nila sa investigasyon nito. At pinaliwanag niya, sinabi nila, nakita nila na nakaka-alarma ito hong mga pagbabanta na ginawa ho ng Vice Presidente. And they found the threat to be real and actual, ano ho? At dahil dito, nagsampa ho sila ng kaukulang mga kaso with the DOJ, no? Para sa amin, napaka-importante ho, no, nung naging testimonya ng pangalawa ho namin testigo kahapon.
3: Oo, yun po yung ginawa ng prosecution team. Pero yun pong naging pag-cross-examine ng defense team na medyo umikot po dun sa maling petsa, docket numbers and other things, more on documentation. Ano pong reaction niyo po doon?
4: Well, kailangan po mag-ingat sa sagot, no, dahil dun sa sub-judice rule, dapat ang impeachment court ho magtitimbang sa bigat ho ng testimony ng witness. But ang pwede po naming sabihin dito is pahalag ho yung naging tanong sa kanya, no, ni isa sa mga senator judges, no, kung nagkaroon ba ng epekto itong mga bagay na to sa kanilang conclusion, nagbago ba ang mga statements, no, ang mga threats na ginawa ng Vice Presidente. Sinagot niya na wala, no, hindi ho naapektuhan, hindi na diminish yung seriousness, yung gravity ng mga threats na ginawa, no. At ang tanong ho dito dapat, no, na kailangang pag-aralan at suriin ng ating mga kababayan, no, is napakaliwanag ho, no. Again, pasensya na ho kayo, but kailangan ko ulitin
3: na
4: ang Vice Presidente mismo ang umamin na meron na siyang kasunduan, no, sa isang mamatay tao, napatayin ang Presidente, First Lady, Speaker of the House. At sinabi pa niya, ito ay stressed, no, by Attorney Lotok, na sinabi pa niya, be relentless in doing it. Huwag mo silang tigilan, no? Hanggat hindi mo mapatay, no? Ngayon, itong ganitong kaseryosong bagay, pag-amin, ito ba ay maapektuhan nung mga pinakita na merong inconsistency sa date, no? Merong typographical errors, merong inconsistency sa docket number, no? Na lahat naman ito eh makakasagot ho dyan. Sabi nga ni Attorney Lotok, DOJ, hindi ho sila, no? So, yun ho yung mahalagang katanungan doon, no? Ma-justify ho ba yan yung ganong klaseng pag-amin dahil sa mga ganitong simpleng bagay na mga discrepancies?
2: Apo, bago ko itong hayan niyang discrepancies na yan, attorney, nung pagsisimula kahapon ng pagsalang ni Attorney Lotok, sa introduction po ng inyo pong abogado, sinabi niya na itong testigong ito, kung tama pakakarinig ko ha, itong testigong ito ang magpapatunay na meron ng kinontrata ang Vice Presidente. Oo, na assassin na siya namang magsasagawa ng kanyang sinasabing umano ay pagpatay sa ating pong Pangulo et al. No? Kung tama pakakarinig ko ha, kasi yun din po ang isa sa mga artikulo na akin nabasa kahapon habang ito po ay ongoing nga po na pagsalang ni Attorney Lotok. Ang inaasahan ko, may isasabihin si Attorney Lotok na nag-imbestiga sila at natukoy yung taong yun na mismo ang kinontrata o kinausap na po ng Vice

0: pag-amin na ng isang tao na itong bagay na ito ay hindi makakabuti para sa kanya. Hindi makakabuti dahil pwede siyang magkaroon ng mga liabilities, lalo na no, dahil dito sa ganitong klaseng pag-amin. So dito, pinoint out ho, no, ni agent ni Attorney Lotok, no, na at the time no na nadetena sila, inamin ho na bago pa sila nadetena si Attorney Zulaika Lopez, no, na sinamahan ho ng Vice Presidente, bago pa nangyari yan, nagkaroon na ng kasunduan ang Vice Presidente sa isang mamatay tao na patayin ang presidente, no. Sinabi ho nga niya, liniwanag niya, inanunsyo lang niya itong at inanunsyo at inamin lang niya itong kasunduan na to nung time nung November 23, pero bago pa nun, meron na. At sa mga sumusunod na mga interviews, nagkaroon ho siya ng pagkakataon na aminin or bawiin o klaruhin ang kanyang statement, pero hindi ho niya yung binawi, no. She just tried to justify it by saying is revenge from the grief considered as a criminal act. So under rules on evidence, yan ho ay again admission against interest. Usually sa criminal cases, no, to secure a conviction, dapat may tinatawag ho dyan na yung admission against interest, dapat ipoprove nyo din ho dyan, no, yung sinasabi na a body of the crime, no. Kumbaga, pakita nyo din ho dyan na talagang meron na tao na ganito. Pero sa criminal case lang ho yan nag-a-apply, no. So sa mga civil cases, no, at ito hindi naman din ho criminal case impeachment proceedings, malakas na ebidensya na ho yan. Ngayon, ang sinabi din ho naman ni Attorney Lotok na meron pang ibang investigation na nakondak ang NBI patukol dito. So kaya ko sabi niya, hintayin ho natin yung susunod namin na magiging testigo, no, na mas makakapagpaliwanag tungkol doon sa investigation conducted no regarding this assassin.
1: So yun ho ba ang papel ni Director Matibag sa kanya pong pag-testify?
0: Tama ho, no, si Director Matibag

0: sinabi na niya, yun na nga ho, no, sinabi niya, meron na akong nakausap, meron na akong sinabihan, no, doon na akong sinabi, napatayin sila Bongbong Marcos, Lisa Marcos, no, at Romualdez, at sinabi niya, pumayag na siya. Okay. So meaning, yun yung sinasabi niya, Tony Lotto, even before na that day, meron na akong agreement.
1: Alright, so okay. Sir, kahapon po naman, hindi maitatanggi na napatunayan ng prosecution, ng defensa na ang NBI hindi naging thorough o masinsin sa kanilang paghahain ng reklamo, ng demanda sa DOJ kasi nga nakalusot sa kanila ang napakaraming mga obvious naman na mga mali, no? Secretary of Justice sa halip na Secretary of Education, mga petsa. Tama ho naman po yun na napatunayan kahapon ng prosecution na naging pabaya dito ang NBI.
0: Makonsider ho ito na hindi thorough investigation dahil sa mga bagay na to kung naging pabaya ho ang NBI. No? Ang posisyon ho namin dyan, although again, ang impeachment court ang magdedetermine dyan, pero kami ang posisyon namin dyan, hindi ho ganun yun. No? Una-una, tandaan ho natin, ang investigations conducted by the NBI, hindi lang naman ho isa yan. No? Hundreds of investigation inahawakan yan. No? At normal naman ho, minsan-minsan, nagkakaroon ng mga maliit na mga

0: clerical errors, administrative errors. Kaya nga po ang importanteng sagot ko dito, naapektuhan ba nitong ganitong klaseng mga spelling errors, clerical errors, at yung mga ibang errors ay hindi naman ho sa parte nila. No? Sabi nga ho niya, makakapagpaliwanag dyan, DOJ, about dun sa mga dates, docket numbers. No? Meron bang epekto yan dun sa investigasyon na ginawa nila? At ultimately, may epekto ba yan dun sa inamin na ng Vice Presidente na kanyang kasunduan sa isang mamamatay tao?
1: Kumbaga po, ito ho ba ay may consequence, no? Ito ho bang mga pinag-uusapan na ito, ito ba ay material doon mismo po? Opo, doon mismo sa pinakabuod ng reklamong ito. Pero ang depensa nagsasabi din na alam nyo kasi kayo kapag si Pangulo Marcos ang iniimbestigahan, ang bibilis ninyo, pero na hindi nyo inimbestigahan yung banta naman sa buhay ni VP Sara. At maging itong mga dokumentong ito, may sinasabi kayong sulat sa kanya, wala naman sinasabi dito sa dokumentong ito na ang aming pakay ay imbestigahan yung banta sa buhay ng Vice Presidente. Kayo talaga? Yun po yun eh. Ano po yung tugon nyo doon, attorney?
0: I think nakapagbigay ho ng paglilinaw din dyan ng si Attorney Lotto. Ang sinabi ho niya, yung hong tinatanong ng presiding officer na si Senator Chis Escudero na wala namang nakalagay dito ano yung topic ng investigation, yun ho yung subpoena. At yung subpoena ay ito ho yung threats na ginawa ni VP Sara versus the President. Ano ho? Pero yung naman hong invitation nila, no, kay VP Sara para maimbestiga ng NBI yung sinasabi naman niyang pagbabanta sa kanya, ito ay nakalagay lahat sa isang letter at binasa ho yung Attorney Lotto. Nakalagay naman ho doon ano yung purpose nung pag-aanyaya sa kanya, which is yung na-mention niya na mayroong threats against her life. So nakasaad naman ho yun doon, anong purpose.
1: Okay, sige. So, sige, go ahead.
2: Yes po. Attorney Benjamin, meron pa po ba, ilan pa po yung total ng witnesses na ihaharap ninyo? At kung meron na lang 11 days for Article 4, tayo po ba'y susobra sa 11 days or dapat sundin na hanggang dun lang po yung pagtalakay dito sa Article 4 ng impeachment?
0: Well, based ho dun sa aming pre-trial brief, no, merong 8 identified witnesses plus 2 reserved witnesses, so 10 ho in total. But tingin namin, no, marami namang mga testigo na aming linista na baka hindi na namin kailangang iupo, no. For example, yung mga ibang testigo na ang purpose nila is prove dapat yung point na authentic yung video, no, dahil maliwanag naman na yan sa punto ngayon, pati ang depensa, inamin na yung bagay na yan. So, pwede na naming hindi upo yung mga witness na yan. So, naniniwala kami na sapat na yung binigay ho sa amin na 11 days. No, maaari ding baka hindi na ho yan maubos. So, hindi naman ho tayo mahuhuli sa schedule.
2: I don't know kung okay lang pong sagutin nyo to kasi baka maka-apekto sa inyo pong strategy. Kung mapapansin natin, dun sa unang dalawang witness po na inyong hinarap, ang pag-cross-examine ng defense, lagi nakatuon doon sa technicalities ng mga documents, process, and all that. Kung sa mga susunod po na witnesses na ihaharap ninyo, sinasabi nyo ngayon na baka meron ng mga hindi, may posibilidad ba na yung mga government agencies ngayon or government staff na nakalista dyan, pupwedeng wag na maisama at doon na kayo sa talagang magpapatunay na yung may grave threat na nagawa po si VP Sara? Napag-uusapan po ba yun sa ngayon?
0: Possible naman ho, but ang mga nakalist ho kasi namin at witnesses, hindi naman ho sila puro mga public employees. Ano? Meron ho, for example, yung mga members of the media. No? Meron din ho nakalista din na psychiatrist, ano? Pati ho yung and the other witnesses po, no? But regardless kung ano ho sila, public employer, not bus, ang ginagawa ho namin, bawat pagkatapos namin mag-upo ng witness, nagkakaroon ho kami ng assessment, no, para suriin ano na yung mga importanteng mga bagay na natalakay na ng mga witnesses namin at ano pa yung hindi pa. So, nagkakaroon ho ng adjustment yan. Kapag nakita naming natalakay na itong mga importanteng bagay na to at ito din naman ang magiging laman ng testimonya ng ibang witness, hindi na ho namin yung papatawagin. Para hindi na

0: humaba pa
1: opo,
0: unnecessarily itong paglilitis na to.
1: Dalawang bagay lang naman tong importante dito po sa heading ng inyong Article 4, di ba? Yung making grave threats and inciting to sedition. So kahapon po, yan ang ayan ang testimonya ni Lotok, di ba? Attorney?
0: Tama ho.
1: Yung dalawang yun eh. So, kailangan pa bang i-fortify ito? Di ba boundary na kayo dito?
0: naniniwala ho kami na malakas ng ebidensyang na-presenta namin. Pero of course, no, gusto ho namin masigurado na we cover all the important bases para maging maliwanag talaga at walang duda sa issue na to. But kailangan ho namin i-emphasize, naiintindihan ho namin kayo at naiintindihan namin ang mga kababayan natin na gusto nilang mapabilis ito hanggat maaari.
1: Opo.
0: At sinusubukan ho namin yan gawin.
1: Hindi po, ang punto ko kasi nga dito, kung boundary ka na dito, wala na pong duda nga, di ba? Mismo ho, yung video ngayon, yung sinasabi, eh di ba ang pupuntahan naman po kasi nito, para po ma-connect ito sa betrayal of public trust, ano po, ay yung usapin nga nung state of mind ng Vice Presidente dito po sa inyo pong sa inyo pong manifestation, kumbaga yun nga sunod-sunod eh, ito po yung word nga po na ginamit po dito, yung pattern, no, yung public utterances, conduct, po yung repeated use of violent language, dun ho naman pupunta ito eh. Hindi po ba sa pag-question ninyo sa state of mind ng Vice Presidente kung siya ba ay nararapat manungkulan bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa kanyang state of mind? Hindi ho ba doon pupunta ito, attorney?
0: Tama naman din ho. Oh, tama ho yan para makita kung at the end of the day, yan ho ang question talaga na kailangan sagutin. Karapat dapat bang manatili ang Vice Presidente sa kanyang napakataas na posisyon despite these actions?
1: Kasi po, kung ikaw si Senator Judge, eh baka sabihin mo na yung grave threats na yan, sanay na ako dyan. Lagi naman silang ganyan eh. Hindi ba? So, basically po, dito, yung grave threats, nandidiyan na. Opo. Panoorin na lang po natin. And then yung kanya pong sunod-sunod na mga actuation. So, dun ito pupunta. So, as in, hindi pa kayo contento ngayon dito po sa Kalilong at kay Lotok na meron pa po kayong ilan para po sa grave threat sa sedition na ito bago kayo humantong doon sa mismong pinaka main argument, yung state of mind. Yung pong sinasabi na ikaw ay sumumpa na maglilingkod sa taong bayan ng puong katapatan at buong talino, no? Oo. Pero ngayon, ito nga ang iyong ginagawi. Kailan po iyon, attorney?
0: Well, una kailangan ko lang liwanag na ito hong mga witness na present natin, no? Natalakay na din naman ho nila to in a way, no? Yung hong seriousness nito, ano ho ang intention niya, pagbibiro lang ba to, hindi, no? Pag tinignan yung totality ng ebidensya, lahat ng ginawa, before and after, na klaro naman. Pero hinihingi lang ho namin sa inyo, sa ating mga kababayan, no? Bigyan ho pang konting pasensya, no? But tutumbukin na ho natin yan, no? Bigyan lang ho kami ng konting oras pa, no? At para matapos na ho itong presentation of evidence namin with respect to grave threats.
1: Opo.
0: But narinig ho namin kayo na very valid ho yung sinasabi nyo at sisiguraduhin namin matumbok ho talaga ang issue na yan.
1: Opo, itong Article 4 nga po. Ito ho lang naman po sinasabi ng mga nakikinig ngayon sa amin ng mga abogado, no? Kumbaga gusto ho nilang maitanong din po sa inyo, attorney. Ngayon, kailan daw yung oral argument doon sa usapin po ng subpoena para sa mga bank officials and the corresponding bank records ng nasasakdal?
0: Bukas ho yan, nakaschedule na gawin, Manted.
1: Okay. Who will represent the prosecution?
0: That's still under consideration, although naghahanda naman ho ang prosecution para dito.
1: Okay, hindi pa ho natin alam kung sino, no? Sino ang tatayo? Who will defend your side? Wala pa po.
0: I just have to explain ho, no, kung bakit Yung mga usapin ng sino hawak ng testigo o kung sino mag-arguments, hindi namin nasasabi. No? Kasi ho, no, ayaw lang namin magka-issue. For example, masabi na namin

0: itong prosecutor ang gagawa nito. But for whatever reason, scheduling whatever, baka hindi ho mangyari, kailangan ma-substitute, baka gawan pa ho ng issue o bakit ano nangyari, bakit hindi siya napalitan. So just to be safe,
1: so mamaya hindi po na muna. Si mamaya po si Attorney Zuleika, si Attorney Ligutan pa rin.
0: Well, titingnan ho natin unang-una kung magkakaroon pa ho ng sapat na oras, no? Okay. Pagkatapos ho ng testimonya ng ating second witness, kung mapapatawag pa ho siya ng impeachment court.
1: Sige. Alright. So, Attorney, salamat na marami. Ito po yung napakagandang talakayan para maunawaan din po ng taong bayan kung bakit po din kayo sa prosecution napaka-thorough, no? Napaka-masinsin sa inyo pong pagharap ng inyong mga testigo para po inunti-unti na mapunta ho kayo doon mismo po sa inyo pong prayer nga para po sa conviction ano ng nasasakdal. Salamat po, Attorney.
0: Maraming salamat din ho at magandang umaga ulit sa inyo.
1: Thank you, Attorney Benjamin Tolosa. Your Honor, please.
2: Yes, Your Honor, kung naka 6 hours tayo kahapon, ilang oras kaya sila ngayon? Abangan po yan mamaya, mga kapatid. Kung may haharap na po ba si Zuleika o doon pa rin tayo kay Lotok?
1: Opo. Tsaka ano lang po talaga yan, nandoon sa, talaga sa presiding officer. No? Ako, naintindihan ko naman yung pagiging, kumbaga, mapagbigay.
2: Mapagbigay
1: para walang masabi na sinisikil, pero kung paulit-ulit na lang.
2: At paikot-ikot.
1: At paikot-ikot. At klaro naman ang punto, baka naman pwede sabihan na, okay, move on. Pag hindi pa rin nag-move on, move on. Kapag hindi pa rin nag-move on, Your Honors, ha, iko-contempt na kita.
2: Ah, ganun pala yun. Pag hindi sumusunod sa presiding chair, pwede pala yun.
1: Diba? Oo.
2: May ganun power pala. Pag sinabing mag-move on ka na, pero ayaw mo mag-move on, pwede ma-contempt?
1: Ah, ano?
2: May ganun?
1: Ah?
2: Pwede i-contempt?
1: Hindi, pwede ka mag-Facebook.
2: Ayun lang.
1: Okay. Sige. Mga kapatid, alas 8.44, isa pang importanteng panayam po ito. Diyan po lamang kayo. Huwag kayong bibitiw. True
3: FM. Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya.
8: Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
16: Sa ilang lugar dito sa lumangoy.
15: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
17: Mobile Journal, Amy Achanza po.
18: Arles de los Santos po.
19: Denise Bodisancho po.
5: Ben Taringi po.
6: Las Paredes po.
2: Jeff Rivera po.
4: Julie Baiza po.
14: Kayla Macantas.
3: Mary Monreyes po.
1: Ayala Pascual po.
0: Hari,

0: Karyedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
1: Halos lahat, Isetan!
2: Shop na sa Isetan! Dito tayo sa totoo, True FM on 105.9.
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:46, laman nga rin po ng mga balita. Ito pong nangyari sa isang grade 4 student dyan po sa 13 Martires, Cavite, na sinasabi nga po na namatay dahil di umano sa pagkatapos lang na deworming activity na ginanap po sa kanilang eskwelahan. Para po sa ilan pang detalye, kausap po natin ngayon o makakausap natin ngayon si ASEC Roger Masapol, ang Assistant Secretary po ng Governance and Operations po ng DepEd. Magandang umaga po, ASEC.
4: Ay, magandang umaga sa inyo ni Manong Ted at Bisata.
3: Opo. ASEC, ano na pong initial findings ninyo dyan po sa nangyari dyan sa grade 4 student sa Cavite?
4: Kahapon po, pumunta po ako doon sa site at sa kasalukuyan po ipinasagawa ang autopsy sa ng bata at epidemiologic assessment para po talaga ma-establish ano yung immediate cause ng death. Kasi right now po, hindi pa talaga maisabit doon sa ininom na gamot ng bata yung kanyang pagkamatay. So, para po mas kampante po ang lahat, ay antayin po natin yung resulta ng autopsy na sinasagawa.
3: Pero ang confirmed cause of death na po nung bata ay infection leading to septic shock. Tama po ito, ASEC?
4: Tama. Ito po yung nakalagay sa sa kanyang death certificate po. Pero parang ang request ng pamilya ay mas malalim na investigasyon at malalaman lang po kung halimbawa mali itong sa death certificate o tama ay ito, ito talagang ito po.
3: Mga ilang araw pa po ito aabutin, ASEC, bago po lumabas yung pong findings kung ano po talaga yung naging problema dito po sa pagkamatay ng bata?
4: Well, tingin ko mabilis lang po yan at siyempre kailangan lumabas na yan bago ng Webes kasi Webes po yung nakaschedule ng living nung namatay na mag-aaral.
3: Ang sinasabi rin po kasi sa balita, aside daw po dito sa namatay na grade 4 student, meron din daw pong pito pang ibang mga estudyante ang nagkaroon ng adverse effects dahil daw po sa deworming. Ano pong komento nyo doon, ASEC?
4: Well, tama naman po yun. Pito po, kasama po yung namatay. So, out of 1,800, more than 1,800 po na binigyan ng pampurga, pito po ang nakaranas ng adverse effects. Which is expected po sa mga ginagawang mga immunization. So dito po sa pito, yung pong anim ay pumasok na po sa mga paaralan at dahil kinabukasan lang naman matapos mag exhibit ng symptom ng adverse effect ay namanage naman po ito sa sa kanilang pamamahay. So ito lang po yung isa, yung na-hospitalize and then eventually namatay. So yung pong adverse effect and kahit sa immunization ay mayroon po talaga ini-expect na mga adverse effect at manageable naman po talaga yung mga yun.
5: Siguro maganda po, ASEC, muna i-define natin itong deworming program ng DepEd. Doon tayo magsimula, no? Deworming, yes, program. Ano ho ba ito? Ano ba ang ina-administer sa bata? Ano ba ito? Ano bang uri ito ng pagpupurga?
4: Manong Ted, salamat sa tanong. So, bali po yung deworming program, part po ito ng public health program ng DOH. Kaya po ina-administer ito sa DepEd kasi po ang aim natin bago magsimula din ang ating school-based feeding program, kailangan po na deworm na yung bata. Sa rason na siyempre, kailangan bago magpakainin yung mga bata, lalo na yung mga stunted and malnourished, ay malinis sa mga natin, worm infection, para ma-maximize yung effect noong pagkain na ibibigay natin sa mga bata. So, long-standing na po ito, Manong Ted, na programa ng DOH Partnership with DepEd, dekada na po ang programa na ito. At ang binibigay po nito ay chewable po itong albendazole po na globally, ginagamit globally sa mga deworming program ng mga government ng hindi lang po ng Pilipinas.
5: Okay. So, kasi po dati-rate, ang mga bata kasi may bulate sa tiyan, di ba? usually.
4: Opo.
5: Okay, so deworming, para ka dumumi, ilabas mo yung mga nasa loob mo ng tiyan mo, ng mga bulate.
4: Tama po.
5: Yun yun eh. Dati-dati po kasi, di ba may gamot, Combantrin? Yan po yan eh, dati.
4: Combantrin?
5: No? Opo, opo.
4: Nakatikim ako yan, manong
5: pen. Yes, yes, yes. Opo, yun nga po yun. So ito ho, chewable ito at ito po ay authorized ng DOH. DOH mismo ho ba ang nagpapatupad nito o DepEd o school officials?
4: Yung tablet po ay sinusupply po yan ng DOH. At okay, sila yung nagpo-procure. At ito po yung binibigay sa mga LGU po.
5: Mm-hmm.
4: At yung LGU po ang nagbibigay sa mga sa schools natin para i-administer yung deworming.
5: Okay, sige po. And then ngayon, sir, ito po ay chewable, nginunguya ito at nilulunok ng mga bata. At ito ho ba, bago po ito gawin, meron bang kaukulang pong kanya-kanyang, para sa mga bakuna, kanya-kanyang pahintulot in writing ang mga magulang ng bata?
4: Apo, Manong Ted, mayroon pong protocol na sinusunod ang DepEd in coordination with the LGU. Bago po magsimula ang deworming event, ay una, nagsisig po talaga ng written consent sa mga magulang. Number two, nagkakaroon po ng rapid assessment sa mga bata at inaalam kung sino yung may lagnat,
5: okay,
4: sino yung hindi maganda ang pakiramdam, at tinatanong din kung sino na yung mga kumain. So, lahat po yan ay nagawa bago po nung deworming. At kung sino malima may lagnat o hindi maganda pakiramdam, hindi po binibigyan ng tableta at pinapauwi po sa bahay nila.
5: Opo.
4: At yung magulang na po yung mag-a-administer.
5: Okay. Ito ho bang programang ito, meron na ho ba itong kaakibat na babala na meron po itong mga adverse effect, no? Kumbaga, kapag ho ang bata ngumuya nito, yung mga posibilidad para sa bakuna ba, o lalagnatin yung batang yan, di ho ba, mga ganon. Meron na ho bang kaukulang ganon po na protocol din at study?
4: Yes po, Manoted. Actually, doon mismo sa lagayan ng medisina, ay nakalagay po doon yung mga potential na adverse effect po na pwedeng maranasan ng mga kabataan. Pero po, gusto lang pong i-emphasize na of the more than 1,800, ito po yung nag-exhibit at okay, nalulungkot po kami at po yung isa ay after the natulungan nga po. Pero yun nga po, Manoted, gusto lang i-emphasize natin na antayin po natin yung result ng autopsy para malaman po talaga natin.
5: Opo, opo, opo. Yung nga po, yung kung ano mo pa talaga ang cause of death nitong bata, bagamat ito nga po yung nakakalungkot na pangyayari, ano ho, na mabalitaan natin na may isang bata po sa makabilang buhay dito po sa particular na paaralan na ito. Ano ho ba ang sabi sa inyo? Sino ba gumagawa ng autopsy, NBI ho ba?
4: Dumulog po yung magulang po sa NBI para humingi po nga po ng tulong para sa autopsy po, Manong Ted.
5: Okay. Ano po ang leksyon dito kung meron man sa DepEd para po sa mga deworming activities po ninyo in the future?
4: Well, sinunod naman po ng DepEd yung ating mga protocol, pero tingin ko po mas paigtingin po yung community information dissemination sa deworming program at fully informed po yung mga magulang sa deworming at anong benefits nito at ano yung posibleng side effects ng deworming sa kanilang
5: mga anak. Opo, opo. Sige po. Sir, ito lang po, no? Ito pong San Jose National High School sa Tacloban, nagsuspindi po ng klase today kasi meron po na naman nagbanta sa Facebook at nagpapakilalang kaibigan niya si Nash. Kaya ho ngayon, nag-shutdown na naman po ang eskwelahan. Meron ba kayo informasyon tungkol dito, ASEC?
4: Well, sa totoo lang, Manong Ted, ngayon lang namin na-receive yung kanina po, na-receive namin yung information at kinukuha po namin yung sanya. Pero tingin ko po, tama po yung action ng paaralan kasi nga po, siniseryoso po natin na tampalta ngayon. At ang hindi lang po talaga maganda kasi minsan ang nauuwi na sa prank po yung mga banta at nasasayang po yung learning base ng mga bata natin. Pero Manong Ted, yun nga po, in-alert na namin yung aming mga tawan sa baba, sa Region 8, at kunin yung mga detalye, Manong Ted.
5: Okay, siguro within the day, meron na po tayong informasyon kung saan ang gagaling ito, sino may gawa nito, at kung ito po ay matutukoy at papanagutin po siya sa ilalim po ng batas.
4: Tama po. Tama po. Sana po, within, bago mag-lantay, mayroon po tayong information.
5: Okay, sige po. So, ASEC, huwag kayong magkakasakit. At alam po namin kung gaano po kahirap ito pong inyong ngayon trabaho at sa dami po ng inyong dapat na ayusin sa kagawaran. Salamat po, ASEC Roger Masapol.
4: Salamat po, Manong, and DigiTech.
5: Apo, thank you. FM. Meron naman daw hong nagpakalat po ng mensahe sa Facebook na gagawin hindi maganda doon sa naturang paaralan. Kaya po ang klase ngayon ay suspended na naman dyan sa San Jose National High School. Pagbati lang po ito ng happy birthday po today. Binabati po ni Ate Dina Aquino. Ito pong si Ray Mark Badillo. Anak po siya ng napakabait at napakahusay na si Dr. Ramon at Pinky Badillo and Josephine Nunez. Si Dr. Ramon and Pinky Badillo, salamat po na marami. And also, pagbati po galing kay Josephine Nunez, kay Rare Mark Badillo. All right. Pwede ba tayong magpurga ng mga taong may bulate sa utak?
3: Oo. Mahalata naman nila kung sino yan. Basta lang mabigyan mo sila ng abiso sa adverse effects. Paano yon? Yung kung pupurgahin yun sa utak, gamot din ba ang ipapainom doon? O kaya na yung isa-shake-shake mo lang sila?
5: Hindi. Asagtaw lang po. Alam nyo, ito talaga ay concern. Ito ang pangyayaring ito. Para lang matukoy. Mismo ho, yung cause of death dito ho sa batang ito. Pero yun nga, ito po programa din nga bago po simulan yung pong feeding program para po sa mga paslit. Importante yan kasi nga meron stunting report, di ho ba? Marami po ang mga Pilipino na mga bata, may particular pong age bracket ito. Ito pong particular na mga nasa grade 1 hanggang grade 4, yung pong nababansot sa kawalan po ng sustansya. Marami po ang ganyan. Nababansot na po, hindi na po lumalaki kasi nga yung kanila pong first 1,000 days na sinasabi, hindi sapat ang nutrients po na ibibigay ng kanila pong mga magulang. Okay, sige. So, sa lahat sa inyo na ang inaabangan pa rin po impeachment, babalikan natin yung isyong yan sa punto nga po mga kapatid, nito hong saan ba ho tutungo ito pong kanila pong pagharap ng mga testigo para po sa article na ito. Alright, nang sa ganun po ang atin din po mga kababayan ay magkaroon po ng wastong kaisipan at kumbaga ho pag-usisa, pag-aaral sa mga isyong atin pong napapanood sa mga panahong ito. Kasi baby girl, kahapon kung ikaw pangkaraniwan lamang ang iyong kaisipan, meron ka ng doubt. Kasi yun ho naman lagi, di ho ba, ang prinsipyo po ng mga nasa defense sa alimampung kaso na bigyan mo ng doubt ang mga huwes. In this case po, hindi lang mga huwes, mga senator, judges, kundi ang publiko. Diba, lagi mo narinig yan. Ang ginagawa lagi po sa defense, ha, ay bigyan mo ng duda yung huhusga. Dahil nga, ang prinsipyo is, in case of doubt, resolve the doubt in favor of the accused. Kasi nga, ang kaisipan po na hindi nabaling ikaw magpalaya ng may sala, huwag ka lang magpakulong ng inosente. Yan po ang prinsipyo dyan. So kung ikaw ay nanonood kahapon at hindi mo aaralin ang buong issue, isipin mo, mali pala ito.
3: Wala daming tatamaan.
5: Diba ang isipin mo, oo nga. Bakit naman, ultimo pecha, mali.
3: Yan.
5: Mali.
3: Yan ang usapan ngayon.
5: Walang basis yan.
3: Tama.
5: Dapat nang ibasura yan. Tama.
3: Iyan ang mga komento ngayon.
5: Hindi nga, sa paunang pagtingin.
3: Sa mababaw na pagtingin.
5: So kung, ikaw na may sabi niyan. So kumbaga, yan din ang purpose mo, right? Magkaroon ng doubt ang taong bayan.
3: Mm-hmm.
5: Pero kung ikaw naman
3: mababaw na pag-aanalisa pag ganun.
5: Magtutuon ng pansin, ano ba talaga issue?
3: Yan.
5: 'Di ba? Hindi pa panahon para humusga. Right? Hintayin natin. Yung sinasabi ko, kailan ba kayo pupunta roon sa tutumbukin ninyo?
3: Yun na nga ang
5: hindi ba kayo boundary dito?
3: Oo.
5: Kasi dito nabubutasan ka kayo, nabubutasan
3: kayo
5: eh.
3: Kailangan pa ba talaga ang pagharap ni Attorney Melvin Matibag? Pero, halimbawa, yung pa-isang tanong. Oo, kasi pangatlo na siya sa NBI, kung sakali, kung ihaharap pa ulit. Hindi ba?
5: Importante.
3: Sabi mo nga, hindi pa ba kayo boundary, kinalotok, at kay Kalilong, kailangan ba? Pa ba talaga?
5: Kailangan
3: o pumunta na kayo sa punto nyo, yun talagang tutumbukin.
5: Kasi pagdating dyan ni Director Matibag, we will find out, ano? Kung
3: titibagin siya.
5: Merong adjustment po sa mga schedule. Pero, aba sigurado po't sigurado po tayo dito.
3: May Matibag mga, kaya
5: may
3: si Matibag?
5: May mga manggigigil dito.
3: Oh, Matibag, ayun ang title ng episode.
5: Pwede rin naman nila mabaliksta dyan sa sitwasyon na yung panggigigil mag-backfire.
3: Tama,
5: pwede
3: may punto. Correct,
5: diba?
3: Correct.
5: Oo. Kung, if you will manage it well,
3: eh,
5: tignan na mo kung meron kang control sa sitwasyon, right?
3: At pag natuloy yun ang title ng episode na yan ay Matibag Kaya Si Matibag.
5: Anyway, again ha,
3: sabi naman,
5: si Aaron, no?
3: Tama,
5: nag-iisip din, di ba, kanina
3: na
5: umaga nga, sabi ko sa kanya, anong tingin mo, Aaron? Wala namang kaugnayan na yan dun eh.
3: Aba, ang galing pala ni Kuya Aaron mag-analyze
5: na. Kanina umabi niya.
3: Ito dapat ang makausap ni Marco.
5: Siya dapat ang umupo doon.
3: As
5: Senator Judge.
3: Ba? Pwede. Attorney Aaron Tolentino as presiding chair.
5: Your Honor.
3: Patingin mo na ng kilay mo kung pwede ka doon.
5: Hoy!
3: Buti pa si Kuya Aaron. Okay. Sana all ganyan.
5: 3 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Simulan po ang inyong bagong automotive adventure sa UAAGI On The Move ngayon pong July. Pumunta na po sa UAAGI On The Move Leg 2 ngayon pong July 16 hanggang 19 sa SM Mega Mall Fashion Hall Ground Floor. Tuklasin ang 6 na automotive brands ng UAAGI Auto Group sa iisang venue. Ito yung Bike, Cherry, Photon Jet Tour, Link & Co. at Radar. I-explore ang kanilang vehicles on display. Mag-test drive. Ipa-appraise ang kasalukuyang pong sasakyan para nga isa trade-in at mag-uwi ng exclusive merchandise. At samantalahin ang ilang pang event na ibinib ang ilang pong mga nando doon na maaari nyo pong tangkilikin. O diba, isama ang buong pamilya at puntahan ang UAAGI On The Move Leg 2 sa SM Mega Mall Fashion Hall hanggang July 9. Kita-kits tayo doon. O diba? Hindi pa tayo tapos. Abangan po, magbabalik pa rin kami. Tambalang Ted Filon
3: at DJ Chacha
5: sa True FM.
6: Mahal na mahal kayo ng Unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte.
7: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Nakita ko na yung paghihirap nila ngayon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile. to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino. Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: Baby, nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
2: Good morning!
1: Nasa linya po ngayon si Ma'am Christy Dongguines, ang Secretary General po ng Alliance of Health Workers. Ito lang po ang ating pong kakausapin humuna ha, para din po dito ho unang-una sa appointment po ni Dr. Jose. Oo, si Dr. Jose Bricks Puhalte ng Orthopedic Center bilang Acting Health Secretary. Ito humuna ang aking gustong tanungin. Ano ba ang kanilang reaksyon sa appointment po ni Dr. Puhalte? Good morning po, Ma'am Christy.
3: Yes, good morning, Manong Ted and kay DJ

0: dami po niyang ginawang katiwalian po sa Department of Health. So, yun po ang ating ano ngayon sa Alliance of Health Workers na magiging dapat manatili siyang accountable sa lahat ng mga ginawa niyang kalukuhan sa Department of Health po. Especially po sa paggamit ng hindi tama ng funds ng ating budget ng Department of Health po.
1: Opo, kayo ho ba'y kasama sa mga nagdemanda labang kay Dr. Ted Erbosa sa Ombudsman?
0: Katuwang din po tayo doon, pero hindi po tayo talaga yung nanguna. Pero syempre, kasama po, hinihingi po nila para magkaroon po ng kolektibo na, ano po, na laban, kasama po tayo.
1: Okay, sige. So, bagamat bukas po ang aming panig para po dito kay Dr. Ted Erbosa, ano ho, sa kanya pong maaaring maging tugon dito po sa mga binabanggit na nga po, no, ng ilang pong mga nagdemanda sa kanya, ano ho ba ang mga issues ninyo labang kay Ted Erbosa kung mamarapatin po ninyo?
0: Yes po. So, dapat maging accountable po siya at tungkol sa pagkaroon po ng irregularity sa procurement po ng mobile primary care facilities po na napakalaki po ng halaga, amounting siya approximately 1.8 billion po. Tapos, ng mga wastage po na mga at saka mga expired na, at saka yung mga expired na gamot, tapos yung improper distribution ng mga essential medicines and vaccines po na hindi po kasi piso-piso lang ang pinag-uusapan.

0: irregularities niya. So tuloy-tuloy ang pag-follow-up natin, tuloy-tuloy po ang pag-ano natin. O di po tayo dapat magpapabaya na dahil siya ay nag-resign na, so tapos na tayo po doon. So tuloy-tuloy po tayo magpa-follow-up po ano na po development ng ating mga isinampa na kaso sa kanya para po hindi matulog, hindi siya matutulog na lang po.
1: Okay.
0: So nire-respeto naman po natin yung kanyang pag-resign, sabi niya, dahil na reason ay, sabi niya, health. So nire-respeto naman natin po yun, pero hindi siya ligtas sa mga accountabilities niya. Dahil taong bayan ang ano eh, taong bayan po yung niluko niya, taong bayan ang pinahirapan niya.
1: Alright. Sige po, so meron ba kayong concern sa kanyang mga undersecretaries?
0: So mayun po, ang panawagan lang po natin din sa kanyang mga undersecretaries ay sana ayusin na po, ayusin. Nakita naman na po natin, alam din naman nila, sigurado po yun, yung nangyaring mga katiwalian, sana sa kanila, simula na po nila, ayusin nila kung anong alam nila talaga. May mga mali na nangyayari po sa sistema. Sa kanila na po manggaling kung paano talaga bigyan ng kasagutan at tugon at maisaayos po lahat. Kasi po ito ay hindi tayo nagbibiro at hindi naglalaro sa paglustay ng pondo ng Department of Health. Napakadami po pala niyan. Pero kung gagamitin lang nila sa ganun-ganun, eh ano ang plano? Bakit like kagaya lang po neto sa amin, sa hospital po namin, may kwento lang Manong Ted, yung mga HPV vaccine. So minamadali po nila ma-dispose kasi po no last year ay binibigay na po sa amin by October kasi November mag-expire na po. So
1: saan yan? Saan ang hospital, ba? Ma'am? Saan po?
0: Saan? Okay lang po ba yun?
1: Saan po? Saan?
0: Sa Jose Reyes po kami, Doctor.
1: Sa Jose Reyes. Okay, Jose Reyes. Go ahead po, ma'am. Go ahead. So pinamamadali to dispose the vaccine kasi expiring na.
0: Expiring na siya. So, ang nangyayari po, kami naman, syempre, ang sabi sa amin ng mga doktor, pwede pa naman gamitin, pwedeng i-vaccine kung may mga kasilala, mga kaanak, edad ganyan. So, kami naman, sige, sumusunod naman kami, kumukuha kami, so, kailangan i-vaccine kasi protection. So, nung nakita nga po namin doon sa battle, mag-expired na siya, nearly expiring na siya talaga.
1: Ano,
0: so, very, very, very nearly.
1: Para sa ang vaccine yan?
0: Ano po yun? Anti-cervical cancer po.
1: Ah, okay. That's important. No, bakit? Kailan siya na-procure? At bakit kung kailan expiring na? Tsaka kayo maghahanap ng babakunahan? Eh, marami dapat na bakunahan yun noon pa.
0: Yes po. Which is hindi pa po namin din. Yun nga po yung nakalagay po dito sa ating position paper, sa ating pong nilabas na statement po. Yun yung mga reproductive health po na mga worth mga 68 million na worth expired na mga reproductive health po na medicine, mga vaccine. Included na po siya doon.
1: Nako, siguro nga. Anyway, sige po, so maliban dyan po sa laban po ito yung bakuna para sa kababaihan. Ano pa po ang bakuna na pinapadispose sa inyo?
0: Noon po yung mga flu vaccine. Tapos, kung hindi nearly expiry po yung date na mga anti-hypertensive drug ay hindi madidistribute. Ganun po.
1: Okay.
0: So, nakakalungkot lang po kasi Manong Ted na marami palang ganun. Marami po pala tayong mga medicines, marami po pala tayong mga vaccines. Bakit malalaman lang po natin ibinibigay na po sa atin nearly expired. Ano ba tayo? Ano ba ang tingin nila sa mga tao na nangangailangan nito? So, parang ginagawa lang tayong laruan. So, ginagawa lang tayo na parang eksperimento. Kasi, hindi na yan silang magre-reklamo. Bibigyan mo naman na ng... Pero kung ikaw, taos puso mong ibibigay yun at alam mo, kailangan ng mamamayan yan, ibigay mo yan ang matagal ng panahon bago ma-expire. Pag sinrocure mo, distribute mo na sa lahat. Bakit hindi? Diyos ka nga eh. Yung mga under sa'yo, bigay mo na lahat. Kasi kailangan yan. Malamang sa kailangan.
1: Yes, Christy. That is well said, no? Na ba't nangyayari nga yan? Diyos ko po.
0: Yes po.
1: Oo,

0: kung sa, kasi marami, may mga kakilala ako, but kasi may edad din yan, ano, nagpapabakuna ang laban sa cervical cancer, mahal yan eh.
1: Sobra mahal po ito. Mahal. Siguro it worth, it range from 5,000 to 10,000 kung nasa private clinic po kayo magpapa-inject po nito. At ito hindi lang po isang beses i-inject po. Kailangan, ang pagkakalam ko lang po, kailangan magkakaroon ka ng 3 doses po nito, dalawang first doses, and then isa pong booster na parang alam ko pang lifetime na po siya. So, kung sabihin po natin it's worth 8,000 na lang sa mga private clinic, sa tatlo po na yun, 24,000 po. Kung wala ka namang pambayad, hayaan mo na lang na hindi ka ma-injectional. Dahil mahirap ka ngang tao, so wala, unahin mo po ba yan para sa laman ng sikmura mo? So, mas uunahin mo na lang. Pamilya mo makakain ng tatlong beses sa isang araw kasi sa magpa-injection ka. Eh kung mayroon naman palang libre na pwedeng ibigay ang Department of Health, bakit hindi?
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alam mo, Christy, ramdam namin kayo ang inyong frustration. Kaya nga, anyway, sige. So, makikipag-ugnayan kami sa inyo kung meron kayong mga issues dyan. At tayo naman ay nagbibigay ng pagkakataon kay Dr. Brix Puhalte, no? O, sa kanya ngayong liderato sa DOH. Salamat na marami, Christy.
1: Maraming salamat, Manong Ted, na lagi po kayo nandyan, na talaga umaalalay sa amin pagkailang kailangan namin every time nandyan po kayo.
0: Amen.
1: Maraming salamat. Good morning.
0: Amen. God salamat God. Po. Thank you. Ang ating pong laging kaagapay mula noon hanggang ngayon, Alliance of Health Workers. Ito po yung samahan ng mga naglilingkod po sa kagawaran ng kalusugan sa iba't ibang paggamutan po sa buong Pilipinas. At muli tayo po nagbibigay po ng ating pagbati kay Dr. Jose Brix Puhalte sa kanyang pagkakahirang bilang bagong kalihim po ng DOH. Sir, salamat din po ng marami kasi ako pagkakaalam ko dito kay Dr. Brix girl, no, kahit na kakarampot yung pondo ng orthopedic, pinagkakasya nga ito sa dami ng pasyente sa kanyang ospital, samahan pa ng mga referrals sa kung sino-sino. Masakit din sa ulo yan, pero again, ako minsan ko na din po itong nakausap at ramdam ko rin yung kanya pong sinseridad doon sa orthopedic center dyan po sa ito ho ay sa lungsod ng Maynila. Boundary yan, di ba, ng Quezon City, yung orthopedic? Ayan ang puntahan ng mga na-aksidente sa motorsiklo, lalo na yung mga problema sa mga buto-buto. Alright. Manila side yan, di ba, ang orthopedic?
2: Banawe. Somewhere in Banawe.
0: Kaya nga.
2: Parang ganun.
0: Pero,
2: nasa Maynila nga.
0: Anyway, sige. So mga kapatid, 9:22 na pong ating oras. Tanong, siya kaya'y sisipot o hindi? Si Marco ba yan? Hindi. Abangan!
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Bet!
4: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
5: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
9: Sa ilang lugar dito sa lumangoy,
8: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
10: Mobile Journal, Amy Achanza po.
11: Arles de los Santos po.
12: Denise Modesancho po.
13: Ben Taringi po.
14: Las Paredes po.
15: Dave Rivera po.
16: Julie Baiza po.
17: Kayla Macantas.
18: Mary Mon Reyes po.
19: Ariana Pascual po.
20: Harihin kita

0: Panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
1: Session resume, Majority Leader.
2: Magandang umaga po. Salamat sa panahon, Attorney Melvin Matibag ng NBI. Good morning, sir!
3: Magandang umaga po, Kated at Billy Chacha. Sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa, isang magandang umaga po.
2: Thank you. God bless you po. Thank
4: yes
2: you,
4: po. Attorney Melvin, siguro unahin po natin, ano po muna ang reaksyon ninyo doon sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na in bad taste daw po yung inyong request na i-adjust yung schedule sa pagharap nyo po sa Senado?
3: Well, unang-una po, he's a senator judge. He's entitled to his opinion. At tayo po, we have my respect to the senator judges and the impeachment and the proceeding that is happening. Pero gusto ko lang pong sabihin na pag makita nyo naman po yung sulat ko, hindi naman po ako nagdidikta. In fact, it's a respectfully requested po na baka maaaring ipaagahin po yung aking testimonya sapagkat I was informed na parang yung magiging testimonya ko pa po yung ika-third week po, yung 2021-22 po. Ang inirequest ko po sana kung today or tomorrow hanggang 20 ay ma-accommodate sana na ako yung magtestimonya. Hindi naman po tayo niiwas. Nangyari lamang po na nagkaroon po tayo ng isa ring importanteng commitment na bilang director ng NBI. Pero I will make it clear po, DJ Chacha, Kated, na ang priority ko po among those two events, ito pong impeachment sapagkat alam ko po o gano'n po ito kaimportante sa ating lahat.
4: O ayun, malinaw na po. Eh handa na po ba kayo sa inyong pagharap on July 20?
3: Well, nung na-receive ko naman po yung pre-trial order na ako ay magiging testigo at alam naman po ninyo na ako ay nag-testigo na rin po doon sa Committee on Justice,

0: kayo po, yes po, kayo po ba ang mismong sasagot na doon sa tanong kung may hired assassin talaga na kinontak? Ito pong si VP Sara.
1: DJ Chacha, kung maaari po, baka pwedeng abangan na lang po natin pag ako po i-present ako, ano po yung pwede ko, pasensya na po dahil it will be covered by my testimony. Baka po magkaroon po ng konting mga usapin pa at mapag-usapan po.
0: Understood, po. Attorney.
2: Baka mapatawag, baka mapatawag ka, Chacha.
0: Baka pati ako mapasabina.
2: Anyway, Attorney Melvin, ano, igagalang po namin kung hindi ho ninyo masasagot for some technicalities. Yun hong usapin nitong mga discrepancy sa mga dokumento ng NBI concerning po sa kasong isinampa laban kay VP Sara, itong mga grave threats po at yung inciting to sedition, pwede ho bang mabigyan na, mahingian namin kayo ng reaksyon dun po sa mga napanood natin kahapon?
1: Well, base naman po dun sa testimony ni Director Lotok, makikita naman po natin talaga may mga typographical error, ano po. Alam niyo po, para po makontextualize po natin, nakikita ko po yan kasi yung po mga minsan pinapadalang communication at tabwi na po, templated na po yan eh. Minsan nangyayari, cut and paste, hindi po napapalitan yung date na nakalagay, nalalagay lang yung isa sa pina, yung title. Nakita ko po yan, ako mismo personally nung minabot ko po. Minsan po, oversight or pagmamadali, hindi po na-edit, kaya po pumapasok ng ganyan. Ang sabi ko naman po dyan na normally as a lawyer, hindi po as a director, is yung substance naman po din yung importante dyan eh. At dun po sa parang isang instance na nagkamali yung date, effectively parang hindi na po dapat naging material dahil sinabi naman na yung lawyer mismo ni BP Sara nag-respond po doon sa pinadala po na sabihin na yan. So, ayan na lang po yung nakikita ko mong paliwanag dyan at meron din po siguro yung time yung pagtatatak. Minsan pag nagtatatak, hindi na-adjust yung mga dates. Ganyan po. Okay. So, at the end of the day, babalikan po natin yung substance po palagi ng dokumento po.
2: Yes, yes sir. Yung nga po, no, yung materiality ng error doon po mismo sa main case, ika nga po, Attorney Director. Pero kasi kahapon po may mga, alam, kung napanood ninyo, pinupulaan ng NBI, no? So dito po, ano leksyon dito? Considering nga po na kayo po ang pinaka, di ba, NBI nga kayo, na hindi po maturingan na parang burara o pabaya o hindi thorough ang NBI po sa gantong mga uri po ng usapin. Ano, Director?
1: Tama po yan. That's why I made the directive that everything should be proofread, checked. Sa, kaya nga po, kayo mga pinipirmahan ko, ilan yung naka-initials dyan. Pero ako po mismo, binabasa ko rin po muna bago ko po mapirmahan yan. At I think that should be the practice po, hindi lang sa NBI, kundi sa lahat. Sapagkat sometimes, nagiging material po yung mga date eh. Buti na lang, dito sa pangyayaring to, yung date sa maliman na ganyan, alam naman natin na it is unlikely na ganun yung date dahil hindi pa nangyari yung event may isang pinaka na before that, ano po.
2: Opo, opo. Sige, pero just to put things in the right context at tama po ang pagtangkilik natin, itong mga dokumentong ito, panahon pa ito ng inyong predecessor?
1: Tama po kayo, inabutan ko na po yung mga dokumentong yan. Lahat po yan ay akin ang inabot dahil malala nyo po, ako po yung nag-assume February 20 po eh. The documents was being discussed either dated November, December, January, February 11. That's the nearest to my assumption, ano po, February 10.
2: Okay.
1: Dahil February 20 po ako nag-assume po.
2: Opo. So kay Hubas, upon assumption, meron ba hong ongoing investigation sa threats naman sa buhay ni Vice President Duterte?
1: Well, na-report din po sa akin yan. Pero yan po kasi that is a subject that probably will cover my testimony, sir. So baka hindi ko po ma-discuss in length, ano po. Baka may magtanong po sa akin dyan, ano po.
2: Opo, pero you are very much aware of the Oplar Romanov.
1: I heard that. Narinig ko po yung Romanov na yan na yung Oplan at yung Romanov na ginamit na rin po dati ni yung kapatid niya. So, again, certain, baka papunta na tayo sa mga magiging coverage na
2: Opo. Pero, do you believe personally that your testimony is still material?

0: dito po sa grave threats and inciting to sedition issue na ito, or your presence will just excite some people?
1: Well, ano po, that is left to the assessment of the prosecution, mm-hmm. and the materiality will be determined by the impeachment court po, by okay. the center judges, kung ang testimony ko po ay kailangan sa pagdinig na yan. Ako lamang po, I'm responding to sabina sa akin at invitation din ng committee to be a witness, and I feel that it's part of my mandate as my job as the director po.
0: Kayo po ay pinasubpina ng prosecution?
1: Ang prosecution po ay doon po sa pre-trial order na lumabas, ay nakalista po ako na testigo. Ang pagpunta po sa korte, certain, alam naman po natin, I'm sure, alam nyo po, is either by subpoena or voluntary. So ako naman po, hindi naman na kailangan isubpoena. If I'm called to be a witness, voluntary po tayo pupunta dyan. Kasi normally po yung subpoena, that is the power of the court, of the court to enforce attendance, yung mga ayaw mag-attend, or kaya yung mga hindi malocate. Pero yung pong witness na nakalista, pwede nga pong mangyari niya, kung nakaupo ka rin sa nanonood, pag biglang sinabing witness ko to, papaupoy ka po ng court, ganyan po. Sa regular courts po, nangyayari yan when I was a practicing lawyer po. At that time.
0: Opo, pero kayo po personally, do you think na makakatulong po kayo sa prosecution? Or given the chance, pwede ba gusto niyo umatras?
1: Well, listed po ako doon sa pre-trial order as witness for both the prosecution and the defense.
0: Uh-huh.
1: So ang sa akin po, hindi po yung kung sino yung matutulungan, but I will be there, certain, magbigay tsa-tsa na sasabihin ko po at sasagutin ng diretso kung ano yung mga tanungan, kung ano yung magutulong po para magkaroon ng patas na resolution po itong harap na kaso na ito, at magaganto ang testimony, I will be more than willing and happy po na maging instrumento po.
0: Okay, are you willing to face a bloodbath? Kung sakali po.
1: basta hindi po ako blooded, okay na rin po siguro. Well, I'm willing to answer all the questions po na according to my knowledge, sa akin pong nalalaman in my capacity as the director of the NBA.
0: Okay, sige po. So, meantime po, ang pecha po ninyo talaga, July 20 na.
1: Yun po yung narinig ko kahapon na Lunes, pero alam niyo po, may mga strategy ang mga prosecution, defense, kanya-kanya po yan. So, kung meron pong adjustment, anytime naman po when they call me earlier, later, or 20, doesn't matter po to me, I will be there po.
0: Yung importante pong conference ho ng mga katulad ninyo, ng mga direktor ng mga prime investigating agencies worldwide, sino na pong pupunta ron?
1: Well, ganito nga po yan. Buti po tinanong ninyo, Sir Ted, ano po. Totoo naman po yung sinabi ni Senator Alan Peter na pwede naman deputy pumunta. Katunayan, meron naman na po ako kasay na pupunta. Kasi July 6 or July 7 dumating invitation, sabi ko nga, I will be witness. So baka hindi ako makakapunta dyan dahil mag-witness ako. Pero ang nangyari po kasi dito, Sir Ted, there is a communication to me that the possibility of me personally talking to Director Cash Patel. Alam niyo po, pinadala niya po kasi ako ng sulat na commending me and the NBI for helping them dun po sa mga wanted na na-extradite namin ng mabilisan.
0: Mm-hmm.
1: And there are other issues on the side na kailangan namin po mapag-usapan. Kaya there's a possibility, actually mukhang it's being arranged na magkahanap po kami on the side. Kasi ang conference po talaga mag-start ng 20, pero doon sa letter nilagay niya 21-22. So parang we're looking at it yung po kanyang FBI liaison dito sa US Embassy dito na nakakausap namin lagi. Binanggit po na yung strong possibility. So alam niyo po yung importance nitong conference na to. This is one of the point system po doon sa, alam niyo po yung sa money laundering na kung nakaalis tayo ng gray list, every 8-9 years po may audit. In 2027, there will be an audit. And yung attendance po natin dyan, kasama po sa point system, sa PATF po na tinatawag. Kaya ganun po ka-importante sana yon. Pero at just the same, alam ko po na mas importante sa ating mga mamamayan po, yung nangyayari pong impeachment trial ngayon po dito.
0: Okay, so yung nga po, pag talaga hindi kayo makakapunta, yung inyong deputy po ang pupunta na lang.
1: No? May naka-assign naman po akong tao. Pero yung pong opportunity to personally have communication with the director, mukhang saka na lang po siguro mangyayari yun.
0: Meron bang mga taga-ano doon? Taga-French, mga pwede pag-usapan si Saldico?
1: Well, regional po ito.
0: Regional, at, okay.
1: Saan po yung pinag-uusapan, no, po. Kaya medyo ano po. Hindi po kasama sa gano'n po. Ibang topic po naman po yan.
0: Gusto ko lang matanong, ano na nangyari kay Saldico? Alam niyo yun?
1: Tama po kayo kasi ang isa po sa topic namin for the personal discussion namin sana di Director Caspatel, yung mga nasa most wanted nila, which is natulungan po natin sila. Yesterday, meron na naman po ko tayong for turnover sa kanila na nakuha po natin.
0: Okay, sige po. So, good luck po, Attorney Director, sa inyo pong pagharap sa impeachment court. Manonood po kami.
1: Salamat po, Sir Ted. Pasensya na po yung ibang tanong.
0: We understand. Thank you, sir. Salamat na marami.
1: Salamat po.
0: Thank you. Yun.
2: Ayun na, handa daw
0: that
2: siya.
0: That will be exciting.
2: Yeah, o saan kaya mauuwi? Ang tanungan portion. Huwag naman na sana tayo magbalik tanong sa mga nangyari sa Senado. Ha? That's immaterial, Your Honor. Kapag may isa man dyan na nagtanong about the Senate incident, yung shooting, dapat agad-agad yung presiding chair, barilin na yung ganung klase ng tanong. Hindi ba?
0: Depende.
2: Huwag hayaan. Huwag naman. Yung may kinalaman lang sa impeachment. Kasi naghahabol nga tayo ng oras. Kapag hinayaan nila, baka umabot to hanggang 2028 elections. Gusto nyo yun?
0: Alas 7:39 po. Abangan! Pulso! FM. Ni Marco. Lives of your fallen
3: family heroes. Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
4: Sabay na loves come na. Ayan.
3: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
4: Ay, kasal na po pala siya.
3: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinig.
4: Kanyang emotional intelligence.
3: Tutuka ng
5: Match Made with DJ Anna Ramsey.
3: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.

0: Sana pa. Ay, ito na naman. Nandito na naman ako. Hindi ko nga alam bakit nyo pa ako pinatawag dito eh. Wala na ako magagawa. Hindi ako makapaglaba. Diyan sa kakatutok ngayon sa impeachment na iyan. Eh, puro yan na lang ang usapan sa mga barberi at mga inuman eh. Oy, aminin ko sa'yo, Repa. Hindi ko masyadong nasimulan eh. Yung unang bahagi niyang impeachment na iyan. Kasi nga may ginawa ako eh, tambak na yung labahin ko eh. Kaya ako kahapon habang ako'y nanonood at nakikinig niyang hearing na yun, Repa, naglalaba ako. Kayo ba, anong ginagawa ninyo habang kayo'y nakikinig ng hearing? Eh tanong ko lang, kailan ba matatapos yan? Ha? Parang mas matagal pa yan kesa dun sa mga ibinabad kong labahin. Pero pag on ko nung TV namin, ayun naman pala. Ang inabutan ko, alam mo Repa, kung ano na, ay pinapanood na naman nila dun sa Senado. Yung pagmumura ni Inday. Yun na naman, plenay na naman nila yung kahapon.
1: Ninyong lahat.
0: Ayan, tsaka yung ibang version pa nung kanyang pagmumura. Pre, ilang beses ko na napanood yan eh. Di ba tayong lahat, nakita na natin yan noon pa. At kahit ulit-ulitin nyo yan hanggang mamaya, at marinig uli namin yung wampu na ninyong lahat, mahal pa rin namin si BP.
2: Ayun o, liwa-liwa na ba?
0: Hindi mababago yun. Hindi ba, mahal namin si BP Sara. Kasi sa totoo lang ha, kami ang usapan naming mga dides ha, Repa, itong usapan namin ngayon. Para sa amin, kahit anong ebidensya pa yan o ano ngayon kung nakita namin siya nagmumura, para sa amin, totoong tao siya. Yan ang tunay na tao. Ba't kayo, di kayo nagmumura?
3: Para tayo naglulukuhan sa bahay
0: nito. Cut on video lang siya. Pero ano, sige, pakita nyo sa akin yung mga hindi nagmumura dyan. Parang ni isang beses sa buhay nyo, hindi kayo nakasabi na, ay, ninyong lahat ah.
4: Patawad.
0: Ninyo nasabi yan, hindi kayo nagmura ng tao.
5: Damputin na yan.
0: Tapos nagmura lang, gusto niya nang tanggalin bilang vice-presidente.
3: Excuse me.
0: Huwag ganun, Repa.
5: Poinsesya!
0: Ako nga, meron akong mga kilala eh. Nandun nga kahapon eh. Diba pag nakaharap, pag may camera, bait-baitang kayo dyan eh. Babait nyo sa harap ng camera, hindi kayo nagmumura. Pero pag wala ng camera, pag nakatalikod kayo, sasama naman ang ugali nyo. Oh, kaya dito kami, sa leader ko. Kaya may camera o wala, harap-harapan, kita nyo, nagmumura. Yan ang totoong tao. Ganyan namin minahal si BP Sara.
5: Poinsesya!
0: Kaya kung pipili ako, doon ako sa nagmumura kesa nagbabait-baita ng pa-plastic nyo. Pero ito hindi ko maintindihan eh. Hindi ba? Daming oras, daming senador, may mga abogado naman dyan, hindi ba? Pero medyo naboring ako doon sa pinapanood ko kahapon. Umikot na lang tayo, puro sa typo, puro typo. Ang tagal yung pinag-usapan yung typo na yan. Oo, hindi ba? Paulit-ulit kayo ng tanong eh. Nang tanong, ano sinasabi mo, Repa? I-mic mo. Kaya gustong-gusto rin kita eh. Oo nga, typo nga ng ina nilang lahat. Ito. Paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit yung sagot ng witness, hindi ba? Sinabi nang hindi nga siya yung tamang tao na sasagot, nung ulit pa rin. Bakit ganyan kayo? Paikot-ikot kayo dyan. Ito para kay Mr. Presiding Officer ha, si Senator Cheese.
6: Ah, hello,
0: Repa.
6: Sino to?
0: Hindi, kay ano lang sa presiding officer sa. Kung may presiding, ang tawag doon presiding kasi sitting beside the presiding officer si Win. Pero nakita nyo, siguro dahil napulaan ng tao na walang ginagawa si SP Win, kahit pa paano. Ngayon nagsasalita na, hindi ba? May litanya na siya. Pero ulitin ko, ito para kay Mr. Presiding Officer at saka kay Presiding Officer na rin sa ating SP Win. Baka may power din siya eh, na pagka yung mga tanong, di naman na dapat itinatanong, huwag yun ang pahabain. Bakit nyo ba hinahabaan o ipinapayagan pang humaba-haba yung mga tanong na yan?
7: Hindi na ito normal.
0: Ang sabi nga nila, Ire, ano yun? Anong word na yun? Paulit-ulit ko naririnig doon sa sinasabi ng abogado, Ire. Irrelevant yan. Kahit di ko naiintindihan yung salitang yan.
7: Aray?
0: Ang sa akin lang, ba't hinahayaan ninyo maboring kami habang kami nanonood? Siguro yun ang gusto nila. Yung tama rin na yung tao manood ng impeachment kasi ikot-ikot kayo, paulit-ulit kayo dyan. Next na, move on, next question. Ganun dapat, Mr. Presiding Officer.
1: Exactly.
0: Hindi ba? Right. Hindi yung, ano eh, hinahabaan nyo pa yung airtime ninyo dyan eh. Ito pa isang napansin ko. At talaga ito, love na love namin ha. Top 1 para sa akin, consistency is the key. Kitang-kita dyan sa ating mga senator judges kung sino ang consistent since day 1. Walang iba, kundi si FB President Alan Peter. Napakahusay. Top 1 para sa amin. Hindi siya magaling na senator judge, pero grabe. Ang galing niya bilang defense lawyer ni VP Sara. Repa, Alan, tuloy mo yan. Malay mo, sa ginagawa mong yan, araw-arawin mo ang pagiging consistent mo na para kang defense lawyer ni Sara. Malay mo, Alan, makonsider ka bilang running mate ni VP Sara. May chance ka na, may pagkakataong ka na for a higher position. Malay mo, ikaw ang VP ni VP Sara sa 2028. At ang sinasabi ko sa'yo, Alan, ang iyong consistency ang magpapanalo sa'yo. Ipapanalo ka naming mga didis. Abay, sa ibang senador naman dyan, gusto ko lang din sabihin, baka walang kwenta nung ibang tanong. Nag-aaral ba kayo? Ha? Yung iba nga, walang paramdam. Hindi ba yung iba, sa gitna daw ng hearing, biglang lumalabas. Yung iba naman, kapag ka nagtanong, may mema lang, may maisingit, may masabi lang, may maipakita lang. Meron nga daw doon sa kalagitnaan ng hearing, naglalalabasan. Wala kayong pake kung gustong lumabas ni Camille at ni Mark at ni Robin. Ang mahalaga, nasa panig sila ni Sara, kaya kahit di sila manood ng hearing, okay sa amin. Kahit hindi sila magsalita, okay sa amin. Pero pag nasa majority kayo, kahit kayo'y may punto, X kayo sa amin.
3: Saan ba ho ako papunta?
0: Ang tunay na may direksyon lang kahapon ay si Amy at si Alan. Si Robin, kahit hindi nga yung magsalita, may sense pa rin para sa amin eh. Kasi nga, Didi Senator yan. Hindi kailangang magsalita.
3: Baka
0: ramdam namin ang pagmamahal kay BP. Pero Alan, last na lang ito bago ko sumibat.
3: Bakit? No?
0: Bumachi. Alan, napapansin ha? Napapansin. Kahit impeachment ang pinag-uusapan, hindi ka nakaka-move on at naisisingit mo pa rin yung pagpapatalsik sa'yo as Senate President, ha? Ay, Chong, dahan-dahan. Huwag ka masyado magpapahalata na hindi ka pa nakaka-move on. Ha? Huwag mo naisingit yun. Nangmumukha ang kawawa. Chong, ano ito ha? Concern ako sa'yo. Love ka namin eh. Huwag mo naisisingit yan. Basta ako si Marco, tandaan nyo, hindi naman ako abogado, hindi rin naman ako senador. Minsan nga, ako marunong mag-spelling kaya sure ako, may mga typo din ako sa buhay. Pero kung typo lang ang pag-uusapan nyo dyan buong araw, ay nako, tatama rin ang mga tao makinig at tumutok sa impeachment na yan. So mamaya, ang aking inaasahan, meron man akong bagong drama na mapapanood. At ang inaasahan ko pa rin, ang aming FB President ay tuloy. Tuloy

0: Oo. Hmm. Eh ano naman, kung gusto nila, masarap ang kakainin nila doon. Gusto nila, malamig ang iinumin nila doon. May masama ba doon? Wala! Ah. O sige, mauna na ako, Repa.
1: Ayaw mo mamaya mapanood si ma'am?
0: Eh,
1: di ba yung angkos ng...
0: kaya nga, inaasahan ko kung hahanap siya, baka humarap din siya BP namin.
1: Oh,
0: kung nandun na.
1: Di ba?
0: Very close.
1: Support, mag-support.
0: Ikaw talaga, ha? Mukhang may alam ka na hindi ko alam, Repa. O sige, mauna ako. Kahapon, ang bida pa rin, si Alan Peter Cayetano.
2: It's punch!
0: Asa, goodbye mga Repa. Peace out, John.
2: Gusto ko lang magtrabaho.
3: Hindi ako bratinela o spoiled brat.
4: Bakit
1: happy
4: mo
1: birthday,
4: ako
1: engineer.
3: Crucify?
1: Laverne Ceridon. Mula kay Engineer Orly Velasquez. At muli, pagbati rin po ng happy birthday, ha? Binabati po ni Ate Dina Aquino. Bigyan po natin ito ng panahon sa ating pong program this morning. Pagbati po ng happy birthday kay kina Ray Mark Badillo. Alright. At kay Josephine Nunez. Ayan. And also kay Boss MVP. Yehehey!
5: Birthday nila ngayon!
1: Yan. Boss MVP. Magpapakain daw po si Chacha bukas.
2: Lalaban ako. Lalaban tayo.
0: Ako, thank you. Ordera mo pa kami ng... Ano yun? Barbecue, tsaka ng spaghetti.
6: Para tayo nabalukahan sa bansan ito.
1: Thank you sa paambun mo.
0: Diba ka talaga? Lagi mo kaming gustong busugin.
1: Oo nga. Ikaw talaga, Chacha. Oh. You're so generous. Alright, si Peter Jake Corada po ng Siargao ang ating pong follow-up story today para po sa ating happy hour.
0: Eto na mga kapatid. Kausapin nga po natin maya-maya kung nasa linya man. Ano? Pero update muna tayo. Update muna tayo. Dahil
1: magandang kwento yan.
0: Ang total na nga po nang natanggap nitong si Peter Jake Corada, mga kapatid, ay umabot na po sa 17,000 pesos. So, may update po siya sa atin ngayon dahil nung una natin siyang makausap, napaliwanag niya rin po sa atin na yung misis niya nga ay isang barbecue vendor. Pero nawala na sila ng pampuhunan dun sa business ni Mrs. Si Peter J. Corada po, isang loader sa Siargao Airport. At ang banggit niya sa atin, ang una natin siya makausap, siya daw po ay tubong Siargao pero lumaki sa Maynila. At nung pandemya, kagaya po ng iba nating mga kapatid na nahirapan po sa kanilang buhay dito sa Maynila, kaya nagdesisyon po silang mag-asawa na doon na nga po manirahan sa Siargao. Ngayong araw na ito, ipapakita po nila sa atin yung update doon sa kung saan nga po napunta etong 17,000 pesos na pinagambag-ambaga ng ating mga happy anonymous. Nung una po natin itong makausap, nabiyayaan po sila ng 3,000 piso at nadagdagan pa ng 14,000 pesos. Eto na yung pamuhunan sa kanilang barbecue at frozen good business at yung pagbili din po ng sapatos at pangangailangan sa school ng kanilang mga anak. Narito mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo po. Yun o, nagsusukat na ng sapatos yung bata.
1: Nasabi ko.
0: Ayos naman talaga yung tugtugan. O
1: yung batang lalaki na anak nitong ating case study at winner, tuwan-tuwa. At kumain pa sila. Ano ito? Bumili ng mga frozen goods nga para doon sa kanya pong pa-barbecue business.
0: Oh yes.
1: O diba? Yan, kasi nga ang ibinigay natin na puhunan ay 10,000, right Seth? Para doon sa kanyang barbecue. Kasi yung ibang ibinigay po natin galing sa ating mga happy anonymous, si Happy K, Happy Man, Happy Daddy, ay para po doon sa gamit sa school ng kanyang mga anak. Ito na po yun.
7: Mga nabili namin sapatos.
1: Sige. Okay.
0: Mm. May audio.
7: Dalawa sa kanila, tapos kay sa bunso ko po, mas konting grocery po. Tapos sa ma'am, sir, naganap po kami ng mas murang, mga murang ano, freezer, pero medyo may kamahalan po.
1: Ah, bumili.
7: Pero meron naman pong for installment. Nakakuha po kami, nakapag-down po kami ng 2.9 down payment. Tapos mababayaran po namin siya ng 1.5 per month sa loob ng 10 buwan.
1: Ah, okay.
7: Para po may magamit na po kami sa mga frozen foods na pwede naming ibenta. Salamat po, sir.

0: Lobo, Sir Ted, DJ Chacha, makabili na po kami ng mga sapatos nila, 3 piraso. Tapos, konting baon-baon ulit. Ito po yung ano namin. Maraming salamat po sa tulong niyo, Sir Ted, DJ Chacha.
1: Salamat po.
2: Maraming salamat.
0: Salamat po.
3: Eto na.
4: Yung kanyang ano? Ah, yung kanyang barbecuehan ba? Nag-improve na.
3: Oh. Ganda. BBQ. Oh. Ayan o. Mas dumami na po yung
4: sabi
3: kanyang
4: kalina. Sabi ng kalsada kasi ito. Go ahead. Yes. Meron tayong audio?
3: Ayan, yung litrato. Oo, ito na yung kanilang mga... Yung, ito, pinapakita po nila yung kanilang pwesto para dun sa kanilang barbecue business.
4: Oo, oh, oh. Hotdog tinae.
3: Ano yun?
4: Alam mo ibig sabihin tinae?
3: Hindi.
4: Hindi, ibalik mo. Ipapaliwanag ko sa
3: alin inyo. Alin dyan yun? Tempailon?
4: Okay. Posa. Siki, liog, manok, tinae, hotdog. Ayan. Ang tinae sa amin sa Waray-Waray ay laman loob.
3: Okay, thank you.
4: Laman loob noong manok.
3: Oo.
4: Oo, yun yun.
3: Laman loob, yung pala yun.
4: Yung so, ito Adidas, yun, yun. Kumbaga.
3: Ayan. So bukod doon sa barbecue, babenta rin nila yung iba as frozen goods.
4: Yes.
3: Oo.
4: Hindi, tsaka mismo yung mga hotdog, frozen goods din na kanilang iihaw.
3: May pecho.
4: Sige.
3: Ayan.
4: So mga kapatid, thank you very much. At ito pong ating nakausap nga recently, ay nagsimula po ito doon sa gamit sa school ng kanyang mga anak. Sabi ko, dapat bilhan mo ng sapatos yan. Sumunod po yung sapatos nga sa atin pa rin pong ipinangako sa kanya. Para po sa ating winner, si Peter Jake Corrada ng Siargao. Thank you very much. Siya ba ay nasa linya? Ah, nandito siya ngayon. Okay, sige. So, Peter Jake, good morning.
5: Morning po, sir.
4: Para masama loob mo. Para masama gising mo.
3: Ganyan din siya.
5: Hindi po.
3: Ay, ito yung mga morning anak niyo. Popogi ng mga bata.
4: Alam mo, Peter Jake, ulitin ko lang. Di ba ang ibinigay naming puhunan galing kay Happy Anonymous siya, isang baksak, ano? Kasi yung dagdag na pambili ng gamit galing kay Happy Daddy, Happy K, Happy Man, no? Kaya nga umabot na ito ng total. Magkano ang total na natanggap mo?
5: Bali,
4: 17,000, right?
5: Opo.
4: Yung 3,000, unang pambili nga ng gamit, yung 4,000, sabi ko, ibili mo ng mga sapatos na, at yung 10,000 para doon sa puhunan ninyo, right?
5: Opo, tama po.
4: Oo. Alam mo, hindi, ang akala ko, meron na kayong freezer.
5: Wala pa siya.
4: Eh, naku, kung sinabi mo, kailangan mo ng freezer, sana nagawan natin ang paraan yan. Pero, alam mo, bilib din ako sa iyo, kasi nga, dito, hahayaan muna namin ikaw. Ah. Kasi ngayon, dahil meron kang inutang, obligado ka na magsipag.
5: Opo. Opo, sir.
4: Yes, kasi nga meron kang obligasyon na 1,500 na buwanang hulog doon sa inyong chest freezer.
5: Opo.
4: Correct, no?
5: Yes po, for 10 months, sir.
3: For 10 months.
4: Kaya masama loob
3: hindi,
4: talaga
3: ganyan,
4: ito. Para,
3: ganyan siya. Ayan din po sa iyo.
4: Para masama loob dito, hindi ko nabinigyan ng chest freezer.
5: Hindi po, sir.
3: Ganyan siya nung event. Yan na yung excited niya. Tsaka very happy. So, matanong ko lang, Peter, kamusta ang benta ni Mrs.? Kamusta yung paghahanap buhay din niya?
5: Bali, may mga araw po talaga, sir, na ma'am na ako. Sakto lang, benta ma'am. Basta medyo mapaikot, may pambayad sa kuryente tsaka makaipon po ng pambayad sa buwan-buwan sa chest freezer po.
4: Oo. Alam, yung chest freezer ninyo, magkano kapag cash?
5: Ano sir, 14,299.
4: Oo, so kasi nga ito, nag-down payment kayo na magkano?
5: Ano, 14,299 po.
4: Magkano yung down payment na binigay ninyo?
5: 2,860.
4: So parang 3,000. So ang ginamit nyo sa puhunan, 7,000 na lang.
5: Opo, sir.
4: Okay, sige. Anyway, nandiyan na yan. Hintayin namin na magbigay ka sa amin ng update dito sa iyong hanap buhay ni Mrs. Kasi sa totoo lang, Peter, gusto ni Happy Anonymous na tumulong sa iyo na paunlarin niyang hanap buhay ni Mrs. mo. Baka pwede pang may idagdag kayong gustong ibenta dyan. Tignan natin, ha? Okay? Opo. O, kasi ngayon nga, pagtulungan natin na makapagpundar kayo niyan sa pamamagitan ng inyong paghuhulog, parang kayo mismo nagpundar nitong inyong chest freezer na ito. Pero I'm sure bukas makalawa, baka kailanganin nyo pa ng kung ano man na tulong para doon sa pagpapalago ng inyong hanap buhay dyan. Araw-araw ka sa amin magbigay ng feedback, pati na sa kinikita ng misis mo kung sakasakali, okay?
5: Opo, opo. Sir, nag-update po kay ma'am.
4: Oo, sige.
5: Bali, plano nga rin po namin na madagdagan ng mga soft drinks para po kung sakaling may bibili ng barbecue, meron silang pang soft drinks,
4: sige,
5: mga ganun po. Pero sa sunod po siguro.
4: Hindi, ganito na lang. Sige, magkano kailangan muna puhunan pang soft drinks?
5: Yung soft drinks po kasi dito, sir, yung maliliit po, pumapatak po siya ng ano eh, dito po sa wholesale, may mga, siguro po around 300 yung maliliit po na mga sakto na mga soft drinks.
4: Isang case?
5: Ang per case, opo. Mga 300-400 po, around ganun po.
4: Sige, okay. Ang lakas mo sa ating mga happy anonymous eh. Okay, dagdagan natin ng 2,000 yung puhunan mo pang soft drinks. Okay.
5: Maraming.

May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Palaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabaluni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: PM.
1: B1079. Light and easy on B1079.

0: ba yung buntag sa tanan nagpaminaw? Kanima o ang inyong Healthline segment? Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
0: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

on every word that you say. You might not always see my love,

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.

Okay. Good afternoon. Lily Harmon is Gretchen Morgan. Government Lily Harmon, Lily Germany yan ang mga panahon. Anyway, mga kasangkayan, mga paika, kulo pa natin mga suki, kating pamatayan natin mga termi, nakatutok, pa natin mga viewers, ngayon mga listeners, at B107.9, number one FM station na syudad dito ng Tacloban. Ikaw, you still in Aliman, no? Mga kasangkayan, pizza, 14 na lot kita, Martes, samtang nagpapadayo pag-ihapon ito na impeachment trial. Dito ha sinado. Aga nakikita na naton din eh itong pagpagawas itong mga ebidensya. Ada na kita mga kabati at mga kita kung ano kung katinood. Kaya bisan itong mga ebidensya, itong imo mga Xerox, pwede na nga yan maging original. Pa Xerox kahit 1,000, original na, kinakarawat na. Ay, nagawang buhay nga talaga. Oh. Anyway, mga kasangkayan, inin kita, naguhulat lang kita ito. Pwede alang makitahin magulang una. No? Haraman ito mga kapag decide din eh. Pero mga magbugat ng ebidensya kung tinuod o kung dere. Ha-defense, sigurado ako, mamaturo ito ni Era Permi. Depende siya kung ito Permi ito ni Era, di ba? So, diniluat na prosecution ng panel. So, pagpulwasin mga magbugat-luat ng mga ebidensya. Ang mamangguli ni Permi ito, pagpasunod natin, di ba? Hindi man ni Mawawara, Permi man ito, basta umabot na panhustisya, we have to follow also the due process. Kailan, yung mga due process. Ang igalit ng due process, mga Rico, may kwarta, ito aray, daan na ito na si Rico man, pagkita, no? Nang nasa rin lang, ayun, karamigod, lugi kita. Anyway, lipid dito. Dito itong rason, bakit naman lang kay pareho ka mo akong anak sa pobre. Dito itong rason, yan kapobrehan. Pag-eskula ng pag-aram, may maupay para makabutan ito na yung mga hingyap ng mga panuyo. Kung para gudban yung pag-service yung tinuod na pagbuling para mga tao, di ba? Ini nga yung buskasangkay, membro ito ng ASAP, anak sa pobre. Di man rason anong kapobrehan, di man kita aliman. Baga mo naman la. Ay wala ka man siya matitiba. Para ito natin mga kamuntuan, yan ang nihigawasan, yung antitibang mga langyaw. Ay ka mo itong pagiging proud. Iba niya mga hambong na kung ano nga dila yung mga nasyon. Pangunguli. anyway, sige. Ganoon talaga ang buhay. That's life. So, importante, Permi, upo din niya itong sacrifice. Hindi kita yung magiging malinang puso kung wala yung mga pagsakripisyo. Diba? I always say to it that the sacrifice is the way to success. Mga kabuntua ko, aton pan Martis Kedisyon, kaloy rin ay kasangkayan nga baga panitulbutol, banat-banat yung mga ebidensya. And pa your honor, your objection, your honor, Mr. Chair, Mr. Di man speaker, ano? Mr. Chair. Kung ikaw ito yun, pawata. Bale, ay siyempre mga inabugado man ito, di ba? Oh, so good ha, kung hindi man kita mga abugado man, sige, hindi na ako. Ikita ko na rito, hindi na ako makarit na ito na pagdipinsa. Mga kasangkayan, ang mga po nito mga aking papakita kapag kaya para ito mga those who are listening and viewing also, ito na impeachment trial, ako diri ako itong makikisawsawanay. Di ako mag-decide, di ako mag-hatag in view or any comment in between the prosecution and defense, no? Ira itong trabaho. Itaton din din trabaho, pag sumat, bisang kuna, di kita langyaw. Nababatean mang gapo, nakikita naton, yung mga nanihitabo. Pero gusto ko lang paabot kasangkayan nga, problema, diri manggod. Kaya yan ang pagtaga-impeachment era na ito.
Also, yung mga binatahi itong mga politiko. What about us? Diba? Yung quote ko lang yun eh, no? Reaction ng mga tao, especially ito na diha abroad, no? Ito natin mga kabuntuan ng mga overseas Filipino workers from OFW. Masakit na lugan pag sumat, no? Karing panera, pero ikaw na nagbahala, tao yun. Nasa nalire, may tabo. No? Mga ni kuno herati kang ha. Parang iran ni tabo, pagbisita yan na din to ha. In Canada, no? Mga kanu. I don't know, iyan ang panahon na tuloy kumakata natin presidente at ha Singapore. No? Kung diri kita nagsasayop, mutong ginlangat 3 days ining pagbisita. Yun. Now, siya rin paman, niyan ang paglakas ni tatang presidente, 3 days na working visit itong atang presidente nga to ha Singapore. Tambot ano lang ito kukuhaon hindi ito mga ano ito hindi rin mga pagbinuwa, pag-aghap yun to invite itong pipira ng mga investors ng Pilipinas. Ika nga Canada, ang matunda mo nakuha, didirimot na Singapore, mga ganito. Ay nala pag pinakadiya, so implement reaction ito ni Macau, yung adihasing sa Germany, taraud. Ay, I don't know, ito mga Germany o kung pumautang hat. O karaud hindi ura, tinuod lang. Ay, pwede lumakat siguro, di nila gupod hi in spokesperson, Malacanang, ni Claire Castro. Ay, umupon nga ito nga rin, masaya din, German ba ito, pag-ramkod. Ayaw, ganyan, ito pa, okay, anong magsusugaron. Anyway, RSP to tagad mo yung mga official nato dito ni Rahab, Manihab, Pilipinas. Pero ito ang reaction yun din yung mga tao. Nawaregana na itong administrasyon. Hera, nasa ring. Diri ako ha. Hindi ko sumatay ni Rahab kung kayo tiba na maharap naman nga hindi na ako ha, Aliman. Pero don't you worry. In a few days time, I'll be coming back home to our country, the Philippines. Ano yan? Pag-iadidik mo pa ikuloy na Pilipinas. There's no place like home. Bisa ko mga pumbila kita. Okay naman na ito ni Don. Ako nagpagkaon. Kanan membro man ito ng KBP. No? Ano ito ang kamuti. Bilang ko eh. Palawan. Yan ang KBP. So, member mga kita ng KBP, pinubilo yung talon. Hindi, wari ko mato napapalit. Di Germany, kay di puros mo mga preservative. Ada halata, ada ha silofane. No? Pero magrasa din pong tao. Liwat, no? Pero yung mga preservative, I don't like it. No? But anyway, there's always a big difference between the Philippines, the Filipino, and the German. Morning. So, ganito, itong sitwasyon na din lumagay nga. Dere suka dakon. Dere suka dakon. No? So, hapon nga Aliman. Anyway, balik kita ka siyang kayan. Ini lang pagtaga impeachment trial. So, most probably, pag umabot tayo ni in December, siguro yung mga investigasyon, siguro yung mga reaksyon ng mga tao. Pero Senado, gusto nila ng dagniton. Paspas iniyo nga may impeach si Sarah. I'm nothing against it on mga Duterte. Diyan ako nakontra. Diyan nakontra yung Pilipinas. Ito ako na kinukontrahan itong diri as yung trabaho. No? Diri as yung trabaho, diri as yung pamalakan itong gobyerno. Ito yung panmulitik ako rin gamit. Diyan ako itong pagsawso kaya na. Oros pa itong politiko kasi yan eh. A Kongreso, mga politiko taan to. Senado, mga politiko taan to. So, naging bibiling ito yung tinuod ng pagservisyo para haton, mga pobre. Saan litin taan mga kabugtuan din dito? Reaction ha, kundi dito ang mga overseas Filipino workers. Nasa rin nalang ano kung pwede lang sa bullshit ka o yun. Ayaw ganun man aking kapod. Diba? I'm different. Different from there also.
Sharin ko pa dahon na kita based on my observation it mga adi na kasaring gudara na ipagka di rin di panmarayaw basta siya di kamrod panarabaho ta di hindi kadi kadi ipapansin nun kita mo mga nag-aagi di diyan major nga ni nasing ay hello wari hindi pansin ay di pa rin nila nga umagi ka nga nila binabian si subdivision ini nga tinok and did goldish ano golden ano ang alimut na nga naking lugar kay baga mali rin subdivision na BNG hindi kita pag-ground nilipay lang kung mga tanong mga green talaga meron mga tanong di ito nga rin ni New Oldest Law Hamburg, Germany nga lugar nga kinamamuntahan Tapi, ang pinaka-kundo, mga walula ka palapag, mga 8 floor, sabi dito. Huwag hindi nang papanunubra, hindi allowed pagkataas yung mga sabi dito. Sa mga building, isang mga balay. Mga balay nga ako naging linibot-libot, didahin nga mo area, all this look. At sorry ko pa na ako, anak hindi nga, anak hindi nga, balay din niya, Germany, mga balay ko. Madarunag ko rin ka ng sarapati. Akamang ko, no? Lagi ko mang ko, tayo. Balay, inang mga balay, pero mag-uupay nga, magayon. Kung ba? Inin, para lahat ako inokin din tanawan, may da kuman balay nga, kanan pabahay. Amugod nga sukol. Amugod natin mga balay din. Pero, mau pa ika hilira mau pa iton kabutang mga balay dire kay hindi la na butang may aragian talaga may pwede nga baraga garian auto aragian di bisikleta mau pa kabutang di mga balay didi ito mga haglua ito mga riko didi haglua agad talaga ito na kung saan balay di ba so iba ito pagka set up din ito panihin mo ito mga planning and design yun dapat di ba sa Pilipinas dapat suka dito. Mas malalim na pangura ako sa ring panier. Sorry ah. Ay, ini yan ang mga kasangkayan. Hindi yan nga kinamumutangan. Makaraon kung baga masing alipay presidente. Masaya lang po di Ler Castro. Ay, diba din yung mga grupo na Derek Udaya. Yan, ano magkaya ka diyo ng liwat? Mangungutang. No? Di rin mga pagbuwa kundi mag-invite yung mga investors ng da Pilipinas. Di rin ang mga pawat yung mga German din. spare my observation. Di mo kita official doon yung Germany. At maralo kita hindi ka mulig. Mulig lang yung itak anak. Yeah. Anyway, sige, sige, itong kasangkayan. Normalist towards na ha so na itong mga politiko ay makaraw din doon grabe kung may dala yung mga hiya sabi pang presidente mahiya hiya naman kayo yung presidente dapat mahiya neopulit yung ara neopulit naso dito di rin maupay nga pagdara hindi no? Bibiling malit mga tao di ba e bisan nito mga OFW na sa ngayon mo na namang mga remittances hindi inaano ninyo na matunta mabuli ganit mga pobre nga atong kabugtuan din ng Pilipinas hindi rin kayo kinatarga mo ladaan yung panmulitika hindi ka pwede karawatan din na panggobyernohan kung waray ka nila lakas no? Waray ka mga kickback idating yung mga politiko iba? It's just so hindi waray sa Germany waray iba ito qualified diri kay palakasan, di ba? Makuha rin din ngayon ang German niya, tinuunda. Eh.
naabutin 1M. Pag studio lang, pag-aramla ito ni Ara, inin, tawag ini, engineer, iton, mag-i-school ka, schooling kahit era, lingwahe. Oo, naabutin 1M, sirin ko pa, pag-i-studio lang ito ni Ara, lingwahe. Bampuri, logi, in-schoolahon. So, ganyan, lang maaram ka na kung ganaan, lingwahe, yung sa kamasingali, no? Mamaster ka na kay ika nga ni mga kasaring pagsaring na gutin abin mapay nga kulup mapay nga adlaw gutin tag so na kasimple no? Kundi nga ni ito importante man hindi ni masaring nga ni nga thank you importante man hindi ni maki panera maki thank you so, pero kaya rin man hindi itong thank you in English. Ginerman man di thank you no sharing ko man di termina nga hinumdumi itong thank you pero kun sigod ako nga direct mi nga kada mo si Ginerman thank you na singal ako nga thank you also awan man lay din hindi ko maaram itong mga lingwahe nila makuri pag itong pag pronounce pag luwas ito nila mga Ginerman makuri talaga. Oh, anyway, kasi hindi na ito. Kinadiri siya ito English. Sa iba ito inaray. Ang magbisan dito Senado, di na nakaraw ito inaray. Kaya na Tagalog, English ito era. Hindi kita kasi kaya nito natin mga observasyon. No? Kung sa dala natin na maipaabot, iningatanan ng mga nanihitabok. No? Eh, wala man ibang nagbibiling ini, kundi rin itong tinuod ng mga ebidensya kung nasya man. No? Maubos na rin itong hearing-hearing, itong trial, maubos na rin itong dilahin objection your honor. Objection your honor. Mas daw naman objection your honor. No? Kung na itong pagpakitid mga ebidensya. Ebidensya na lang. O rin nalang restorya, ebidensya na lang. Di lang pwede. Sir, kung man kinanggan magsusunod kita ito ang pagpakita ito ang magbugat ng ebidensya again. Sige, hindi kita mga kasangkaan, iwasay talaan ito. Sit aside talaan ito dito sa Senado. Hindi pong ito na ulo. Hindi rin interesado. Hindi rin ha inabugado ng asistente, paagi. Kasi ito, kaya ako may ito rason. Siyempre, makita, makuha, ako din makarit niya bugan. Kaya bisa din niya Germany, bugado din sa council, mahalit ba yan? Pali di isang. Oo, baga din na Pilipinas, among gap. Pero makakuha, ako din niya mga magkarit. Diba? Mga din niya yung lair kaya. Okay. So, nga din kita kasangkayan, ito na presidente nga ito yan na going back to the natin, the president of the Philippines is now in Singapore. So, kita ang makasaring kita na. Ito na Singapore. Ay lang kamukha ka dito. Ito araw. Ay kamupag-grab ko.

Ispek Bolivia de Pilipinas diris. Boyan. No? So, suga dito ito na sitwasyon kung kaya na. No? Araw din duro. Isan, ako na, signal ako nga, eh, hindi yung pagduro ay presidente. Wala tanong lang niyo, kung na-direct ka mo itong 2028, this is fair and balanced, di ba? Eh, yan ang panahon, tinood lang. Hindi ka ma-bidoy, di ba? Pag-isalapi kita, Pilipino, pag-abot ito eleksyon. Kahit reaksyon ito ni iba, ada daw lahir na kakabulos pag-abot ito eleksyon. Eh, panmanit, panhatag, wala pinakarapat. Siyempre, iba na sing. Tusi ka nalang ito. Eh, ang malagsap ito, hindi mo nga pinikilala, di ba? Paningan na po siya. This is also, di ba? Kung maga, may adat kita mga buot. Kaya kung mga kung mga maihan na kita nga kaedukahin pagpiling tama nga eksakto, hindi kong damaso ka dito. Pero what? Hindi. Ayun, ibutos. Kaya hindi ko mga nakaka serving mo pa yung kundi mo pagiging politiko. Di ba? Kaya may mga ano man kita. Kaya dahil Pilipino kasi, utang na loob. Utang, you know. Mga mo naman. Kita abisan ultimo barangay official, ultimo. Sino ko. Yung barangay mo lang basurahan. Okay. Going back in kasi ngayon, ilanik ang kasinado nga. Ilanik kita ato na lokal. Problema nato niya, mga kasangayan. Problema ito ng tubig, problema ng kuryente, Pilipinas. Problema ng basura. At ng kating. Ultimo basura niya, masusulbar nga na yan. This day. Tungo dito, ito lang ang oran. Yan. Nakita mo.

interaction with iba, tungkol nga mali-mali ta ang malhin ng doon iba nga. Sa yung panunan, mga liberal hadto, liberal, may stand, fight for the right. Mga liberal, waray na yan. Mga liberal na tinuod na, liberal member na. Liberal na. Ang kalit liberal, mag-araw dito. Pinutat mo mga liberal ang una, ang kanalo yun. Ito yun ang ihimutang cabinet member, may ibang ko. Ihimutang mismo. Ito sa mga cabinet member, ito nag-resign na. Hindi na daw niya kaya, DOH secretary, di ba? Nag-resign.

itong mga reaction na ito maging kahimangarong ng mga overseas Filipino workers na very good talaga yan na parehong may tabo may masinga din na presidente na ito na Pilipinas kasi ka din Germany kasi sigurado nga baga very mo po itong reaction pa saan po itong iba diling very manggulin ng tanan ay pa not all no? Na very itong administration niya ni Presidente Bongbong Marcos ninggo pun pa Hitler Castro Banyar pagrab kun diliha aliman sana wag naman ganyan respeto ganman di ba yung gayahin ang nangyari doon sa ano no sa Canada. I don't know what's happening also in Singapore. In Singapore now is three day visit ito na to presidente kay President Bongbong Marcos at sa Singapore no again. Sabi ka, let anay, trabaho ito na kanyang, trabaho presidente, trabaho ng administrasyon. So, ay, right on. Hindi kita, iba ito ating trabaho. Ito itong dili, isang kurali kita niya aliman, pag sumatid ka matuuran, iba talaga. Sarin ko po man hayo, siya nito ang kabutangan ako dili. O, kita mo, tagiin, agi-agilak dili po, mga taga-aliman, German, good man, no? Ta, dili lang, hindi din umag, ng mga Pinoy, kawal mo dili. Para man din ditambay ini. Hindi man para din ha in Pilipinas. Pero kung i-compare ni mo, baka gano'n ulog din yung BNG, sa division. Kasi nga, inin ako inook yan din. No? Pero, itong kabutang, mamingaw la. Diba? Wala na mong baka yung panyera din. Nag-aagi-agi o wala yung samo, wala tambay. No? Itaw ni Dick, paman ni tinuok yan, sa maning kundo, paman ito gumawas, makuha sarak yan, malakat. Paman dito opisina, mabalik nga di ko na ayaw na sabaw, balik itira ang mga inuok yan na balay, di ba? So, maray. Hindi man din di usun kabulig. Isang mga German, wala ito kulig hiram, isang mga narabaho. At itira mga anak, hindi pa na yung school, ha? Narabaho na gaya, di hayara, balay ka, di ba? Anyway, sige nga di kita kasangkaya kanina. At ang ginihimang rawan, hindi nga mga pagtaka problema. Sabi ko pa nga ni, ipaligid tala na ini nga impeachment trial kasi sigurado ko maihaan pa ini. Naratulada tala dito State of the Nation Address mga kasangkaan ito ng Presidente. No? Hindi naman mag-iha. Sabi nga si Mana, bangin magkasuna na. Pero kita kanina, no, ni Agin Yatanhan una, ng mga saad, eh, oros man na ini. This is a part of promises na naman. Promising is always there. Ano mga saan, 20 pesos ang kilong bugas, impossible ng bot-bot kanin. Diba? Maray pa rin natutuman pag-apagubot present mga pangunang nga papriton. Kalakot nga, pero ko man ipalikan. Pagkista drama. Parang ganito. Kaya na kita itong pagdahong mahabubo pa. Vision ultimate itong paghabubot presyo itong lana. Wala na itong samtang ipapadayo kay Saramo kay Israel ngan hiton pakisaw sa South America. Di ba? Right on. Iran. Sabi ni Iran. Salbahis yung mga Iran yan talaga. May isang kapitundiin. Maray ko lang mo nagulito tira batasan yung mga Iran yan. No? So, di rin mapaperdi Iran. Is kapahin ng presidente sa Amerika. So, na, ayaw lang kami pag-raog daw kasi yung mga Iran yan. Kaya maato kami. Di ba? Anyway, may lang mga ceasefire meeting. Pero group with mga karan-iran yan, naato lang yan. Kaya na mga inihira mga rawan. Anyway, mga isang ganyan, talaga ng oras, ano? Sa pasay, guban. Sa ngayon tinanglan, kita din ni mga kasangkayan, double time. Trabaho, trabaho, trabaho, kayo, dahil pag hinuruhubya. Eh, magkakarapat nga nila niya, magtrabaho ka sa mga nila niya. Ang Germany, wari hinuhubya. Sumari nga nga alas 8, alas 7 pala, anto ka na. Yari kayo yung alas otso ka mga pasahado na otso ba ng Pilipinas. Hindi ba? Parang yung mga hubya o na narabaho oras. Yan na may daga nga ni Cardoon. Bisan din itak mga parinti. Hindi pa nga kikarita. Pagkita ka siyang sangkay. Hindi mo patod. Hindi mo bugto. Hindi ka magkikita. Kung wala niyo yung mga schedule. Mga amin din mga pasinti. Bakit ba kayo din? Matawag ka na eh. Message ka nga. Pinsan, brother, sister, makada ko ito, kundi nga

Und wie kam der Name vor allem, weil du da ich bin Julia zu einer Schimana oder zu einem Bula. Dere kay mga kanto pala, di parang di nang abisan ko, anong hawara sa mga kanto pala. Ano wala man ilipista. Ay, ipista nga na iyo. Didi waray, dito nila asi. E didi nga nit mga grocery, sir ko pa. Grocery di pag-abri ka na dum, panda. Pagkasi si ma'am, kala Domingo sarado di mga grocery. Aray, nandit na-experience na ko, didi hintuan. Anak sa lutong. Para na sa kubre, may anak sa buto. Pero ganyan na kung kinarmalit. Imbis na lima na kumara na ala Domingo ngayon ito. Walang hindi abre ng mga grocery. So, ano akong mga pagkaon na kung ginagamit. Tob-tob lang sa madodo na kumara na buro pala ako. Kaya na kumara na mga marital ako Domingo, mga pagkaon, mga lineta ko na ano kuman. Gawan, bugas, gatas. Yes. Pag-ubutan Domingo kayo, wala na kinaubusan ng pagkaon ng Sabado. Memorize. Ano ba, anay? Ayan. Kung nailog nga nito, simana sa Diyos. Wala ka. Pag-ubutan Domingo, wala yun. Kung ano, restorya, inuminom tubig. Pagka Domingo, wala yung mansarado, wala yung pagkalonis, dito na. Aga po, wala pa mga habri ang grocery ang dumiin lonis na. Nakanto na ako. Kita mo. Pagkakaibahan. So, it's really big difference here. No? Ito natin mga kababayan. Hindi na yung mga sanggayan. Ibalik ko natin yung istorya. Mga himang rawal malayin natin. No? Kung ano natin mga istorya na pagkana. Sorry ko pa. Palatunta nalang ito. Yan na. Kahit di naman may ha. Ito ang mistake of the nation address. Mawala na kung tayo nga. Mahiya-hiya naman kayo. Wala na ito. Kaya mga walang hiya naman nga rin kayo kung mga pinanmutang nila posisyon. Hindi man yung naging butang, no? Yan na, may nag-resign. Diba? Herbosa, natin Secretary of Department of Health, nag-resign.

anak itu dengan Dr. Rod, anak an close an presidente senior nga Marcos. Tira lah. Pero hindi na akong magawaray uyo ni. Anak ng Teteng, nagpalaya sa ira ang 1986 nga edya, pumunta ang mga Marcos. Iyan ang pinaura ni Bumbong Marcos. Mami talaga ito, baliktad ano. Pero sinabi ko man ni President Bumbong Marcos, ayan mo na lang, noon pa yan. Matagal na ang panahon na tapos na yon. Diba? So yung butang yan, kung ang tatay hini ni naiging butang kasangkayan, ayan na, di ba? Cabinet member na nga, naiging butang mismo. Perdi man yun, perdi na perdi ito. Pagkakalina ito, gawin niya perdi. Is ano nga position, basta national nga level, perdi niya perdi. No? So yan na, naging kuha liwag. Tapos Maria Josep, ano na ba yun yung pag-gobernuhan? Kunin noon magkakunta noon na, panahon ng INSA, era na palaya sa era pamilya, yan naging kuha, limutang lugod, di ba? So anyway, katugod ba ito ni President Bumbong Marcos nga ibalik ini, cabinet member ng pagkaya na, naging LGBT na din ni Secretary, pero ay, meron niya kunta ng pamilya noon na, pero yan naging butang, no? Cabinet member kasangkaya na yun, Binhur Abalos. Bakit ka? Matawag ito? Tina? Ka... Perpon ba? Kasama. Bakit ka pareha siguro. Baka puro siya ay... Tawag ito? Sepet mga kabataan. Bakit ka upo din ng mga bangagista. Ah? Adigan man ada. Ini binoraman, binoraman loh, di sini nonton. Sebab nanti ada di sistem, mana barang pipi nak pipi, pipi mata, yang terung, barang paru mata. Ah, ini hari kedua dah. Apa loh, dari tuan bukti kan dah lah. Ba, ano, banga lista. Okay, hari ada bukti. Anyway, wala na tayo. Na ito. Eh, isang kong kumpa ito na nintinitisya na mga pamilya, kaya na ito mga anak, magsarang kayo na. Diba? That's politics. Anyway, mali pong hangulo ini kung nag-aawon na kita, nag-pinuot na kita ng mga leader, hindi ang katrabahan tao nga niya. Ito ang hanggang yan ang mga kasangkayan ito ng ating mga kabutuan. No? Tapos sila, iundang na ganito, mga sumbra na, mga pangrakot. Pag-crisp ito na ganyan kita, di ba? Yan ang panahon, pinanglang kita na maging mabinantayon, no? Makialam, no? Mapagmasin. No? And the last but not the rest, man, pumilos na tayo. Pumilos na kita. Kung sayop-sayop, di rin kayo. Di ba? Kung sayop kayo, kalyado. Hindi rin maupay. Ang tinognosis niya, patuman. Di ba? Ang mga ganito na observa na pagkailangan ng mga nandiri naman itong mga tao. I don't know yan ha. Ito ang impeachment. Ito ang Catholic Bishop Conference of Miss Philippines at CBCP ng Inginano yan nagbabantay. Unahin ko naman itinood yung dinhing ng mga presentasyon sa CBCP. No? Tamo ito ang nagbabantay CBCP. Yan na nga. Impeachment. Pero, I don't know, mahihirap ang manggulin eh. Kahit di at ito, higin disig ko lang ito, higin disig, ano pa, higin disig, asahin ko lang ito ng pagtaga in impeachment. Kadilaan na kita. Sa kita magtapos ngayon, mga problema. Una akong talugo din eh. Mga problema. Tapos, you know, pagkataas, presid lang na. Eh, magugmahupan, mahuman. Kaya, samtang nagigira pa. Hindi na nahalukan ang Pilipinas, mga kasangkayan. Pag hinitaas na liwat, presyo itong kuryente. Presyo itong tubig. Ano yung mag-uul? Nawaray na susulbang ang problema. Ano na itong abangan? Ano na itong atubangan? Ano na itong minsara? Problema na gihapon. Ano problema ka? O yun? Problema itong pasura. Anak ng titing. Kita mo, nag-uuran na. Ha? Nung ulayin niyo, wala nga makaigoy ng bagyo.

Ang ato ng Pilipinas nagbabaha. Ang rason tungkol dalawa yung mga basura nga bisang kalandiin na labog. Hindi labog dito. Kundi hindi yun. Basura. Number one nga, nagiging pakihana. Tungkol din yung mga pagkagabasura. Bisan nga rin siya kung pitanawot niya ba siya kung hindi pong nalitulo. Hindi na ito ba? Kung yung manlaka mo, hindi ka umara mo. Labog ito yung basura. Di ba? Wala eh. Kung wala yung mga plano sa kadiling ng mga leader, wala yung nagamit ito. Bisan nga ito din, Luzon, Visayas, din ako. Problema at basura. Ito ang magiging reklamo ko mo. May kung kahit mga makalsada. May problema. Pagdagat traffic ko. Ang isyos, may nalilingis, may nabubunggo. Kung ano. Ano na gano'n yung problema dito, mawawara. Pero kung ipagdisiplina, parang ipagdisiplina, didi ha, Germany, oo ko. Pero na, kung didi ka simana, waray pa kumita din ng barangay. Waray pa really nag-ita ni, kung baga, personal na nag-crash. Di ba? Kung tiba yung nag-driver, mga adik-adik, mga kubumpo, ano? Sa Pilipinas, may naitatabo. Hindi nila rin. Naglimot na ako sa mga police station yan din. Polisya, magkira nyo yung polisya. Maray ko. May record ng mga sa dito ng mga accident. Di ba? Pero, ikitaw natin mga masanggayan. Sa harayo ko yung doon. Kaya mga disiplinado din. Ako di pala may lumusan ako sa Nokia. Ang basura. Itbotang na didingadaan ito basura. Kunting ko pa. Ini mga basurahan, panaklitan. Sorry man nila ito. Talagang nilita nila. Langaw. Ito. Bangka, waray. Langaw na ito. Ito German. So, nila, may ito basurahan na green tiles na siminto. Ah, dito labungan ito mga may nangamatay ng mga hayop kung ano nila. O, ang tubig na labog. Kung guys, pag kumasang ito, may damang ka, kung may damang amot. May damabugan din ito. Maging tires. Nihinggo kita yan. Pulahin. Pulahin. Truck. Pero yung mga basura nila, kung pananglitan, wala rin porta. Yung basura, kalang plastic, kalang butilya, kalang lata, pinapalit din yung of money. Pero hindi nila nga nito, mga basura yun, hindi may porta pa. Sa iba rin din, di ba? Kadakot ko nga, mga disiplinado talaga. Yung paglalabang dilikit, ang kangani nga diya sa itong talabang lalak ko. Mamay pala ito. Kung parang dila atong mamati. Magkikipag-away pa kundak ko nga. Hindi mabalik ang lalabang pala yung basura. Kung pinapalit, bangin siguro mag-dolo ng pag-ibigyaan. Ang ganda ko, disiplina. Disiplina din na talaga. Importante. Anyway, yun lang talaga. No? So, I'd like to mga ginahatagay ang mga informasyon, mga paghatagay ng mga garadman, kung pare barumang kita. Yan, disiplina is number one. No? Attitude and discipline, termino natin mga kabutuhan. So, yun na kasi yung pindo. No? Hindi maray man. Garadman man. Disiplina naman. Ngayon makita ka dito. Kaya nung oray polis. Mga polis nila, hindi mga ano. Pero oray pag-tribute ng polis nga nakatorog. Diba? Naka-uniform, no? So, kaya na police station dito, waray ito, naray police station nila. Waray naka-standby ng mga kapulisan. At yung tara mga mobile naka-standby. Pero naninindog, pero nalikod sa rakyat. So, bisan din niya kanto, bisan din niya lugar, active ito na era mga CCTV camera. You have their own CCTV camera, no? So, bisan ka din, hindi ka ng lugar, pag-abot nyo dito sa kanto, may CCTV. Pag-abot nyo dito sa kanto, may CCTV. So, bisang ka mo nila, so, tukahin ko na ano nila, makikita ka mo na yun. Yung sarak yan, nakalilis, nakabangga, nakasagi, nadakpong ka na yun, sabutan ka. Kasi naka-CCTV. Kumbaga, nakamonitor yung naagi nila. Yung kikita na yun kung ano yung tatabo din. An hour. Kaya may alilis na oras, alikama. Wala lang. Kasi mali kong kasimple. CCTV, camera. May labi na pinasin, hindi na susunod yung kinawat. Kinawat na yun din ang kwarta.
gamitin. Tama na ni Chakto. Maray, sabok. Ngayon, pag-disipline itong mga tao. Papanin-skwila, papanin-skwila. I-study and study and study, study. Go to school, go to school. Wala, makamadali eh. Isang ultimo bata, huwag nga ni, di pa nga ni siguro nakatabasa. Ando na yung skwila, huwag pa pabante, skwilahan nga ra. Kaya narabaho ko na ito gano'n. Sigun din ang mga anak, ibaad man punta yung skwila ni Ginal man, pero nga doon na dito skwilahan, bisang di nakakasulat, di pa nga nakabasa, mamantayan lang dito, di ba? Kaya kinabayaan mo, magkagaan, yung narabaho. Sigun dito, ano na ito ato ng mga pagsumatid ito, tama, di ba? Pagpadisiplina ko, number one. Bueno, ang ano mong ganito oras ng panahon, bilis talaga. Oo. Ang talaan ay mga kasamayin. Thank you so much, ha? Ang harangga po ng ito ang workaholic governor, pinagin ng Governor Carlos Jericho Tutiliya. Thank you. Thank you, Gob. Salamat po. Ano na itong provincial administrator, pinagin ng Madam Corazon Albero. Tumba na ito ng mga buong members. Thank you so much. And your engineer, Gilbert, muli kami ito. Salamat. Thank you. See you soon, no? Take it na lang. You know, like, but anyway, after mga kabituan, after mga viewers, again, with the San Fernando Elementary School, mga mom, mga sir, thank you so much to you. Don't worry, I'm coming back home. After mga siyempre, mga sanay, mga kakilala, mga kailangan na kulog, after mga talang siyempre, after mga kasagabay niya, technical, engineering, IT, thank you so much, engineer, at sumad mga nga po na natin, Chief Executive Officer, at the same time President ng Magulay-Lain yung mga FM station at Samantha Loma na Punan Ormoc, nagigang Mr. Bob Villanosa. I'm proud to be a member of the ASAP Anak na Kumbri. Rin tao ng Anhelma. So, you look out to sa mga ikulog. Salamat na niyong pumati. Yan, kumusta ko? Bye! See you soon!

Bueno, mao paing kulupa tun nga tanan mga kaboses. Adi Martis kita yan ang adlaw, pizza 14 inin bulan han Hulyo. Ani na naman kita magkakaurusa hiningatun programa Kaboses Leyte, Boses han Katawhan. Yan bueno inigyapon aniyo kausa yan ang kulup. Tumtum niyan niya gabi, ha? Hikuya Bob Abellanosa, yours in public service. Nga magpapadangat hanatun baga anatun mga notisya. Nga nasagap din niya Kaboses Radio Newscast. Nga noronian, may daluat natun panuhunahunaon. Kasumpay ni hanatun baga ginunahunaon.

managmit makagawas. Ngan may dali kusog nga hangin nga na mga 65 kilometers per hour din ito niya sentro nga na pagbugso nga maabutin mga 80 kilometers per ora. Ay, bueno, tungod gihapon nini nga habagat, ginlalauman ang padayon nga pag-inuran. Didaha may Ilocos Norte, ha Ilocos Sur, nga dito gihapon ha La Union. Ayan, ha? Nga posible pag-unliwat nini nga magkaadahin mga tinatawag nga localized thunderstorms and Metro Manila. Nga na ito ni Papa nga mga partihan nasod. Usahin nga ni din niya good man na ito, mga natitigdala. Ano ha? Mga paguran, nga pagkikilat, nga durudalugdug. Kaya siring pa, posible makaapikto nga po din nga na iba pa nga partihan ato nasod. Nga na adin maresulta niin mga tigdaay lang nga mga pagkusugin uran, pagkikilat, nga nin pagdurudalugdug. Sanglit nagpapahinumdumliwat ang pag-asa. Nga dahiton publiko nga mag-ikmat kontrahin posible nga mga pagbabaha. Labi na gud kung may maulbo nga buaya di dahiton pagbabaha. Bantaya. Okay. Gipapag-ikmat na natin mga kuya o ate. Naton mga kabugtuan, kapatid, kabahin mga posible nga pagbaha. Nganin pagparik kituntuna. Labi na mga, may mga depektoso nga flood control. natural. Amoy na itong mga apektado good kung nagkakaada na hinmakusog nga pag-uuran. Anadon oras, may da pa kita 20 minutos o sa mag-alasize. Padayang gihapong kitahan aton mga notisya. An igin bungad haton niya ng adlaw. An uminto na daman. Han presyo han diesel. Astilan, ha? Ngan han kerosene. Naging epektibo niya ng adlaw. Hulyo 14, sinmaka ang presyohan diesel nganhan kerosene. Sumalay ni ang Department of Energy. Di nagunlay ni kay sumala, kaya na naguli ni makikita nato dito itong mga gasolinahan. Kung ano itong presyo yan na, ha? Nag-iba na liwat. Ay, nako. Well, posible naman nga ang parte ng gasolina, baga nirigod ako. May panganin ni magkaanahin ko tiyan nga pag-ubos, pero posible luwat, magkaanahin ni hingutiyan nga pagsaka. Ayan, ha? Ang mga diesel good ang apektado. Sumalahan Department of Energy ang posibleng adjustments o ang mga adjustments na nga nahitabo. Ang gasolina, baga pwede magka-rollback o pwede lahat sumaka nga dahin piso ang kada litro. Ha? Pero ang

0: attachment.
1: Amulugod ang baga. Nagawas nga di. Nagpapa-tira-tira di na impeachment. Aray sa sabot nga di, hinbaga, nakaka-apektar lugo dito natin mga kabugtuan ini nga pag-initaas itong presyo ng lana, pag-initaas itong presyo, hiton mga siring pa papliton.
2: Oh, no!
1: Anakay, mag-ano mang kita? Pastelan, ha?

Abi nga alegasyon. Ngan siring pamahan ni Nira nga magpresentar daw luaterahin evidensya ngan mga testigo lugod. Lakip na hanini nga may ada kalabutan han mga tinatawag nga Operation Romanov. Pagaluwat kita ini nada ha, Rusya. Ha? Operation Romanov. Pastilan na, no? Okay, good. Ana donoras, mga Romanov. 6 minutos pa, sa magala 6. Ada kay nga din naman kita hining pag-question liwat ni Senador Alan Peter Cayetano. Gin-question niya. Ini nga mga hangyohan NBI Director nga magtistiguhin na turutipranuhin mas sayo. Ha? Gin-question ni Senador Judge Alan Peter Cayetano. Ini nga bagay ginhangyohan NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nga tugutan niya nga magtistigo in mas timprano ha impeachment trial. Ada kay anhangyo ni Matibag bangin may dadaw kunin ni kalabutan ato niya pagtambong hinusa nga Law Enforcement Summit. Ha? May da Law Enforcement Summit nga pagbubuhaton dito pagod ha Thailand. Yan ang Hulyo 21 ng Abdaha 22. Anagay siring paman ni Senador Judge Cayetano, di rin ni mo pa'y pamatayan. Nga anusang pinuno, anusang bureau head, an magdidikta na ito ni schedule han Senado. Labi na nga damo daw liwat na nga mga opisyal in nag-adjust na nga ni Hadonira mga biyahe nga ng personal nga schedule ba sila unahon ini nga impeachment proceedings. Ada kay gindugang pahan Senador Judge Cayetano, may iba pa nga ni nga mga opisyal han NBI nga pwede man lugod mahimo ini nga mag-representar han ahensya dito ha Thailand kung ini amitun ba

0: ini ya hatun online conference, online press conference kagin buhat hatun November 23, 2024. Hadin ginbuhat daw atun bagay ginaligar nga pagpahayag ni Vice President Sara Duterte hanini nga mga panarhog daw nga ginkukonsiderar inihan NBI nga real og actual threat. Anabo gyapon nga press conference, nag-angko naman ni Lopez nga ginbabantaan liwat ang iya kinabuhi. Samtang nakaditinihiya dituhan House of Representatives nga may pagisumpayhan investigasyon ang tinatawag nga confidential funds and PC presidente. Bidat nga pagtaga confidential fund. Adiludan resulta niya na impeachment mga itakpagod mga bati mga dakot gasto ni kanadlaw. Mas nunda ko na nga nilugod na ini kung but nga ako hindi ko ginano ni pagkwenta ni Rano. Kaya sa akin, luwat ito mga nakikita tayo din dahil nga mga Facebook. Luwat kita nasabot ko nain tinuod nga nain itong buwa. Sa ilit baga, diri kita hindi baga na dagos lang baga oo yun. Ginpapanginano tagunan na ini. Ato na na ginbe-verify kay pastilan. Hingka magkarit na yan na. Hindi nga mga nagbubuhat ini nga mga balita Facebook labi na ini nga mga ano ini mga AI ha bisan ang tao nga diri asaya nagyakan ada kay amot nagawas di dahiton mga Facebook nga mo itong nagyakan pastilan na to ay nako pastilan ano ang kita ini yan na duro nang kamagkarit. Bueno, abo to mga kapatid, mga kuya o gate. Anaton mga balita nga nasagap diday ito naton Kaboses Radio Newscast. Adinya Kaboses Lady Bosses han katawhan. Mabalik liwat kita gadian naton sunod nga portion anaton panhunahuna na naman. Kabahin ini ning aton pagtaga kuryente labi na diniha aton riyon. Kataliwan in mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamahay. Mate.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
5: mga kuya ug mga ate. An edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may bata nga diri makakaeskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaeskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapag pauswag hantakloban.
6: Anaton oras, may nanagita 7 minutos nga nakalabay han alasays.

0: Ula. Ini huna-huna adaw naton. Arbago pagabot naman itun aton mga kabaraydan itun kurinti electric bill. Iyan ang abulan. Damo naman itun mapiyain. Damo naman mapapasinggit, ha? Alagay mga signal at ini. Kay ano man naliwat ini? Pastilan. Kay ano nga itong aton kabaraydan itong kuryente nagtitika hitaas manla. Ay nako, ha? Ngayon, yan ha. May usa na liwat nga development nga dapat natun mahibaruan. You know, didin usa nga press conference nga ginbuhat atun nag-aging Martes. Ang mga opisyalis daw han Federation of Rural Electrification Cooperatives in Region 8 o kung ang tinatawag nga Free Core 8, amo ito nagpabati. Hining alarma.
1: Oh no!
0: Sering ba maninira, yan ako nung abulan itong Hulyo 2026 nga billing sa aton mga electric cooperatives. Budoy kala. May da 572.9 milyones ka pesos. Kung ano ini, amoy ng tinatawag nga line loss and congestion cost o kung tinatawag nga LLCC. Pastilan. And this is the highest amount ever passed on to Region 8 consumers. Hausala ka bulan. Amoy ni mga pinakataas. Wow. Huh? Ay nako, pastilan. Ha? Huna-huna adaw. Five hundred seventy-two point nine million. Pastilan ka makaranggok pa na to. May kalay to. Huna-huna ah. 572.9 milyones ka pesos nga dugang nga gasto na naman pinagining siring pa LLCC. Ano ini? Ang sinising line loss and congestion cost. Tilan na. Ngan natural eventually kita gud gihapon ini nga mga consumers an makakabayad. Hinun makakabayad ini an mga panimalay, mga negosyo, indawon an mga paraguma, an aton mga talagud tidida nga nangangadabuhin pagisda. Ngatanan kita apektado. Pero sering paman huna-huna adaw. You know, this is more than just another increase in our electric bill. Ang mas importante amo an ininga pakiana. Kay ano? Why are we paying this additional cost in the first place? You know, didan ato nag-aging huna-huna adaw nga ginbuhat na din nag-aging nga simana. Aton din higinhingadayan ang Tungunan Geothermal Power Plant. Ngan, sering pa, nagpakiana kita. Kung itong Eastern Visayas is one of the country's major producers of clean Gio

0: diferensya siyempre itong presyo, ada hino nagsasakmumo. Igin papasa gihapon ini nga niya aton nga mga consumers. Halaktod nga istorya, diri la kita nagbabayad ng elektrisidad nga aton ginagamit. Usahay, nagbabayad gihapon kita tungod han limitasyon han transmission systems. Now, let's also be fair. Diri gad ini simpleng sayup itong aton mga kooperatiba ha kuryente. Diri liwat ini simple nga problema han power generators. Nagdadabi ni hiton kabug-usan nga power sector generation, transmission, distribution, market operations, nganhin regulation. Pero may importante pa din nga pagyana. Kung ini nga congestion nagpapadayon, if our transmission system cannot keep up with the growing demand, ada kay hino hakatapos-tapusan ang nagbabayad. Diri ang transmission operator, diri luwat ang power generators, diri luwat ang electricity market, kundi hikita nga ordinaryo nga consumer lagi hapon. Ngan dinhini nga punto, nakakapanhunahuna kita. You know, Eastern Visayas contributes renewable energy to the entire country. May danaton geothermal. May danaton hydro. May da iba pa nga mga power sources. Pero kung may problema sa transmission infrastructure, kung kulang ang kapasidad ng power highways, kung may da congestion permi, kita gihapon ang nagaako handugang nga gasto.
1: Wow. Oh no.
0: Ada kay bangin panahon na para luwat kita magpakiana. Isa

electricidad. Well, di rin ipagbaso lang, di rin ipag-akusar, di rin lo tini pamulitika. These are legitimate questions that every electricity consumer has the right to ask. Kay kada piso nga aton gibabayan, puduy ka lang, ay mat kinukuha, di kang intao ninihiton aton binalhasan nga kita. Wow. And at the end of the day, itong success, itong aton energy sector, di rila untay ni susuklon ipinagihin pira ka megawatts ang napoproducer or how many power plants we have. Di ba? It should also be measured by one simple question. Og amoy ni ang pakiana. Can the ordinary Filipino family still afford to keep the lights on? Kay kun anriyon nga amo dun nagproproducer hin enerhiya

0: Protects Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan, amo naton balay, igataman naton ini, likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.

Alright, mga kuya o mga ate, ada kay waray na magkita oras liwat, ano ha? Nila sinasabot na lupad lang yung oras. Bueno, kanina na itong mga ibaw panhuna-huna ay yun amon at mga pangyana. Well, usahay man good, ha? Itong mga kay nida mo tapiktado hindi nga pagtaga-kuryente nga itong ginuna-huna din nga itong napit. And you know, iningat mga pakiana, usahay, adalot natikang ang mag-upay nga solusyon. Ha? The best solutions begin when ordinary people start asking the right questions. So, dinitalo at tinatapos sa natin programa, Kaboses Leyte, Boses Hang Katawahan. Ang aton mga taga-subaybay, hininga aton programa. Ipapasalamatan tagiapon niningaira sirig pa waray kakapoy nga pag-upod aton dininga programa Kaboses Leyte, Boses Hang Katawahan. Diniha Kaboses Radio B107.9. Simulcast ini dito ha Dream Radio 99.9. Nakita babatay kita din ang Bugos nga Leyte. Yan ha Facebook o ha YouTube. Bugos nga kalibutan. Nakikita nga nababatayan kita. Pati naghihapon ha Kaboses TV Leyte. Simulcast gihapon ni nira. Anaton Facebook o YouTube page amon B107.9. Pati naghihapon ha live streaming. Adan b1079takloban.weebly.com. Kaya gumayda niyo Radio Garden app, adalo at search la B107.9 Tacloban City. Alright! Okay, ngayon mga kaboses, inigya po na niyo Kuya Bob Apelyanosa. Yours in public service saying, let us take good care

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: I don't know. Kung yan ang tanong mo sa akin, partner, hindi ko na rin alam. Ano nga ba nangyayari? What's going on?
1: Well, una, Happy New Year.
0: May mga bumati na nga rin sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi baka abutin tayo ng bagong taon bago matapos ang impeachment.
1: Anong taon?
0: Oo, yun ang hindi natin sure. Baka taong 2028.
1: Ay, nako. So, ang ating puunang tugtog ay It's a Headache. It's a headache.
0: Di ba heartache yun?
1: Ay, sorry.
0: Oo, ikaw naman. It's a heartache. Oo.
1: Alright, good morning. Magandang. Praise God. Kalagitnaan na nga po ng linggo. Amen. Salamat ng marami tayo po'y nakabangong pa. Mga gising pa. Hey.
0: Thank you, Lord. Nasa gitna na nga po tayo ng working week, mga kapatid. Ang energy levels nyo, kamusta? Nasa ang level na po ba kayo?
1: Uh-huh.
0: Eh, yung pagtutok nyo sa impeachment, nasa ang level na rin kayo.
1: Ikaw naman talaga, aga-aga impeachment. Impeachment kagad.
0: Uy, alam mo ha, alam ko pong busy kayo sa inyong mga kanya-kanyang buhay at trabaho, pero importante, dapat alam natin ang yayari.
1: Ako naman, sa akin lang, aking tinatangkilik ngayon, pinakamalaking balita sa lahat ng balita.
0: Anong balita ito?
1: Natuloy na ang kasal.
0: Ay, oo.
1: Lahat ng
0: nakita ko rin.
1: Agam-agam. Lahat ng mga kung ano-ano mga chika, Nanay Christy. Sa bandang huli sa hinabahaba daw ng prosesyon.
0: Sa kasalan din.
1: Sa city din ang tuloy.
0: Ay, hindi pala sa ano? Sa simbahan.
1: Opo. Natuloy na raw yung kasal ni Vincent at ni Bea. So, good luck sa mga bagong kasal.
0: Amen. All best right. Wishes. Best wishes kay Philip at kay Bea.
1: Kay Vincent.
0: Ay, kay Vincent. I'm sorry. Kay Vincent.
1: Sino si Philip?
0: Kay Vincent at kay Bea.
1: Ayun pala.
0: Parang may kilala akong Philip ko. Vincent ko. Si Mrs. Bea Alonzo ko.
1: Ayan.
0: Na ngayon.
1: So, yung nga po ang pinakamalaking balita ngayon. At abangan po ninyo ang ating pong exclusive follow-up report. Bueno. Good morning. Magandang. It's a payday Wednesday nga po, mga kapatid. A-15. Sa buwan po ng July 2026 at kami po'y handang-handa na po sa ating istasyon, sa ating pong himpilan, sa ating programa na muli po makapaglingkod sa bayan, sa ating pong pagbangon today. Marami po sa atin, ang dami na hong mga nararamdaman, lalo na po mga seniors at mga retirables, pero ayaw pa rin po mag-retire. Tuloy pa rin pong pagkayod, paghahanap buhay dahil may mga misyon pa po sa buhay. Hanggat tayo po humihinga, may misyon po tayo sa buhay.
0: Meron pa tayong isang araw, kaya binigyan pa tayo ng chance ni Lord para gawin ang ating mga purpose and role at para maging masaya. Hindi ba?
1: Oo, depende yan. Basasayahin mo kami.
0: Oo naman.
1: Baka naman.
0: Ano bang gusto nyo?
1: Pambungad mo pa lamang ngayon. Medyo malungkot na kaagad at hindi na kagandahan.
0: Nabalita. Bukod dun sa kasal ni Bea at ni Vincent, magandang balita. Umayos daw yung ratings ng Pangulo kahit negative pa rin. Maganda ba yun para sa inyo? Ano ba? Ano pa maganda? Ito maganda. Yung pinakamalaking solar panel na meron na tayo sa buong mundo yun. At least meron na sa Pinas. Ayun, maganda balita yun. Pagpapababa ng kuryente sa Pilipinas. That's good news.
1: Well, sa panig po naman o sa usapin po ng impeachment, magandang balita na himasmasan na po sila.
0: Hi, salamat Lord!
1: Na sila po'y paikot-ikot lamang at pabalik-balik po sa isang punto. For Santo, natauhan na ho silang lahat.
0: Oo, nung isang linggo mo pa yung sinasabi. finally, napag-isip-isip na nila. Nung isang linggo, sinabi mo, inulit mo ulit noong Lunes, finally, narinig na nila ang panalangin ng taong bayan.
1: May mga hindi na po kailangan kasi nga unang-una, established na po yung unang-unang punto.
0: Tama.
1: Na gusto ho nilang puntuhin. Well, anyway, bago tayo tumalakay po sa mga isyong pambayan at maghatid po ng mga pinakamahalagang balita, girl, muli. This morning po tayo po sumalubong sa araw na ito ng paggawa na puno-puno ng pasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo ay mga buhay pa. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa aming pong pagising at pagbangon. Lord, thank you po sa panibagong araw na ito. Pahiram na buhay. Lord, nawa kami po'y maging kapaki-pakinabang sa inyo pong pinagkakaloob sa amin na biyayang ito. Lord, sa amin pong pagbangon, ang amin pong agad iniisip ang napakarami ho naming problema sa buhay at maging ang problema po ng aming inang bayan. Pero alam po namin na ang lahat ng ito ay inyo pong pagsubok lamang sa amin at kayo po'y nandidiyan dahil po sa amin pong inaasahan nga na inyong gabay, patnubay po at kalaunan, kayo po rin ang magbibigay po sa amin ng aming dinadasal na kapayapaan at kaunlaran sa amin pong bayan. Lord, thy will be done. Kaya na pong bahala sa aming mga manggagawa, sa aming pong himpilan at lahat po ng aming nakapakinig, lalo na ang mga may sakit. Ang mga nakatatanda na marami na pong nararamdaman sa katawan pero bumabangon pa rin po. Kasi kinakailangan pa rin po magtrabaho. Mahala Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga taong tumutulong sa mga taong nangangailangan ng hindi humihingi ng anumang pong pagkilala. Lord, muli po, bless our mission today at kami po'y dumudulog sa inyo na pagkalooban nyo kami ng kahinahunan, please. Maximum tolerance at tanggapin po namin ang mga bagay na hindi na ho namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Ay nako, girl. From the heart.
0: Oo, dama namin yung iyong dasal partner. At sigurado marami pong makaka-relate dyan.
1: Oo naman, kasi marami hong mga manggagawa, nahihirapan ho naman talaga. Ano po, mahirap maghanap buhay. Sabi nga ng mga magulang siguro ninyo, no, natin na anak, hindi na pupulot, ha? O hindi na pipitas sa puno ang pera.
0: Tama.
1: Apo, pinaghihirapan po natin lahat ito at sana nga po mga kapatid sa gitna po ng paghihirap ng taong bayan ang mga nanmumuno po sa atin mapagtanto ano ho na kinakailangan nilang maging productive at magbigay po sa atin ng katuturan kung bakit ho ba sila nandidiyan pa sa gobyernong ito. But again, mga kapatid, ito ho ay pinili po ninyo. Nila. Opo. The government you elect is the government you deserve.
0: Right.
1: Sige. So, mga kapatid, ito ho muna ha. Ano ho bang ating pong dapat na pag-usapan doon po sa mga magulang kasi meron ng mga mga concern doon sa pagpupurga sa mga bata. Sa mga paslit ng dahil po doon sa nangyari dyan po sa General Trias, Cavite. Ang ating pong panawagan, kahinahunan po kasi hindi pa po lumalabas yung sinasabi na gagawin pong otopsiya. No? Hindi ho natin maaring agad-agad sabihin na yun ang cause of death ng bata. In all fairness po sa lahat ng sektor. No? Kasi po, uminom daw po ng pampapurga at sumama ang pakiramdam, umuwi po at nagkaroon siya ng mataas na lagnat. The following day po nakadala sa ospital, doon po binawian ng buhay yung bata. So mga kapatid, ang tanong lang po ngayon, sabi nga kahapon ng taga-DepEd, ang tanong ko, meron ba kayong mga gagawing mga pagbabago dito sa protocol, etc.? Kasi nga dito ngayon sa pangamba ng iba na naman. Kasi if you remember yung controversial na Dengvaxia, yun ho kasi talaga namang iba yun, no? Dahil gusto nilang i-dispose yung mga bakuna, agad-agad pong ibinakuna sa mga bata nang hindi man lang po nag-check sa bawat kondisyon ng bata. Lumalabas ho pala na kapag ikaw, alright, mga kapatid, ay hindi pa nagkakadengge, yung adverse effect dun sa babakunahan pala, kakaiba. Inamin po naman mismo yan doon po sa naging mga pagdinig nito hong Sanofi Pasteur. Alright, okay. Ngayon, mga kapatid, yun po ay sa bakuna. Hindi bakuna ito eh. Chewable po ito. Meron nga mga napapakinggan ako na sinasabi na tableta, hindi po. Ang sabi po ng DepEd, chewable, yung maaari mong nguyain.
0: Ninunguya.
1: Alright, so ang tanong nga po dito, ano ho ba itong pinangunguya na ito? At sa ngayon ho, baka kasi ipinapasa po naman ng DepEd sa DOH yung pong pagpapaliwanag dito po sa gamot na ito ng pagpupurga. Opo, ito ho naman po ay matagal nang ginagawa yung deworming na iyan. Kasi nung panahon namin nila Direk Joey, matanda okay Direk eh. Pero nung panahon po ni Nanay Christy.
0: Ayan, sige. Mas matanda sa isi Nanay eh. Nung panahon ninyo, may deworming. May deworming activity.
1: Talaga namang hindi maitatanggi na yun, yung bulati sa tiyan ng mga bata. Ikaw ba, binunati ka ba?
0: Hindi ako eh. Takot ang bulati sa akin. Takot ang bulati. Hindi ako na purga. Sorry po.
1: Hindi ka na purga.
0: Purga sa utak. Ang bulati na punta sa utak. Pero hindi ko na inabot yung ganun, partner.
1: Kombantrin.
0: Hindi ko na inabot. Sina mama nagkukwento sa akin yan.
1: Na alin?
0: Yung na-deworm sila.
1: na deworm sila.
0: Oo, kasi ano sa public school din nag-aral ang mama ko. So may deworming activity na ikwento niya yan sa akin.
1: So kasi po kapag may mga ano ka parasites sa yunti yan, hindi ba yan ang kumukuha ng nutrients, no, yung sustansya na kinakain mo.
0: Oo, kaya
1: may mga bata na laki ng tiyan din tapos payat.
0: Oo.
1: Iba ho naman doon sa amin yung cystosomiasis, no? Iba ho naman yun, no? Oo, doon sa amin. That's doon siya ano, doon siya maraming kaso. Ngayon, mga kapatid, ito nga po ang question ngayon dito po sa deworming na ito. Kung ano ho ang gagawin po ng DepEd at DOH. Para lang ho na tama ang impormasyon na naman, ha? Kasi may mga kung ano-ano hong kumakalat na kung ano-ano mga impormasyon na mali. Importante kasi yung deworming para sa paghahanda sa bata sa kanyang feeding program.
0: May food program po kasi ang DepEd. Yan nga po naging explanation sa atin ni Sir Masapul kahapon. Ang katuwang po nila dito para doon sa mga magulang na nakatutok sa atin ay yung eskwelahan mismo, katuwang yung 13 Martires City Health Office. Meron silang LGU from the health office na pumupunta po sa mga eskwelahan para i-administer ito nga po mga gamot na ito. Ang gusto ko rin malaman kung pinahinto po na ba ito sa ngayon sa ibang mga eskwelahan dahil dito sa nangyaring ito. Kasi aside po dun sa bata na nakakalungkot ka po na pumanaw na isang grade 4 student, may anim na iba pa na may masama din na naramdaman.
1: Okay po naman ngayon, ano, kumbaga, nagkaroon ng sinasabi po na contraindications, no, doon sa mga batang ito. Pero they're okay now. Ang ano ho dito kasi yung protocol na bago ba ho pabigyan ng chewable tablet itong mga bata, meron bang kaukulam pong pag-aalam doon sa kondisyon ng bata? Mga ganun po lamang usapin para ho lahat mailatag natin
0: at
1: wala na hong duda dito. But basically po, kailangan na kailangan ito kasi nga sa pag-aaral na napakarami po mga paslit yung pong first 1,000 days ng bata dahil po sa kulang ho sa sustansya e nababansot.
0: Pagkabansot.
1: Alright, yan po ang problema po natin. At ito po mga batang ito, ang susunod na henerasyon, mga kapatid. Sila po ang susunod na mga magtataguyod po ng ating pong inang bayan. Kaya napaka-importante po ng programang inyan. Okay, sige. So 6:21 na po ang ating oras. Hatid po sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sarap. Thank you. Kami nga po yung natawag kay Yusek Albert Domingo. Sana po itong si Dr. Brix Puhalte ay magtalaga, ha, ng kasing efficient din po na spokesperson ng DOH. No? Kasi call niya naman yan ngayon. Kung sinong kanya magiging spokesperson ng DOH. Importante po yan, ha? Yung laging pag tinawagan mo.
0: Ready.
1: Parang nga po sa tamang informasyon. Pero yan po'y call ng kasalukuyan pong bagong kalihim ng DOH. Alright, spokesperson po, yung pong defense ay meron na pong deputy spokesperson. Pero sabi po ni Attorney Michael Poa, hindi pa daw ready.
0: Hindi pa handa.
1: Okay, dumadaan pa daw sa mga
0: briefing.
1: Sa praktikum.
0: Hindi. Sinisiguro lang na paghandang-handa na. So hopefully by tomorrow po pwede na
1: natin.
0: Hindi naman siguro.
1: Kasi po,
0: well, at least tinake niya siguro yung advice mo rin last time, no, na kinakailangan may isa pa. May isa pa na spokesperson para hindi lang si Attorney Michael Poang nagbibigay ng pahayag.
1: Para laging balanse.
0: Tama.
1: Na tawagan po natin itong prosecution pati po itong defense. Okay, sige. Ito ho lamang, pahapyaw po lamang ito para po dito ho sa mga nanggigigil na po sa mga nangyayari na papanood, no, yung mga frustrated na. Tandaan natin, unang artikulo pa lang ito. Okay. At actually nga, dapat ito yung last article. Inuna po nila ito. Alright. So mga kapatid, nakakailang araw na po sila. So if you notice, hindi po ba, unang testigo, pangalawang testigo, kung ano po yung pinag-usapan ng unang testigo, yung pa rin po actually ang pinag-uusapan at paulit-ulit. Napakahabang diskusyon, etc. May mga nagpapahaba pa. Opo. Pero mga kapatid, iisa lang naman ang gusto kong puntuhin, hindi po ba? dito ho sa bandang dulo, ito ho bang grave threat? Yun naman yun eh. Ito ho bang inciting to sedition na sinasabing ikinaso daw po kay VP Sara ay grounds po for meaning para siya matanggal sa pwesto.
0: Impeachable offense ba yan?
1: Ito ho ba ay betrayal of public trust?
0: Yeah.
1: Alright, sige. So, kahagabi, obligado ho tayong tapusin po ito. So, tumayo po si Ma'am Lorna at sinabi niya sa kapakanan ng lahat, minarapat na namin na hindi na namin paharapin si Attorney Lopez, yung Chief of Staff ni VP Sara, kasi ang kanya lang naman, patunayan na andun siya.
0: Oo.
1: At saka sabi nga namin, noon pa man, na delikado rin po yun, ano?
0: Baka mag-backfire.
1: Kukuha ka ng hostile witness only when extremely necessary. Kasi baka mag-backfire yan. So, finally po, sinabi nila, hindi na. Alright, ngayon, yung pong HOR official, na siya rin po yung nando doon din nung panahon po na ililipat, etc. Hindi na rin po. Alright, so ngayon mga kapatid, meron pa silang matibag. Ako po ngayon pa lang sinasabi ko, pag-aralan nyo mabuti, baka na hindi na dapat din yan. Bakit? Eh kasi pag inihirap nyo si matibag, ano ho ba ang purpose? Ano ang purpose? Ginawang investigasyon ng NBI? Sigurado po ako ipapasa at ipapasa niya lagi kay Director Santiago. Kasi yung investigasyon ginawa panahon ni Santiago. So pag may tanong sa kanya, itong mga may mga typographical error na naman, itong mga mali-mali na mga docket number, hindi po ako your honor. Eh, hindi ba? So doon ka pa rin doon pupunta. Ano ba ang purpose ni ginoong matibag?
0: Tama. May bago ba siya talagang impormasyon? O mahalagang impormasyon okay. Na maibibigay at maitutulong.
1: Maliban na lamang kung may sasabihin siyang isang Juan de la Cruz na kinontrata daw mismo umano. Diba? Para ho dito sa sinasabing pagtutupad doon sa kanyang quote-unquote conditional na threats na ito. Alright, parang awa nyo na. Please.
0: Bilisan nyo na.
1: Hindi sa bilisan, girl. Oo. Mahimas masampu tayo. Tumbukin nyo na ang gusto nyong tumbukin.
0: Pumunta na sila doon. Ano ba natang tinutumbuk na nila?
1: Tumbukin nyo na po. Wala na po namang ibang pupuntahan ito, di po ba? Inaamin na po naman na ng spokesperson ng prosecution. Ang pupuntahan nito ay yung pong mental state ng Vice Presidente na i-coconnect po sa betrayal of public trust. Hindi po ba? Established na ho naman eh. Alright, so ang ating po lamang dito ho, para ho tayo, ika nga po, maka-move on na. At nang magkaalaman, and today is the very critical, crucial po ang pagbobotohan ng impeachment court. Mamaya, ano yan?
0: Oral arguments sila.
1: Yoho, oral arguments na ng magkabilang panig and bibigyan daw po ng oras ang bawat senador na magsalita dito.
0: Uh-huh.
1: Alright? At ano ho ang pagbobotohan? Dalawang bagay. Una, yung pong BIR box na subpoena para doon po sa commissioner. Pangalawa, yung pong bank accounts, bank records ng Vice Presidente at ng kanyang mister. Very critical, very crucial issue po ito.
0: Sa impeachment. Takang malalayan
1: okay,
0: mamaya.
1: Sige. So mamaya, babalikan natin yan pag gising na po sila. Para ho tayo kahit papaano makatulong po sa pagbibigay po ng iba't ibang mga kaisipan tungkol dito. Kasi mamaya, Aaron, ang preview ng magiging butuhan sa bandang dulo ng impeachment trial.
0: Makikita na natin kahit papano.
1: 21 senators ang malamang present. Alright? Yung tatlo po kasi, wala. May kinakaharap pong pagsubok. 21. Ano majority number dyan? 11. Alright? 11. So, ilan na po ngayon ang natira sa minority? 8. Alright. So, meaning mga kapatid, 11 lang na boto kahit may dalawahong bumalimbing doon sa majority o ano man po, meron pa rin pong majority na papayag. Pero hindi pa tayo sure dyan, so mamaya po hihimayin pa po natin.
0: Oo, tsaka hello, right? Baka biglang lumitaw ulit si Senator Bato.
1: Hindi pa,
0: mamaya,
1: hindi pa.
0: Mamaya, baka biglang lumabas.
1: Okay.
0: Wow. Oo, sa mamaya, abangan natin yan.
1: Okay. Pag hindi po nabuksan yung bank records na yan,
0: Goodbye, impeachment ba tayo?
1: Mga kapatid, handang-handa na po kami para sa
0: News 5!
2: I truly want a trial because I want a bloodbath talaga.
3: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot? sa gabi magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
4: Kaming mga sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.

Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: ipipili sa inyong suking tindahan. Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
0: Thank you. Ngayon ito na ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una nga pong balita ngayon pong Wednesday payday, hindi na po isasalang ng prosecution bilang testigo sa impeachment trial ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez at si Captain Belinda Bello. Ayon po kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, ito raw ay quote-unquote unnecessary at redundant. Ibig sabihin, paulit-ulit na lang. Isasalang nga po dapat itong si Zuleika o si Zuleika at si Bello, kaugnay pa rin po ng Article 4 ng impeachment case ni VP Sara na tumutukoy sa grave threats, inciting to sedition at allegation ng assassination plot labang kay Pangulong Marcos Jr.
3: Had we been able to present Attorney Zuleika Lopez, she would have proven three things. Or we would want to have proven three things. First, that she was personally present inside that detention center when the Vice President uttered the video. Our second purpose was that Attorney Zuleika Lopez was not only present, but so were other media personnel present there who heard the utterances of the Vice President. And lastly, we would have offered Attorney Zuleika Lopez to
4: Zuleika
3: Lopez to confirm the authenticity and the provenance of that video.
0: Oh, diba? Yan po ang tinig ni Private Prosecutor Lorna Capunan sa pareho po naman press conference kahapong kagabi. Pagkatapos nga po ng day 5 ng impeachment trial, sinabi po ni Capunan na hindi sila takot sa pagbawi nga po sa pagsalang kay Lopez sa witness stand. Hindi rin daw sila takot na posible hong sumipot ang bise kung sakasakaling isasalang nga ang kanyang kaibigang si Lopez. Nanindigan po naman ang testigo ng NBI.
2: Nanindigan po ang testigo ng NBI na si Attorney Jeremy Lotok na may mga naging pahayag si Vice President Sara Duterte na maituturing po na inciting to sedition. Pinalutang din sa paglilitis kahapon kung paano ba talaga maituturing ang pagbabanta bilang isang grave threat. Nagpakita po ang defense team ng ilang news articles na tila nagpapatunay na hindi naman daw napatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Natanong ni Senator Judge Bongo si Loto kung may nagawa o nasabi raw ba ito sa Vice Presidente para paratangan na ito'y nag-inciting to sedition.
5: How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition?
6: In inciting to sedition, Your Honor, specifically in the case of People versus Nabong, it is not necessary na magkaroon ng actual sedition. The law also penalizes if the seditious words would encourage people to do illegal acts.
5: Meron ho bang nagawa yung Vice Presidente na yung gaya ng sinasabi niyo ngayon?
6: Nung trinay po namin i-compare siya, may nakita ho kami ng mga utterances that would stir up the people against the government. For example, Your Honor, noong October 18, ang sabi ng Vice Presidente, walang number one ang Pilipinas na to, hanggang number two lang to para sa akin.
2: Yan nga po ang tinig ni Senator Bongo at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Sinubukan din ng mga abogado ni VP Sara na palabasing walang basihan ang paniniwala ni Attorney Lotok na seryoso at totoo ang umano'y banta ng bise sa Pangulo. Wala naman daw personal na kaalaman si Lotok kung totoo ba o hindi na kumontrata nga ng hitman ng bise.
7: Do you have personal knowledge or not?
8: The video dated November 26, 2024,
5: the Vice President just, reiterated.
4: Just it's answerable by yes or no, Your Honor. How can he be? He's answering. How can
8: Council,
4: he be?
8: Councils, kindly settle down. This is not a college debate. Attorney Lotok, the question was simple. Kindly answer the question directly.
5: That utterances made by the Vice President that she contracted a person, I do believe that, sir, because of the evidence, the pieces of evidence that we've gathered, sir.
2: Yan nga po ang tining ni Attorney Mark Vinluan ng defense at ni Senator Cheese Escudero ang presiding chair maging ni Attorney Lotto.
0: Samantala po naman hinamon ni House Prosecutor Terry Ridon ang defense team ni VP Sara Duterte na galingan daw nito sa pagtatanggol kay VP para po sa impeachment trial. Paliwanag po ni Ridon, bigo ang defense team na pahinain ang argumento may katotohanang pinagbantaan nga ng bise ang buhay ni na Pangulong Marcos Jr. at ng dalawang iba pa. Anila, puro teknikalidad ang binabanatan po ng depensa at hindi ang mismong pagbabanta. Pero ang kampo naman ng depensa ayaw na rohong patulan ang patutsada ni Ridon. Nanindigan din po ang depensa na walang kinontratang hitman si VP Sara Duterte.
2: Binueltahan ng Vice Presidente ang kaso laban sa kanya na tinawag niyang walang basehan at walang ebidensya. Ayon kay VP Sara, paulit-ulit lamang daw ang sinasabi at sa tungkol sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inimbento rin daw ang naratibo tungkol sa umano'y asasin. Dagdag pa ng vice, sinisira nito ang integridad ng public institution at sinasayang ang pera ng taong bayan. Giit pa niya, mapagkakatiwala ang ebidensya ang dapat na basihan ng impeachment at hindi sa mga espekulasyon at gawa-gawang alegasyon.
0: At ngayon po naman sa lagay ng panahon, tuloy nga pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Josie na isa na lamang ngayong low pressure area. Pero pang isang low pressure area ho naman na namamataan ang pag-asa sa may kanlurang bahagi po ng extreme northern Luzon, pero ito'y malabo daw na maging ganap na bagyo. Sa ngayon po'y patuloy pa rin magpapaulan ang habagat sa western section po ng northern Luzon, habang localized thunderstorm naman ang makakaapekto sa 11 kapuluan ng ating pong bansa. Hay nako po, baby girl, sa gitna nga ng napakarami natin kung ano-ano mga piniisip ngayon, huwag natin pong kalimutan na may biyaya nga po sa buhay.
2: Amen.
0: Meron pong biyayang sarap ang buhay.
2: Ayan.
0: Kaya dapat lagi tayong ready at hindi tayo bigo

0: At maging kay Vincent Co. Good morning, sir. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang balita, susunod na!
1: FM. Bigla ang gasto.
2: Bagong plano?
3: Travel!
4: O kaya bagong negosyo?
2: Buti na lang!
5: Food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
6: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
7: Sa ilang lugar dito, sa ilang lumangoy.
6: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
8: Mobile Journal, Amy Achanza po.
9: Arles de los Santos po.
10: Denise Bodisanto po.
11: Bentarinki po.
12: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
14: Julie Baiza po.
15: Kayla Macantas.
16: Mary Monreyes po.
17: Vivera Pascual po.
18: Hindi

0: L Fire Virtual Pag-ibig!
1: Pag-ibig fun! Solid kaban!
0: Mas maganda yung komento ng partner ko off-air eh.
2: Ganun.
0: Oh, pwede mo bang i-on-air yun? Uh-huh. Mas juicy eh. Oo. Oh.
3: Sa oras na 6:43, ngayon sa ilang pang tampok na balita.
0: Balita po sa mga lalawigan, patay ang mag-asawa at 10 taong gulang nilang anak. Matapos makuryente, dyan po yan sa Solano, Nueva Vizcaya. Natagpuan na lang silang nakahandusay at wala nang buhay sa kanilang banyo. Ayon po sa investigasyon, unang nakuryente ang padre de pamilya nang magsampay ng damit sa alambre. Lingid sa kalaman niya na may nabalatang wire na nakadampi po sa alambre ng sampayan. Sinubukan pa raw itong sagipin ang kanyang mag-ina pero nakuryente rin po ang dalawa. Naisugod pa sa ospital ang tatlo pero naideklarang dead on arrival. Naulila ng pamilya ang bunsong anak na 3 taong gulang lamang. Nang hihingi po ng tulong pinansyal ang mga kaanak para sa pagpapalibing ng mga biktima at pangtusto sa naulilang anak.
3: Naku po, what a tragedy, no? Samantala mga kapatid, patay po ang isang graduating student ng Mabagok matapos nga po mahulog naman sa tricycle sa balagtas doon sa Bulacan. At ayon sa investigasyon, pasado alas 11 po ng gabi nang mangyari po ang insidente. Ilang ulit sinabihan po ng mga nakakita ang driver na si Bobby Bugayo na nahulog na ang kanyang pasaherong si Florence Claro. Pero tila daw walang narinig ang tricycle driver. Hinala tuloy ng pamilya ng biktima may foul play sa insidente. May pintuan naman daw po ang tricycle at katabi pa ng biktima ang kapatid ng tricycle driver. Patuloy pong investigasyon sa insidente. Nakatakda po magdemanda ang pamilya ng biktima.
0: Samantala, patay din ang isang Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental matapos po itong barilin sa ulo sa loob ng kanyang bahay. Kinilala pong biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 taong gulang. Ayon sa investigasyon, bigla na lang pinasok ng 3 salari ng bahay ng biktima. Nanonood daw noon ng telebisyon si Carpenter ng barilin sa ulo at mapatay ito. Inaalam naman kung ano ang motibo sa krimen. Kilalang advocate ng marine conservation sa Pilipinas si Carpenter at isa sa mga nagsusulong na gawing World Heritage Site, ang Verde Island Passage.
3: Kami po, mayroong kaukulang follow-up dito, girl. Ha? Kinikilabutan ako dito sa pagkamatay po nito hong isang siyentistang ito. Malaman ho natin ano ba motibo po dito dahil ang laki po ng contribution ng siyentistang ito sa lahat po ng mga pag-aaral tungkol sa ating karagatan at naging resource person din po ng ating laban kontra China dyan po naman sa West Philippine Sea. Nakapagtala po naman ang feebles ng earthquake swarm o sunod-sunod pong lindol sa karagatan pong bahagi ng Claveria Masbate. Aabot sa 54

0: apat na lindol ang naitala mula Lunes hanggang alas 4 po ng hapon kahapon. Magnitude 1.6 ang pinakamahina habang 5.4 naman ang pinakamalakas. Lima dyan ang umabot nga po sa intensity 5. Hindi ho naman daw tiyak kung mauuwi pa yan sa mas malalakas pong lindol, pero nagpaalala po ang Fibolks na manatiling mapagmatsyag at laging handa.
1: Muling nagbuga po ng lava ang Bulkang Mayon sa patuloy na pag-aalboruto sa 110 araw. Sa video nakuha po ng Fibolks, kita ang aktwal na pagbulwak ng lava mula po sa bunganga ng bulkan. Kita din ang pagdaloy nito sa katawan po ng bulkan. Ayon sa Fibolks, may naitala ring pagguho ng bato. Unang naitala ang panibagong pag-aalboruto hating gabi kahapon. Nagbuga rin ang usok ang bulkan hanggang pasado alas 6 ng umaga.
0: Alas 6.46 na po ang ating tamang oras ngayon. Maganda umaga po muli at salamat sa inyong serbisyo sa mga nasa construction business. Mabuhay kayong
2: mabuhay
0: lahat.
2: Ka.
0: Tandaan po natin lagi, ah. Of course, memorize ito ng mga engineers, mga architects. Na kapag pinag-uusapan natin ay construction materials, dapat dun tayo sa standard para ho hindi delikado at walang peligro at walang disgrasya. J-Max Light Steel Frames, setting the standard in light steel frames. Certified nga yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS Mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame, mga dinding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, J-Max Light Steel Frames. Available yan sa EVY Construction and Development Corporation dyan sa Dasmariñas sa Cavite. Ayun o, EVY Construction and Development Corporation dyan sa Dasmariñas, Cavite, at sa Imus Lumber Hardware sa Imus, Cavite. Yun o, Imus Lumber Hardware sa Imus, Cavite. At ang J-Max ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Mabuhay! Sa mga kawanipo ng DN Group of Companies, good morning and thank you. Kay Sir Johnny Nang, kay Ma'am Donna Nang, at kay Sir Raymond Son. Maganda umaga po. Mabuhay! Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalabay, posible daw hong palawigin pa ng ERC ang no disconnection policy nito. Nakatakda po matapos sa July 31 ang kautosan po ng ERC sa mga distributors na huwag munang magputol ng kuryente ng 3 buwan sa gitna nga po ng krisis. Ayon pa rin po sa ERC, kay Chairman Juan, pinag-iisipan daw nila ng komisyon na i-extend ito ng kahit na 1 buwan bilang tugon sa gitna po ng mga reklamo kaugnay pa rin po ng pagsipa ng kanila pong mga bayarin sa kuryente nitong mga nagdaang buwan. Nagprotesta ho naman ang Power for People Coalition sa tanggapan po ng ERC laban sa pagsirit nga ng presyo ng kuryente. Nanawagan po ang grupo sa ERC na protektahan ang mga consumers sa gitna ng krisis.
1: Umaasa po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dumami pang investment sa sektor po ng renewable energy. Pinangunahan ni Marcos Jr. ang inaugurasyon ng MTERRA Solar Phase 1 sa Gapan, Nueva Ecija, na ayon sa Pangulo ay isang malaking hakbang sa pagsulong ng mas abot kaya at mas sustainable na enerhiya sa bansa. Sabi ni Marcos Jr., higit kalahati ng power generation mix ng bansa noong nakaraang taon ay galing sa uling, habang 25% lamang ang renewable. Ito raw ang dahilan kung bakit mabilis sumipa ang presyo ng kuryente sa tuwing tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
0: Mas pinapadali daw naman ng LTFRB para sa mga drivers ng ride-hailing services ang mag-renew ng kanilang prangkisa. Sa lalim po ng memorandum circular ng LTFRB, automatiko daw pong mako-convert ang mga umiiral na valid certificate of public convenience sa authority to operate certificate na meron pong visa ng 5 taon. Ibig sabihin, wala na daw hong kailangan pang asikasuhin o isumiting aplikasyon ang mga operators para nga daw mag-renew o ma-convert ang kanila pong mga franchise. Saklaw doon daw nito ang mga electric vehicles at ilang pang non-internal combustion engine model. Diliwanag ko naman ng ahensya na hindi nito sakop ang mga CPC na kinansila, sinuspinde, na walan po ng visa o nag-expire bago ipatupad ang naturang polisiya.
1: Samantala, plano po ng Clark International Airport na maging kauna-una listahan ang natatanging airport city. Inilunsad po ng operator ng paliparan ng Clark Aero District kung saan balak gawin ang Clark bilang pangunahing hub para po sa aviation, logistics, business at investments. Sa ilalim po ng master plan para sa naturang proyekto, hahatiin ang 759 na hektaryang airport complex sa apat na development zones. Yan ay ang passenger terminal, mga pasilidad para sa maintenance and repair, general aviation and freight at ang tinatawag na cargo city. Nagsama raw ang operator ng cargo city sa development dahil dumami ang pumasok na cargo sa unang 6 na buwan ng taon. Hinimok po ng operator ang investors at stakeholders na lumahok sa planong 30 hektaryang cargo city.
0: Hinimok po naman mga kapatid o hindi mababase sa 10 kumpanya ang nagpahiwati ng kanila pong interest sa kontrata para sa operasyon at maintenance ng North-South Commuter Railway. Sa ngayon po ay nakikipag-ugnayan daw ang DOTR sa 2 rail operator sa Japan at France. Iniurong na ang DOTR sa Setyembre ang deadline po sa submission of bids. Nauna pong itinakda sa darating pong July 29. Isa-isa pa raw pong kinakausap ng ahensya ang mga potensyal na bidders, lalo pat marami pa dahong gustong linawin ang mga interesadong kumpanya. Nauna pong sinabi po ng DOTR na interesado rin ang San Miguel Corporation at ang construction company na First Balfour sa naturang linya ng tren. Sa mga balita po sa Ibayong Dagat.
1: Eto na nga mga kapatid, hinihimok po ng Amerika mga bansang kasapi ng International Criminal Court o ICC na kumalas mula sa Rome Statute. Nagbanta rin po ang administrasyon ni US President Donald Trump na bubuwagin ang ICC na pilit umanong nang hihimasok sa kanilang soberanya. Binalaan din ang mga bansang binibigyan nila ng tulong na sisiguruhing ibabasura nila ang pagsuporta sa ICC. Pilit daw kasing tinatarget ng korte ang mga Amerikanong sundalo at mga opisyal. Para sa US government, katumbas ito ng panghihimasok sa kanilang soberanya. Noong nakaraang taon, ilang ICC officials ang pinatawa ng sanctions ng Amerika. Kasunod ito ng paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa gulo sa Gaza. Binuksan din ng ICC ang investigasyon sa posibleng war crimes ng mga sundalong Amerikano sa Afghanistan.
0: Sa kaugnay po namang balita, kinumpirma ng Bahrain na ilan sa ikinakasang airstrikes ng Iranian forces ay nasalag ng kanilang hanay. Gamit po ang air defense system kanila pong nawasak sa ere ang mga pinakawalang ballistic missile ng pwersa po ng Tehran. Sa pahayag po ng Iran naman ay kabilang po sa balak nilang pulbusin ang mga nakaimbak na armas at pampasabog sa isang storage depot sa base ng Amerika sa Al-Jufar. Una nga po naglunsad ng kaliwat kanang pag-atake ang US forces kontra Iran, dahilan para mapilayan ang ilang kampo nito sa nasabing bansa.
1: Samantala, pinasabugan naman ang puwersa ng Estados Unidos ang 3 vessel sa base militar ng Iran malapit po sa pantalan niya ng Bandar Abbas. Sa ilang kita po ang mabilis na pag-asinta ng sea drone sa tinamaang vessel. Ayon sa US forces, ito ang kauna-unahang beses na gumamit ng naturang sea assets. Wala pa namang inilalabas sa pahayag dyan ang Iran.
0: Sa hindi po namang inaasahang pagkakataon ay sinabi po ni US President Donald Trump na hindi raw po makatwirang magpataw ng toll o bayad sa mga barkong dumadaan sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sinabi yan ni Trump sa kanya pong panayam sa media. Taliwas yan sa nauna pong pahayag mismo ni Trump na kakailanganin daw ho ng 20% ng transit fee sa mga barkong may kargang kalakal na dadaan sa nasabing ruta. Ang pahayag na yan ay sinabi po ni Trump bunsod po ng pagigiit nito na dapat daw ay may kabayaran ang ipatutupad nilang seguridad sa Strait of Hormuz sakaling nga po mapasa kamay nila ang nasabing daanan. Matatanda ang sinabi rin po ni Trump na target noong kontrolin ang Strait of Hormuz. Wala pang sagot dito ang White House sa kanyang pabago-bago po namang kaisipan.
1: Sa ibang balita, muli namang bumagsak ang national power grid ng bansang Cuba. Dahil po dyan, naabot sa 10 milyong residente ang apektado ng nasabing aberya. Sa pahayag po ng Cuban Power Grid, naapektuhan ang disconnection ng electrical system ng kanilang supply ng kuryente. Ito na po ang 9 na araw na wala ng supply ng kuryente ang nasabing bansa.
0: Doon po sa Amerika, nakatanggap po ng subpoena ang mga kagawad ng media na nag-ulat tungkol doon sa regalo na eroplano ng isang bansa sa gitnang silangan kay Trump. At yung nga po, no, nag-question ang ilan tungkol po sa propriety nito Aba, eh, gusto niya ipa-aresto ang lahat ng mga nag-uulat doon sa kanyang conflict of interest.
1: Huh?
0: At
1: Marshall Luna
0: ba doon? Possible betrayal of public trust.
1: Tindi.
0: Ay, tindi.
1: Oh, Marshall Luna ba? Lupit ah.
0: Tindi nito, men. Parang manang-manang sa pinagmanahan ah. Okay.
1: Hindi tayo nag-iisa, no? We're not alone, Philippines.
0: Alright. Patay tayo dyan, mga kapatid. Sa oras nga po na 5 minutes before 7 o'clock in the morning, eto na po ang ating Nanay Christy.
1: Eto na. Eto na. I'm so happy. Ay, sorry, bakit?
0: Uuwi naman nito.
1: Hindi, kasi hindi kami close, pero happy ako. Eto na. Eto na.
0: O-A.
1: Ibigay mo.
0: Uh-oh.
1: Introhan mo.
0: O-A mo.
1: Eto na. Si Erwin nga hindi napigil eh. Sinare sa group chat eh. Sishare ko sana eh. Sabi ko may magsishare nito, sure ako. Yung picture. Eto na, mga kapatid. Sa Balitang Entertainment, finally, ikinasal na nga po si Bea Alonzo at ang negosyanteng si Vincent Co. Kinumpirma ni Makati City Mayor Nancy Binay na siya nga po nag-officiate ng civil wedding ni Bea at Vincent. Naganap po ang private civil wedding nito lamang Lunes. Bago po yan, isiniwalat ng showbiz insider na si Oggy Diaz na nag-i-do na nga po ang dalawa sa Makati City Hall. Iilan lang daw ang nakasaksi sa kasal. Ayon pa kay Mama Ogs, ito na ang ikalawang subok ni Bea at Vincent na ikasal. Matapos nga pong maudlot ang kanilang unang plano. Noong Mayo, kumalat ang balibalitang hindi natuloy ang kasal ng dalawa sa Spain dahil sa umano'y issue sa prenuptial agreement. Wala pa namang pahayag tungkol dito si Bea at Vincent. Congratulations, best wishes to the newlyweds.
2: Every single day.
1: Gusto mo na rin, Erwin? Ayun, si Mayor Nancy nasa gilid nila. Meron pa silang selfie eh.
0: Si Mayor ba yun?
1: Si Mayor Nancy Binay. Shinare ni Mayor Nancy yung selfie nila ni Bea. Ang sabi niya, coffee
0: si
1: with
0: yun?
1: Coffee mate. Tama no? Yun ang caption ni Mayor Nancy. Ayan, yan pala.
0: Si Mayor pala yun.
1: Si Mayor yan. Morning, Mayor. Meron din silang picture eh. Parang nag-kiss eh. So, congratulations to the newlyweds.
0: Ilang araw po na lamang, mapapanood na sa New York Asian Film Festival ang most awarded film ng MMFF 2025 na Manila's Finest. Ito'y nakatakda pong ipalabas sa July 22 sa IFC Center sa New York sa Amerika. Kasunod niyan ay ang question and answer session kasama ang lead actor na si Piolo Pascual at director na si Raymond Red. Umiikot ang kwento ng Manila's Finest sa isang pulis na haharap sa gang war at mga protesta bago ideklara ang martial law noon. Humakot ang pelikula ng walong parangal sa Metro Manila Film Festival noong po nagdaan taon tulad ng third best picture at best cinematography.
1: Samantala, kanya-kanyang paandar po ang 21 kandidat sa Reyna Filipinas. Official nang pinakilala sa publiko ang mga kandidata para po sa inaugural batch ng Reyna Filipinas.
0: Bago na naman to.
1: Bago
0: na
1: ito.
0: Okay.
1: Oo. Kabilang nga po dito si Miss Echo International 2025 Alexi Brooks ng Iloilo City na bongga nga po ang pasabog sa entrance. Ang dating pambato ng Pilipinas sa Miss International naman noong 2023 na si Angelica Lopez ng Palawan. Aba, umikot-ikot at biglang lumabas sa kanyang bonggang paandar. Si Pateros Queen Kristen Joy Marcelino nag-ala rin na sa kayang tila giant balut. Ba, ayos, lumabas sa loob ng balut. Kasama rin po sa pageant ang nag-iisang trans Pinay na kandidatang si Ann Patricia Lorenzo ng Maynila. Sa Reyna Filipinas, kukunin ang magiging pambato ng Pilipinas. Ha?
0: Pa-playback mo nga ulit.
1: Oo, pa-playback nyo daw. Gusto niya, ano yung makita yung lumabas sa balut? Ito nga po sa Reyna Filipinas, kukunin ang magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International at dalawang representative sa MGI All-Star. Oh. Ang aking bet dyan ay si Miss Palawan. Ayan. Oh. Yun ang bet ko dyan. Pero maraming maganda. Congratulations to all the candidates. Good luck po. Gusto mo mag-judge, partner?
0: Isinama po ng legendary K-pop group na Big Bang ang Pilipinas sa mga dadalawin nilang bansa para po sa kanilang world tour. Gaganapin po ang XX Cosmos World Tour ng Big Bang sa SMDC Festival Grounds sa Paranaque on Feb 20, 2027. Ito'y bahagi po ng kanilang 20th Anniversary World Tour. Wala pa hong detalye tungkol sa bentahan ng tickets. 2015 na huling dumalaw ang Big Bang sa bansa. Kilala po ang grupo sa hit songs nilang Bang Bang Bang at Fantastic Baby.
1: Samantala, usap-usapan po ang pag-alis ng Taiwanese member ng TWICE na si Chewie sa kanyang agency na JYP Entertainment. Ayon sa ilang report sa South Korea, nagdesisyon ang K-pop star na hindi i-renew ang exclusive contract sa JYP. Sa kabila po nito, mananatili raw siyang miyembro ng TWICE. Hindi pa ito kinoconfirm ni Chewie o ng JYP. Pero ayon po sa agency, tuloy daw po ang pakikipag-undayan ng TWICE members pagdating sa kanilang contract renewal. Sa ngayon po'y magpapahinga muna ang girl group matapos ang kanilang matagumpay na This Is For World Tour.
0: It is now 10:07 ng magandang Wednesday morning. 7:01 to be exact.
1: Uy, ang bilis ng oras mga kapatid. At araw na nga po ng Miyerkules bago tayo magpaalam dito po sa mga nakatutok sa atin sa TV5. Ang tamang oras muna, hatid sa ating lahat po yan ang Ulta Bio. Yan ang pampa-fresh natin everyday. Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing po sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at sa stress. Mabibili sa TikTok, Lazada, Shopee at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Sa ating nga pong mga kapatid dito sa TV5, Manong Ted ay hanggang alas 10 ng umaga. Sa mga gusto pa pong makarinig ng mga balita, yung iba pang mga impormasyon na pag-uusapan natin na may kinalaman sa paborito nyo pong topic ngayon, ang impeachment, abangan nyo po mamaya ang mga makakausap po natin dyan at iba pa pong mga kinakailangan na pag-usapan ngayong araw na ito ng Miyerkules. Pwede po kayo manood sa Signal TV Channel 1 on 1PH at pwedeng-pwede rin po sa radyo sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. See y'all tomorrow, mga kapatid, sa GMK bukas Webes na.
0: At ngayon, Manong Tuts Almasan, nanonood ka ba ng impeachment? O napagod ka na rin?
1: Dami na napagod. Nagbabasa ako ng comments kahapon, partner. Ang sinasabi ng mga tao, kung ang goal ng buong mga nasa impeachment, senator, judges man, defense or prosecution, ay tamarin yung tao, natutukan ng impeachment, good job daw po kayo. Sa totoo lang, good job kayo dyan.
0: May nagsabi, anyway, hindi na bale. Mamaya na po yan kasi po panahon na para sa ating Sports 5. Abay, malinis pa rin po ang record ng LX Road Warriors sa PBA Governors Cup. Tinambakan nila ang Titan Ultra Giant Risers 135-100. Sa second quarter, kumana po ang opensa ng LX. Napalaki lalo ang bentahe sa fourth quarter. Gumawa ng 30 puntos si Scotty Winston habang 29 naman ang iniambag ni Robert Bolick. Meron ng 3 win-loss record ang Road Warriors habang ang Titan wala pa rin pong panalo sa tatlong laro. Naglaro po ang import nilang si Tyrell Brown na nagtala po ng 27 puntos pero hindi ito nakatulong na madala ang panalo sa Giant Risers kasi nga po ang kanilang locals wala din.
1: Samantala, tambakan din ang panalo po ng San Miguel Beermen kontra sa guest team Macau Giant Pandas. Gumamit po ng mainit na second half ang Beermen para sa 123-109 na panalo. Top scorer para sa SMB si import George King matapos po ang 30 puntos. Nag-step up din si Rodney Brondial sa walan po ni star Junmar Fajardo. Nagtala po ng 10 points, 25 rebounds at 7 assists at 4 steals si Brondial. Hindi naman nakalaro si Fajardo dahil sa injury sa kanyang siko. Wala rin po si head coach Leo Austria dahil naman sa sakit. First win po ito ng SMB habang 0-2 naman ang Macau.
0: At bala ko naman muling kumatawan para po sa Pilipinas ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Asian Games sa buwan ng Setyembre. Gate ni Ayala, walang papantay sa pagdadala nga po ng bandila ng Pilipinas. Iba raw po ang vibes kapag siya ay naglalaro para sa ating bansa kumpara sa mga laro niya sa WTA. Nanalo po ng 2 bronze medal si Ayala sa kanya pong Asian Games debut noong pong 2023 sa China para po sa Women's Singles at Mixed Doubles Tournament. Gaganapin po sa Japan ang Asian Games.
1: Samantala, bubuksan po ng Alas Pilipinas Men ang kampanya sa Southeast Asia V Cup kontra sa Cambodia. Nakatakda ang laro mamayang 5:30 ng hapon sa Camden City, Ilocos Sur. Hindi naman makakalaro para sa bansa ang dalawang stars na sina Brian Bagunas at Mark Espejo. Sa kabila po nito, nandiyan naman sina Josh Ibanez, Lloyd Josaphat at Louis Ramirez para mapangunahan ang kampanya ng Alas Men. Susubukang makapasok sa podium ng Pilipinas matapos po ang 4th place finish sa huling leg ng CV Cup.
0: Samantala, ininspeksyon po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang National Academy of Sports sa Capas, Tarlac. Pinuntahan po ni Marcos ang mga pasilidad ng NAS, kabilang po ang Phase 1 buildings na meron po namang multi-sport gymnasium. Dinalo din po ang Phase 2 ng mga gusali na nasa 98% na rin pong tapos. Nasa 246 na mga student athletes ang sinusuportahan po ng naturang academy sa ilalim po ng 7 sports: aquatics, athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis at taekwondo. Bukod sa mga dormitoryo, may pagkain din po mga coaches at 3,000 pisong buwan ng allowance ang mga Pinoy athletes. Ayun si Trygive, oh.
1: Asaan? Sino dyan?
0: Si Trygive ba yun?
1: Hindi.
0: Hindi ba si Trygive yun?
1: Hindi ko nga alam ano yung jura ni Trygive, eh.
0: Trygive Ulaybar?
1: Oo.
0: Hindi ba?
1: Hindi.
0: Ah, si Angara pala.
1: Si Deped Secretary Angara yon. Ikaw talaga, kasama ng Pangulo.
0: Kala ko si Trygive Ulaybar.
1: Si Senator ba to ba yun? Ah, ay, hindi pala, sorry. Akala ko friends-friends na rin sila. Kamukha lang pala. O si sige, Trygive, ano meron dyan, partner?
0: Asta na si Trygive, Sunny Boy.
1: Oh. Si Zaldi ko, nasan na?
2: Nasa!
0: This morning, mga kapatid, ano po, tangkilikin po ninyo ang column ni Jairus Bundok. Gotcha today, Wednesday, July 15, proposal to impeach COA bigwig on hold. Ito ho, at muli ang aming pong programa ay bukas para po kay Commissioner Mario Lipana ng COA sa kanya po sana ngang panig dito po sa mga noon pa po ay mga issue na ipinupukol sa kanya during the Blue Ribbon Committee hearing and even ito ho mga affidavit ng mga testigo ho ngayon ng gobyerno, no, in all fairness. Dito ho ipinapaliwanag niya yung pong batas na nagbabawal sa sino man pong opisyal ng gobyerno, lalo na yung mga impeachable officials na magkaroon umano ng interest sa government contracts. Ito po yung background nito at kaukulang pong laman mismo ng affidavit nito pong si Ginoong Alcantara at nitong si Yusek Bernardo tungkol sa umano ay mga allocables para daw umano sa naturang commissioner. Ito, basahin niyo po ito. At sana nga po ito ho'y magbigay din po ng kaliwanagan sa kaisipan ng mga taong nangako na papanagutin ang lahat ng sangkot sa pinakamalaking skandalo ng flood control project, pinakamalaking skandalo ng public works sa kasaysayan ng Pilipinas. Check it out!
1: Thanks, right, for the reminder, partner. Na huwag kalimutan yung flood control issue. Sigurado naman maaalala natin dahil tag-ulan ngayon. Maraming areas ang babahain. Sure na yan. Makikita ninyo mga substandard projects pa rin.
0: Para din po magkaroon ng chance na sumagot mismo yung pong commissioner ng COA. Kasi siya pala ay retiring malapit na. At ang binabanggit nga po dito ni Ginoong Jairus Bundok, ano po, he will retire on Feb 2, 2027.
1: Next
0: he will
1: year
0: be entitled to retirement benefits for 44 years in civil service plus monthly pension equivalent to present pay around 240,000 pesos.
1: Wow, sarap.
0: Yan po sinasabi niya dito. Oh. Well, thank you, Jairus, for reminding everyone. And again, mga kapatid, with all due respect, kaya po tayo ganito kasi nga po hindi sila nagtatanda. Hindi nagtatanda. Kaya po tuloy-tuloy po lamang itong ating pong kinakaharap na usapin tungkol sa korupsyon. Walang katapusan. Alright, mga kapatid, ganap na pong 9 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee, kape, Mangosteen, sarap. Sarap naman talaga. Thank you, Boss Max, ha. Ito nga po sa mga nag-OOA dyan, ay talaga naman, baby girl, ha? Yung OA po kapag nagkakaedad. Dami ng OA, di ba? OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Eh, sandali lang, OA, eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Yes, Mama Del Macarandan, good morning, ha? Ninang Tinamonsong Palma, good morning. Ang OsteoGuard ay mabibili sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Itong aking iniinom na supplement araw-araw. OsteoGuard, salamat na marami. Kinakailangan natin uminom niyan para hindi naman po maging hadlang ang ating kasukasuan sa pagbubuhat ng kaunti pong
1: sigibin. Yan, oo. Tubig pala. Tubig pala. Pwede din ba yun sa mga hinihingal? Ah. Yung OsteoGuard? Yung mga madali hingalin?
0: Kahapon may humingal na naman, ano, ha?
1: Pwede ba yan? Uh-huh. Sa mga hinihingal? Tadfailon? Yung OsteoGuard? Okay ba yun?
0: Inborn ata yun, ate. Abangan po sa aming pagbabalik. Ikalawang bugso ng
1: News 5 FM.
2: Get ready for a Wild West adventure.
3: Welcome, Barbalo.
4: This is our chance to reunite.
5: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
6: I see you.
7: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields.

0: Microkilig.
1: Naman daw kayo sumimangon. Ay, Miss Lou!
2: Big on Micro Suspense.
3: Makakabuti kung bulag pa ang asam ko.
2: Big on
4: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
3: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin itong pato.
2: Micro Drama is big on Signal Play.

0: Kaya for sharing yan, ha?
1: Baby, nasolo ko na.
0: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
2: True FM.
0: True FM, magandang umaga! Sa ating mga suki din po na nag-aabang sa ating mga papremyo, ha? Mamaya po, meron tayong What's on Your Mind, pero bago po naman yan ang ating pa rin pong update sa mga nabiyayaan na po ng tulong kahapon, dagdag na 2,000 doon po naman po sa isang manggagawa sa Siargao. So, hopefully nga po ay matanggap niya na yung 2,000, yan po ay pambili niya ng soft drinks para doon sa kanilang barbecuehan. Mga kapatid, mamaya po yan, ha? At maliban po naman sa kanya, meron pa hong ilan po na biyayaan po ng tulong para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So, again, it's going to be a happy Wednesday po para sa ating programa dahil ang ating mga Happy Anonymous ay tuloy po lamang sa paghahatid po ng happiness sa mga taong lubos na nangangailangan. Mamaya po yan. Paramdam po kayo sa amin, ha? Ang ating pong hinahanap ay ang tagapakinig natin na nakinig po kahapon sa aral ni Brad Jeff Eliscopide sa ating pong The Daily Brad. O diba? Kaya nga po ngayon mga kapatid, hindi maitatanggi sa hirap po ng buhay, di ho ba? Marami ho talaga ang hikahos, bagamat tuloy pa rin po ang pagkayod at paggalaw ng pata sa mundong ito. Pero mahirap magkasakit. Lalo na nga kapag nahihirapan ka sa buhay. Kaya dapat maging wais lagi, ah, lalo na kapag ang pinag-uusapan po nga ay kalusugan po ng ating mga mahal sa buhay o mismo ng ating pong kalusugan. Sa pagpili po natin ng ating mga gamot, dapat doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kailangan na maging mahal para masabing di kalidad ang gamot. Pero ingat din sa pagpili ng mura dahil hindi naman lahat ng mura ay effective at safe. Kaya po laging nagpapaalala ang Unilab, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you! Ito pong araw-araw na paalala po sa atin ng Unilab, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you, Unilab! Sa oras na 15 after 7 o'clock sa True FM, ito ang ating News 5. Pero bago po ang ating ikalawang yugto, ito muna ang ating pong mga naihatid na mga tampok na balita kanina.
1: Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, hindi na isasalang na testigo ng prosecution sa impeachment trial.
0: Testigo ng prosecution na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, nanindigan na may mga naging pahayag si VP Sara na may tuturing na inciting to sedition.
1: Samantala, Vice President Sara Duterte hindi pa rin humaharap sa impeachment mga kaso laban sa kanya. Iginiit ng Vice Presidente na walang ebidensya.
0: Mga kapatid, House Prosecutor Terry Ridon, hinamon naman ang defense team ni VP Sara na galingan daw sa pagtatanggol sa bise sa impeachment trial.
1: Samantala, US President Donald Trump gustong buwagin ang International Criminal Court o ICC.
0: At sa ating Sports 5, NLEX Road Warriors, malinis pa rin po ang record matapos nga pong tambakan ng Titan Ultra Giant Risers sa PBA Governors Cup.
1: At sa balitang entertainment, Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Ko, kasal na.
0: Mga kapatid,
1: yung masaya.
0: Mabuhay ang bagong kasal.
1: Yung masaya. Yun o, sabi ni Auntie Claire, yung masaya daw.
0: Ngayon, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Attorney Junjun Salazar, Attorney Dino Tamayo, Attorney Chod Delphine, at Attorney B-Boy Malaya,
1: ang
0: Attorney
1: dami,
0: Claire
1: dami
0: Castro, sa inyong mga attorneys, narito ang ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, iimbestigahan po ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Chief Melvin Matibag, kabilang sa sisilipin ng sports complex sa New Clark City sa Capas, Pampanga. Sangkot daw dito ang isang Malaysian company kung saan nagbayad ng 10 bilyong piso sa pamamagitan po ng insertion sa budget. Sisilipin din ang itinayong cauldron na ginamit sa torch lighting. Matatandaan si Senator Alan Peter Cayetano, ang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Hindi naman nabanggit ni Matibag kung kasama ang senador sa kanilang iimbestigahan. Samantala, isinailalim naman po sa Independent Medical Assessment sa Philippine General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Sakay po ng wheelchair ang senador at nakasuot ng bulletproof vest at posas. Pagdating po sa Philippine General Hospital o PGH, mula po yan sa PNP General Hospital. Ipinag-utos ng Sandigan Bayan na isailalim sa medical examination si Marcoleta para mawala ang agam-agam kaugnay po sa kanyang kalusugan. Ito rin daw ang magiging basihan kung kinakailangan pang manatili ni Marcoleta sa ospital o kung maaari na siyang mailipat sa New Quezon City Jail. Paglilinaw po ng PNP, hindi duda ang Sandigan Bayan sa nauna ng findings mula po sa kanilang mga doktor. Bahagya namang tumaas ang net satisfaction ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa latest SUDS SWS survey pero nananatili pa rin po itong negatibo. Mula sa record low na negative 50 noong Marso, nakabawi si Pangulong Marcos Jr. nitong Hunyo at umakyat sa negative 7. Kung hihimayin, 38% ang aprobado sa performance ng Pangulo mula po yan sa dating 33%. Bumaba naman po ang hindi satisfied at naging 45% na lamang mula po sa dating 49%. Nabawasan din ang undecided sa 17%. Ginawa po ang survey noong June 20 hanggang June 29 kung kailan kasagsagan po ng usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala pang tugon ang palasyo ukol rito. Nilinaw naman po ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi siya nagdidikta kaugnay po sa kanyang request sa impeachment court na isa lang siya ng mas maaga sa impeachment trial. Una nang sinabi ni Matibag na may dadaluhan itong seminar sa Thailand kaya hiniling sa prosecution na isa lang po siya ng mas maaga kumpara sa original na schedule. Pinalagan po ito ng ilang senator judges katulad ni Senator Alan Peter Cayetano pero ang depensa ni Matibag, handa siyang humarap sa trial anumang oras. Narinig na rin daw ni Matibag ang kaugnay sa Oplan Romanov na umano'y banta sa buhay ni VP Sara at ng pamilya nito na tinalakay sa paglilitis. Ang sigurado lamang daw handa siyang harapin ang anumang ibabatong tanong sa kanya ng prosecution at ng depensa.
2: I heard that. Narinig ko po yung Romanov na yan na yung Oplan at yung Romanov na ginamit na rin po dati ng kapatid niya. The materiality will be determined by the impeachment court po, by the center judges, kung ang testimony ako po ay kailangan sa pagdinig na yan. I will be there. Sasabihin ko po at sasagutin ng diretso ko ano yung mga tanungan.
1: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Mga kapatid, sa oras nga po na 20 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan. Available po in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, marami pa po tayong mga balitang aabangan ngayong araw na ito po ng Miyerkules, Hulyo 15. Manatili pong nakatutok, dito pa rin yan. So 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
3: Huwag tayo may sakit.
4: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
5: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
6: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
7: You have to build your character.
8: Yeah, so masabi ko.
9: Your surname is Ayala.
8: Yes.
9: And you work for Ayala.
8: Yes.
9: Are you related with the Ayalas?
10: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
11: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
12: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at Very important ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: Chacha, kapatid.
1: Oy, mga kapatid, sa oras nga po na 7:24. Tamang oras muna. Ano yan? May nagsiswimming. Ang oras muna mga kapatid, hatid po sa ating lahat ng aalam ko na kasi nga fast cat ito. Kaya pala, level up ang biyahe with fast cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon at maluwang space. Pwedeng isama ang buong barangay sa fast cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Sa mga nanonood po sa atin, meron pong promo code na nakikita po sa inyong screen. Kung kayo ay pasahero o kung kayo ay magdadala ng rolling cargo, scan niyo po yung QR code na yan at gamitin yung promo code para po maka-discount sa inyong mga tickets with FastCat. Sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Sa mga balita po sa Metro Manila, sumiklab ang sunog sa Barangay 152. Diyan po yan sa Gagalangin sa Tundo. Pasado alas 4 ng hapon ang sumiklab ang apoy sa mga bahay na malapit po sa riles ng tren. Mabilis po ang pagkalat ng apoy dahil gawa po ito sa light materials. Walang kalsadang madaanan ng mga bumbero kaya pahirapan na mga ito. Umabot po hanggang sa ika-4 na alarma ang sunog. Kanya-kanyang salba ng kanilang mga gamit ang mga residente. Pasado alas 6 ng gabi nang ideklarang under control ang sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang bilang ng mga nasunugan na hanggang ngayon nananatili po sa evacuation center. Samantala, pinaiimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang driver po ng sasakyan na naglabas po ng papel na may nakasulat na NBI dyan po sa Skyway sa Makati. Ayon sa uploader ng video at larawan sa social media, nasa likuran niya noong unang sasakyan bago sumampa sa Skyway ramp. Paulit-ulit siyang inilawan at binusinahan ng driver kaya pinauna niya na po ito. Ba, cute ah. Doon na nga po ipinakita ang papel na may nakasulat na NBI. Natakot daw ang uploader na baka bagong carnapping modus ito. Kaya humarurot na lamang siya palayo. Inaalam na ng NBI ang pagkakakilanlan ng harang na driver. Nilooban naman po ng 8 lalaking miyembro ng Gapos Gang ang bahay ng isang negosyante. Diyan po yan sa Marikina City. Sa investigasyon, nagpakilalang mga pulis ang suspect. Nang makapasok po sa bahay, pinutol pa daw ng mga suspect ang koneksyon ng wifi at sinira ang CCTV cameras. Ginapos po nila mga biktima gamit ang plastic cable ties habang tinutukan ang baril. Tinangay ng grupo ang iba't ibang mamahaling gamit katulad po ng alahas at pera na abot po sa 3.4 million pesos. Nagtagal pa ng halos isang oras ang Gapos Gang sa loob ng bahay ng mga biktima. Nagawa naman ang isang biktima na makapag-message sa mga pulis gamit po ang cellphone. Agad namang rumesponde ang mga totoong pulis Marikina. Arestado po ang 5 sa mga suspect habang nakatakas ang 3 sa kanila. Maharap po ang mga inarestong suspect sa patong-patong na reklamo. Aba, yun, huli agad. In fairness naman. Hindi mabagal yung pulis Marikina ha, kung nahuli nyo agad yan. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:27, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok at meron din po sa kanilang website www.ultabio.shop. Mga kapatid, pwede rin pong umorder. I-text nyo po ang number na ito, 0931-033-2871. At available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po ng Mercury Drug Stores nationwide. Yan ang combo. Combo ko mga kapatid, Ulta Bio at Ulta Flex. Kung bakit tayo po'y fresh na fresh every day. Samantala sa mga balita po sa lalawigan, 4 ang sugatan matapos naman pong sumalpok o masalpok ng kotse ang tricycle. Diyan po yan sa Tulunan, Cotabato. Nag-U-turn pala ang tricycle nang tiyempo namang paparating po ang itim na kotse na napakabilis ng takbo. Sinubukan pa nitong magpreno pero inabot pa rin po ang tricycle. Isang pasahero po ng tricycle ang tumilapon sa kalsada. Aray ko po. Dinala sa ospital ang 4 na pasahero ng tricycle. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng kotse. Nagkaroon na rin po ng aregluhan ng dalawang panig. Nagpasya rin ang driver ng kotse na sasagutin ang danyos maging ang pagpapa-ospital sa mga nasugatan. Sa Kidapawan City, sugatan din po ang isang babaeng elementary school teacher matapos namang mahulog dyan po sa Marble River. Kawawa naman ito. Baka wala na naman tulay. O may tulay, pero delikado. Yung mga teachers natin, tsaka mga estudyante, no? Sinusuong nahirap. O ito na nga, sabi ko na, tumatawid po sa kalsada sa tabi ng ilog ang biktima nang mawalan, yung e-bike, mawalan ng kontrol ang sinasakyang e-bike. Bakit wala namang harang naman iyon? Walang harang yung daanan, no? Diba? Kung may ilog, yung pong daanan, walang harang. So kung talagang konting mali mo lang, diretso ka po talaga dun sa ilog. Yun yung kanilang tulay. Ay, nako. Nagtulong-tulong naman po ang ilang mga residente para masagip nga po ang guro. Dinala na po ito sa ospital at patuloy na nagpapagaling sa ngayon. Yan, yung mga, ito po ang perfect example na may mga aksidente na po pwedeng naiwasan kung maayos ang infrastructure. Kasi dito sa video, kung makikita nyo po, yung pong tulay na nagdudugtong galing dun sa papunta ng yung kalsada mismo na may ilog, walang harang yung tulay. Ano na?
2: Wala!
1: O sige, sa iba pang balita mga kaparita o kapatid, arestado pong isang lalaki sa Malolos, Bulacan matapos magnakaw ng bisikleta para may maipambili daw ng shabu. Sa pool sa CCTV ang kawatan na pumasok po sa garahe ng isang bahay. Nagtakip pa ng mukha ang suspect at dali-daling tinangay po ang folding bike. Nakilala po ng biktima ang magnanakaw at agad po itong inireport sa pulis. Sa hot pursuit operation, ibebenta sana niya ang bike sa halagang 200 pesos lamang ha para ipambili po ng shabu. Yun nga lang, sumabog daw ang gulong. Kaya inabandonan niya ito sa isang basketball court. Nakakulong na po ngayon ang suspect at mahaharap sa mga kaukulang reklamo. Alam nyo, hindi na lang sa bahay ang pinapasok. Oo, meron naman sa isang coffee shop, nakapark yung mga siklista sa labas. Sa in broad daylight, alas 7 ng umaga, ninanakaw yung bisikleta. At ganyan din po yung halaga. Ganyan yung halaga ng bentahan, 200 to 500 pesos, mabilisan. Mga kapatid, ang daming krimen. Sa oras muna na 7:31, ang nangyayari, DILG Secretary John Vic Remulla. Ano po nangyayari? Ang dami pong nakawan. Pero ang oras muna natin, mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website, mayetdelarosa.com. At mga kapatid, meron din pong QR code sa inyong screen para po ma-divert kayo sa website at sa Facebook page ng Mayet de la Rosa. Once again, their website, www.mayetdelarosa.com. At everyday po may live selling dyan po sa Facebook page ng Mayet de la Rosa. Ayan, congratulations na rin kay Ma'am Mayet at kay Sir Richard de la Rosa dahil meron na silang sariling live selling house. Dyan po yan sa may Parkway Corporate Center. Congratulations po sa inyo. Samantala, yes, magpaspageti naman kayo dyan, Ma'am Mayet tsaka Sir Richard. Oo. Isang paspageti naman dyan. Madaling kausap si Sir Richard, abang kayo.
3: Definitely.
1: Samantala po sa mga balitang consumer at pangkalakalan, plano naman po ng Department of Energy o DOE na higpitan po ang alituntunin sa presyohan ng produktong petrolyo. Muli kasing tumaas po ang tensyon sa Middle East kaya't nanganganib po na sumirit ulit ang pandaigdigang presyo ng langis. Sakali pong magtuloy-tuloy, ititigil na ng DOE ang pagtatakda ng range para sa galaw ng produktong petrolyo. At mag-aanunsyo na lamang ito, partikular po sa halaga ng adjustment. Nauna lang iniulat ng Reuters na sumipa po ng 10% ang pandaigdigang presyo ng langis dahil pa rin po sa patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz. Mukhang malaki-laki po magiging pagtaas next week para sa ating mga motorista. Brace for impact again. Ipinatigil naman muna ng DOE ang procurement ng Philippine National Oil Company o PNOC ng produktong petrolyo. Yan ay kahit muling tumaas ang tensyon sa Middle East. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, walang dahilan para magpatuloy pa ang PNOC sa pagbili ng langis dahil gumagalaw naman daw ang pandaigdigang supply chain. Unang inatasan ng DOE ang PNOC na bumili muna ng diesel sa ibang sources nang pumutok po ang gera ng Amerika at ng Iran para nga masuportahan ang reserbang petrolyo sa buong bansa. Isinusulong naman po sa Kamara ang pamamahagi po ng buwanang pensyon para sa persons with disability o mga PWD. Sa ilalim po ng panukala, hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan ang matatanggap ng rehistradong PWD na may PWD ID card. Yan ay para makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan kahit marami na raw kasing batas na nagbibigay ng benepisyo para sa mga PWD. Marami pa rin sa kanilang nahihirapang magbayad ng kanilang gamot, rehabilitasyon, assistive devices at iba pang pangangailangan. Sa ilalim din po ng panukala, magkakaroon ng verification system para maiwasan ang duplication at maging ang fraud. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, 6 ang kumpirmadong patay matapos pong sumiklabang sunog sa isang construction site sa Brussels sa Belgium. Ang ilan sa mga na-recover na 10 po ay nakita sa magkahiwalay na elevator ng gusali. Ayon sa Belgian authorities, aabot sa 8 iba pang individual ang patuloy na nawawala. Nangyari pong malagim na trahedya habang nasa loob ng istrukturang nasa 200 trabahador ng gusali. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng apoy. Patuloy din ang pananalasa po ng matinding ulan at pagbaha dulot ng bagyong Bavi sa malaking bahagi po yan ng China. Kabilang po sa pinaka-apektadong northeastern region ng China, kabilang na ang lalawigan ng Liaoning at Jilin. Sa taya nga po ng kanilang Weather Bureau, aabot sa 450 mm ang ibinagsak na ulan sa Shenyang, dahilan para malubog sa baha ang Hunan District. Sa lalawigan po ng Jilin, aabot sa 23 water reservoir. Ang umapaw, dulot po yan ang kalamidad. Sumatotal mga kapatid, aabot sa halos 2 milyong residente ang apektado ng bagyong Bavi sa China. Samantala sa Paris, France, inaabangan ng mga residente at turista ang pamosong selebrasyon ng Bastille Day. Sa ilang kuha, makulay po na fireworks display ang mayroon sa French capital. Libo-libong nakasaksi sa taunang pagtitipo na iyan. Ang Bastille Day ay pag-alala po sa isa sa mga makasaysayang tagpo sa ilalim ng French Revolution noong 17th century. Itinuturing din itong national holiday sa bansang France. Eto na! Balikan po natin muli ang ating Sports 5. Matapos nga pong may pagpaliba ng rematch sa pagitan mo na People's Champ Manny Pacman Pacquiao at ni Floyd Mayweather Jr., may niluluto daw na exhibition fight ang kampo ni Pacman ngayong taon. Hindi rin tinatanggal ang possibility ng professional fight. Dagdag po ng MP Promotions, hindi exhibition kundi pro fight ang gusto ni Pacquiao kontra kay Mayweather. Hindi natuloy ang laban sa Setyembre ng dalawa sa gitna po yan ng kinakaharap na legal issues ng kampo ng Amerikanong boksingero. Sa PBA, target naman po ng Converge Fiber Xers ang ikalawang panalo nga po sa pagpapatuloy pa rin ng PBA Governor Scott mamaya. Diyan po yan sa Smart Araneta Coliseum. Makakaharap po nila ang Terra Firma Jeep na may 1-1 win-loss record sa ngayon. Alas 7:30 po ng gabi ang laban ng Meralco Bulls at ng Phoenix Fuel Masters. Galing po sa panalong Phoenix habang unang laro naman ito ngayong conference ng Meralco. Mapapanood po ang mga laro sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Samantala, magbabalik po sa Oktubre ang Reyes Cup at Philippine Open Pool Championship. Gaganapin ang Reyes Cup mula October 15 hanggang 18. Back-to-back champions ang Team Asia noong isang taon matapos talunin ang Team Rest of the World. Magbabalik po bilang kapitana ng Team Asia si Django Bustamante habang si Ralph Soquet ang mamumuno sa Team Rest of the World. Mula October 20 hanggang 24, ang Philippine Open Pool Championship sa Gateway sa Quezon City. Single elimination format daw ito. Defending champion si David Alcaide ng Espanya. Mapapanood po ng libre ang parehong torneo sa One Sports ng YouTube channel. Mga kapatid, puntahan naman po natin ang balitang entertainment para po sa ating mga kamarites. Habang nag-aalmusal kayo, ito po ang latest chika. Bukod po sa kasal na nga si Bea Alonzo at Vincent Ko, inaabangan naman ang pagbabalik telebisyon ni James Reid para po sa seryeng Someone Someday. Bibida po dito si James kasama ang phenomenal box office queen na si Catherine Bernardo. Gaganap si James bilang si Jordan, ang childhood friend ni Billy, na ginagampanan po ni Catherine. Ang say ni James, inamin naman niya kay Kath na siya po'y kabado sa proyektong ito. Ang fans na raw pong magdidikta ng kung pagsusunod-sunod rin niya ang kanyang pagbabalik telebisyon. Abangan pong Someone Someday simula July 27 sa Todo Max Primetime ng TV5. Nakakakilig sila. Sorry. Kinikilig ako dito sa Cat James. Samantala, nagpaka-fanboy naman si Jericho Rosales ng personal pong makilala ang Hollywood star na si Matt Damon. Dumalo sa international premiere ng pelikulang The Odyssey sa India kung saan bida nga po si Matt Damon. Aba, nagpa-autograph si Papa Echo kay Matt habang sinasabi niya kung gaano siya na-inspire ng Hollywood actor. Nagpasalamat naman po sa kanya si Matt, sabay sabing umaasa siyang makakatrabaho soon si Echo. Ba, pwede no? No kayang pelikula pwede sa kanila? Kilig na kilig naman po si Echo sa sinabing ito ni Matt Damon. Showing na po simula ngayon sa mga sinihan ang The Odyssey. Career naman daw ang top priority ngayon ng Cop of Joe vocalist na si Gian Bernardo.

0: Jane, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. At mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning po sa mga nakatutok sa atin dito sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa po nating mga listeners sa buong Pilipinas po yan, tayo'y napapakinggan. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon. Diskusyon, talakayan at tawanan at higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
2: Good morning!
3: Yeah! Mukhang exciting days to come, mga kapatid, ha? Itong mga...
0: Saan na excited sa movie ba?
3: Ha?
0: O, saan?
3: Oo, may mga patay na ugat na sigurado mabubuhay.
0: May pa-suspense ba?
4: Hindi na ito normal.
0: Oh. May pakaba eh, no?
4: Ha? Alam, pumapasok na sila
0: times, ha?
3: Hindi, sandali muna. Importante, tayo po'y buhay na buhay! Nang sa ganoon, hindi po natin sinasayang ang biyaya ng buhay.
0: Ho-ho!
3: Hindi ka sasabihan ng Ganere, Junte, at Winston King, at Felix ang lalaki. Ganito ka ba? Bigo na naman. Sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. Di ba nga? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang paliya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
0: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Kitilig yan!
3: Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kay Gary Kabuay. Diyan po naman sa Pangasinan. Kay Gani, yon hindi Gary. Gani Kabuay, diyan sa Pangasinan. Good morning!
2: Good morning!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 744. Anako, ang dami ho natin pag-uusapan. Diyan po lamang kayo, relax. Pero higit sa lahat, ang pinaka-importante, susunod na.
1: True FM. Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Robin Angeles?
5: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
6: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
7: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
8: You have to build your character.
9: Yeah,
8: ito masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
8: Yes.
10: And you work for Ayala.
8: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
8: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
11: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: Good morning, Buster. New Year na ba? Merry Christmas naman muna. Huwag kayo masyadong malito sa polka dots natin ngayon. Pero ang ganda ng shirt ni Pastor.
1: Yes.
0: Jesus is King. Amen.
1: Alright.
0: O ito na. Amen. Ready na kami, Pastor. Anong hatid mo sa aming magandang balita ngayong midweek Wednesday?
2: Well, maraming nakikinig muna sa atin. Naka-tune in ang aming Tita Maribeth Abelio. Si kasama po niya si Mirna, Lisa, Denny. Thank you po for tuning in. Sweldo ngayon, cha, alam niyo po, naranasan niyo na po ba yung joke na yung sweldo dumaan lang? Alam niyo po yun, yung parang kulang talaga. Experience niyo na po ba yung kulang sa provision? Parang ang daming kailangan na bayaran. Minsan naman, iba sa inyo kulang sa oras, ang daming responsibilidad. Iba kulang sa energy, pero ang daming umaasa sa atin, bawal magpahinga. Marami po naman sa atin, maraming pagkukulang sa relationship na, alam niyo yun, na dapat inuukol natin sa mga taong nasa paligid natin. Marami po tayong pangailangan, pero kakaunti ang resources. At since tema natin, mga miracles of Jesus, pag-usapan natin yung kanyang miracle of provision. Sa John chapter 6 po, napakaraming tao sumusunod kay Jesus. 5,000 pong lalaki, okay, kasi binibilang back then men, and then hindi pa binanggit ilan yung bata, ilan yung babae. So more or less, nasa 10,000 po yung sumusunod sa kanya para makinig. Nasa taas po sila ng kawalan sa bundok, and then paggabi na po at gutom na lahat. So paano mo papakainin ng 10,000 tao na wala ka naman mabibilang sa paligid kahit may pera ka? So nag-compute agad yung isang disipulo niya, si Philip, sabi kay Jesus, alam niyo po, kahit may malaga ng pera, baka puro kurot lang ng tinapay ang pwedeng pakain dito sa dami nila. Parang sinasabi niya, Lord, hindi kaya ng budget. Hindi sapat yung resources. Imposible to pakainin. Alam niyo po, nakaka-relate ba kayo kay Philip? Dahil kapag may problema, nagko-compute agad tayo. Magkano kailangan? Magkano lang ang sweldo ko? Sino pwedeng lapitan? Yung online na mga utangan na yan, pangutang na tayo. Alam niyo po, walang masama magplano. Pero nagkakamali tayo sa pagpaplano pag hindi kasama si Jesus sa equation. May maliit na bata po na nag-offer ng kanyang 5 maliit na tinapay at 2 isda. Okay? At sabi ng mga disipulo na naman, saan ba kakarating to? 5 tinapay, 2 isda, 10,000 yung gutom. Clearly, hindi sapat. Pero binigay ng bata kay Jesus. Buong puso niyang in-offer kay Jesus. At doon po nagsimula ang miracle. Sa 1:11. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Alam niyo po yung miracle hindi nangyari, okay, nung dumami yung tinapay. Hindi po, the miracle begin when that little boy was willing to surrender kung ano yung meron siya. Alam niyo po, minsan hinihintay natin dumami bago tayo mag-surrender kay Lord. Minsan sinasabi natin, pag malaki na sweldo, saka ako magbigay sa Diyos. Lord, magsiserve ako pag marami na akong free time. Pero God often starts kung ano yung nasa kamay mo. Maliit na abilidad, maliit na pera, maliit na oras. Pero ang tanong, bino-offer mo ba yan kay Lord? Kanino mo siya pinagkakatiwala? Lastly po, bagkatapos mabusog ng lahat, may sobra pang 12 basket full ng bread at isda. Gabi, no? They began with not enough, but they ended with more than enough. Huwag natin maliitin ang kaunti mong hawak ngayon. Kapag isinuko mo to kay Jesus, doon nagsisimula mangyari ang mga mirakulo. Tanong, sa area ng buhay mo, nararamdaman mo na kulang ang resources? Pangalawa, ano yung maliit mong meron ka ngayon? Ano yung 5 loaves and 2 fish mo na maaari mong i-offer kay Lord? And are you willing to surrender it to Him wholeheartedly? Sa 1:11, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Nabusog ang lahat. Type in manalangin, Panginoon. Minsan, Lord, kinukompute na namin ang outcome. Talagang kulang, talagang wala, talagang kapos. At ikaw ay FYI lang. Lord, tulungan mo kami na sa iyo muna tumakbo. Ano man ang meron kami, maliit man to, i-offer namin sa iyo. Ibig sabihin, huwag kaming gagawa ng illegal, huwag kaming gagawa ng immoral. Ano man yung meron kami, basta gawin namin ang tama. Righteous living, ika nga. At i-offer namin to sa iyo at ma-witness namin ang mirakulo. Siguro, Lord, kaya nagkakawindang-windang ang buhay namin. Karamihan, Lord, sa amin ay gumagawa ng hindi kaaya-aya sa iyo. Kaya nagiging ending, Lord, walang mirakulong na experience. Tulungan mo kami, Lord, sa mga taong lumalaban ng patas. Bigyan niyo sila, Lord, ng mirakulo nila ngayon sa mga nagpapagal na tama ang kanilang pamamaraan. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng more than enough. Salamat po sa iyong provision. In Jesus' name.
1: In Jesus' Amen. Name we pray. Amen. Praise God. Salamat, Brad, sa napaka makabuluhan at napapanahong aral this morning. Thank you. Maraming nag-aabang niya kay Brad Jeff, gaya ni Manong Toots. Ayan, si Ninang Tina Monson Palma, si Ma'am Aida Chua, maging si Inang Esther Perez sa Hagonoy at ang kanilang buong pamilya. Praise God. Thank you po for listening and watching Brad Jeff araw-araw. Alright, Brad, so tomorrow is bisperas na ng Friday.
2: Yan. Magkikita-kita tayo sa Biyernes. Kung mayroon pa spaghetti si Chacha, edi paghandaan niya ako. Advance ko nang ninotice.
0: Sa Friday? Sige. Madali tayong kausap. Nandito ka. Friday. Sure na yan. The spaghetti is on me. How about the barbecue partner?
1: Wow,
0: partner mo.
1: Talaga naman.
0: Oo. Sige.
2: Webes pa lang, di na ako kakain, Cha. Dandaan lang yan.
0: Sige. Pwede para sa'yo. Ano? Sa Biyernes.
1: Your Honor, pwede ba nating i-manifest yan?
0: Manifest natin na dapat yung spaghetti may kasamang barbecue. Partner, papartner mo ba ng barbecue ang spaghetti natin?
1: Aba, wala tayong
0: problema. Ang gusto ko sa'yo, ang dali mo kausap. Sayang, wala ka, Seth. Wala akong matitikmang spaghetti at barbecue.
1: Sige.
0: Tapos susunod na lang. Anyway, sige. Sa Biyernes, right, mag-spaghetti tayo.
1: So, Brad, we'll catch you again tomorrow para sa ating panibagong aral sa The Daily Brad.
2: Walang problema, Brad, Ted, at Chad. This is an honor on my end. Ako po'y natutuwa sa pag-upload every day. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: God and bless. Again, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Sa ating pong The Daily Brad, handa na ba kayo sa ating daily discussion sa mga isyong pambayan?
3: Dito tayo sa totoo. Sarap mag-rise, rise, and...
4: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
5: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.

0: at Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: Here we go again.
0: We set the trend on radio. DJ Chacha and Ted Filon.
2: Great show.
3: It's just so much fun.
4: Dito lang yan.
5: True FM, so 105.9
6: alam po namin, ano ho, ramdam namin na marami po sa atin ay napapagal ngayon pa lang dito po sa pinanonood natin na impeachment trial na ito. Kasi nga po, ang marami din po sa atin ay marami pong pinagkakaabalahan na ika nga nila mas importante. Well, importante nga kasi kinakailangan natin ng panlaman sa sikmura.
7: Tama.
6: Kinakailangan natin ng pambayad sa ating mga bills.
7: Correct.
6: Kinakailangan po ng pang-enrollment ni Junior o ni Nene.
7: Mm-hmm.
6: Kailangan din po natin, mga kapatid, ano po, para po doon sa ating pong mga puhunan, para po sa ating maliit lamang na pinagkakakitaan. Kailangan po natin gumalaw, kumilos at magtrabaho. Alright, pero ito hong isyong ito na impeachment, mga kapatid, hanggat hindi nare-resolve ito, hindi pa rin makaka-move on ang ating pong bayan sa kinasadlakan nating political crisis and political instability and uncertainty. Hindi ho natin dapat iwaksi sa ating isipan yan na malaki po ang epekto nito sa ating ekonomiya. Ang tanong nga, gaano ho ba ito kabilis? Gaano ho ba ito, mga kapatid, katagal? Although, sabi nga, hindi ho dapat minamadali, bigyan daw po ng chance ang bawat kampo, pero anong chance ito? At yun po bang chance na iyan, balance o fair? O depende po doon sa kondisyon nung nando doon sa itaas?
7: Hawak niya ba ang beat para magpaikot-ikot tayo dito sa impeachment o hindi?
6: Kahapon po si Senate President Win Gatchalian nagkwenta nga po daw kung ilang taon aabutin ang impeachment trial na ito kung sakasakaling hahayaan nila na ganun po kahahaba ang bawat testigo sa direct examination, cross-examination, redirect and recross, and of course, plus, the questions of our honorables.
7: Ang mga napaka-importante at mga napaka-malalalim na mga katanungan ng ating honorable senator judges.
6: Yes, ma'am. So sabi nga ni Senator Win, kagabi, bago ho sila mag-adjourn sa day 5 ng impeachment trial, ay salamat naman daw ho at ang prosecution po ay nagkusa na bawasan ang kanilang testigo. Alright, so ito ho, natin kakausapin ang spokesperson po ng impeachment court para lang ho natin malaman ano ba ho ang nakaschedule today at nakaschedule next week. Tandaan natin ha, kapag po nagsimula na raw ang second regular session ng 20th Congress, ang panukala po nitong si Mr. Presiding Officer, sa umaga na daw po gagawin, mga kapatid, ang trial.
7: Oo.
6: Ang panukala niya, 9 or 10 in the morning, matatapos ng either 3 or 4 in the afternoon.
7: Oo.
6: Para po sa hapon, session na po daw sila, lalo pa at pagkatapos ng SONA, isusumitin na po ang pambansang budget. At
7: budget
6: dadaan
7: season
6: na naman po ito sa katakot-takot ng mga hearing, etc. So, yun nga, ang target nila daw, bago magpasko, matatapos na itong impeachment trial na ito.
7: Pasko
6: for
7: ng
6: Diyos,
7: ano?
6: Anong
7: taon?
6: Santo.
7: Pasko ng anong taon?
6: Okay.
7: May
6: sige.
7: Bilanggel?
6: So, sabi nga natin, maximum tolerance dito po sa ating mga napapanood po at nasasaksihan na ito. Alright. Andiyan na ba siya si spokesperson para tayo maka-move on din kasi ang dami po natin mga pag-uusapan pampaksam. Ang mga importante rin po ito sa kapakanan po ng ating mga kababayan. Pati din po itong nangyayari po sa ilang mga paaralan pa rin sa gitna po nitong nangyaring shooting in Tacloban City. Yun nga po, meron pa rin po at meron ngayon na mga pagbabanta, idinadaan po sa social media, kaya may mga klase na suspendido, na iistorbo. And meron din pong isang pangyayari ha, dito po sa Novaliches, nabalitaan ko na meron pong maliit lamang na sari-sari store, pinasok daw po ng mga kabataan. At yung kabataan daw na pumasok doon, abay wala hong takot at ipinapangalandakan pa mga itsura nila sa CCTV. Nung nahuli daw po naman, ang sabi daw ng mga pulis, Wala tayong laban dito kasi mga bata ito.
7: Nako po.
6: Kita mo yan?
7: Alam mo, parang nagkaka-idea kasi sila na wala silang criminal liability kaya dumadami yung mga ganitong kaso.
2: Wow!
6: Sige. So, 7:59 na po ang ating tamang oras. Mamaya po, hihimayin ko itong articles of impeachment at ito rin pong mga nangyari po kagabi. Plus, mga kapatid, yung pong ipinapanukala na ng iba na mga level-headed na mga nag-oobserba dito po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte para nga daw po, sana nga, bumilis-bilis po. Alright, sige. So, atin pong kakausapin si Attorney Reginald Tonggol, ang spokesperson po ng impeachment court. And for the record, Madam Chair, Your Honors, please, if I may manifest, just a manifestation.
7: Okay. You are recognized.
6: Opo. Kami po inatawag sa kampo po ni VP Sara, ha. Si Attorney Powa po, nag-beg off siya ulit. Naunawaan po naman po namin kung gaano sila ka-busy. Pero yun daw po kanilang appointed na deputy spokesperson ay, ano pa ho, under training pa. Hindi pa daw ho nila maaari hong...
7: That remark is irrelevant. That remark is irrelevant, Your Honor.
6: But that is material, Your Honor.
7: Why? Can you explain?
6: Because in the absence of the main spokesperson, they have to have a deputy.
7: Okay.
6: So that the side of the vice president will always be heard.
7: Noted, noted. Eh, ilan ba ang percentage? Abogado na yan.
6: Ilan ang anong percentage? Ang score.
7: Oh, ang score sa bar exams.
6: Sa bar examination. 80. Kung saan napupunta eh, no,
7: sinabi
6: ha?
7: Mo pa. Mm-mm. Mm-hmm. Your Honor.
6: Alright. Yung po namang prosecution ay amin din pong kinukuha this morning para lang ho natin malaman kung sila